0: One sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!

Thank you.

0: The time now on FMR. It's 9:02.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
6: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sa ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
6: AC.

0: power times two.
1: Times two.
2: Plus shea butter and tea tree oil.
3: Glow up by the power of
2: Why
3: two.
2: Use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
4: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Idilita po ito ng mga plan po.
6: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
5: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumapit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
6: Naniniwala na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
5: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Bongga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
9: Ang lupet!
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
10: Favorite music

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: two. White rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Madalas na pag-ihi,
5: paglabo ng mga mata
4: at mamamanhin ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na,
5: mag-DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya
4: at the sugar,
5: sugar cane extract
4: na may pinakamataas ng ORAC value
5: na epektibo
4: sa pagpapababa ng blood sugar level.
5: DTX 500.
6: Bongga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!
6: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Bida Ka-Vibes dito lamang sa Ka-Vibes sa Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang the

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

Good morning! Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our show, mga kabans. Isang magandang Tuesday morning. Truly, it is. It's already 9:57, August 18, 2026. Araw po ng Martes. On your favorite program, kung saan ikaw ako, tayong lahat ay bida. Bida kabans, syempre. With your bida bestie ng bayan, DJ BJ Buo J. Happy all the way. Kumusta, mos, mga ka-vibes? How are you guys doing? I hope everyone's doing well and fine on a cloudy morning. Ayan, medyo makulimling. Medyo nagbabadya ang ulan. Kaya naman, please, don't forget to bring your umbrellas or raincoats para hindi po tayo mabasa while we're going sa ating mga opisina or eskwelahan. Alright. Kaya naman sa ating mga ka-vibes dyan, abang-abangan po natin ang ating bidiscope for today. Alamin po natin kung magiging maswerte or not so swerte po tayo sa araw na ito on a wonderful Tuesday. And of course, later on, alamin po natin kung ano ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz for our Bida Showbiz. At syempre, ito na, i-reveal ko po later sa aking pagbabalik ang ating Bida Topic of the Day, ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Ayan, sa ating mga ka-vibes dyan na gusto mag-send ng kanilang mga shoutout song requests, keep it coming and send it through our Facebook page because we are live and alive online and on air. Search lamang po 100.7 FM Artak Laban sa inyong Facebook, or you can also send it through sa DJ Buko J Facebook page at babasahin po natin yan later on. So ngayon mga ka-vibes, balik muna tayo sa pangmalupitang soundtrip dito pa rin po sa inyong number one bet na bet na radio station dito sa Metro Tacloban at Eastern Visayas, 100.7 FM Artak Laban, ang inyong ka-vibes sa solid soundtrip, ang lupit.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Kabibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Jack. Dati, madali akong magka-allergy. Kunting usok lang, alikabok sa pagkain, umaatake agad. Pero, simula na nag-take ako ng DTX 500 na wala totally ang aking allergy, the best talaga ang DTX 500.
3: DTX 500! Bibili sa mga butika.
5: Kamusta po ang ating mga ginigiliw na mga tagapakinig? Pag-uusapan natin ngayon ang immune system. At itong immune system ang isa sa rason kung bakit kaya ng tao na makapag-survive sa sakit at mga mikrobyo. Ito ay binubuo ng white blood cells, antibodies, thymus, lymphatic system, spleen at bone marrow. Pero ngayong araw mag-focus muna tayo sa mga white blood cells at kasama natin si Dr. Farlan Sindak upang mas maintindihan natin ang trabaho ng white blood cells at kung paano ito sinusuportahan ng DTX 500 at Mighty C dito po sa ating DTX 500 and
6: Mighty C Health Alert. Yes, Sir Ted. Ang white blood cells ang nagsisilbing mga sundalo na nagtatanggol sa ating katawan laban sa mga banta ng mga sakit at mikrobyo na nasa palibot natin.
5: Yes.
6: Ito ay nagsisirculate sa ating dugo at nagre-responde sa bahagi ng katawan na nagkakaproblema, nasugatan o may pinsala. At alam niyo po ba na ginagamit ng mga white blood cells ang mga free radicals upang patayin ang mga viruses at bakterya? Subalit pag sobra-sobra naman, ang mga ito ay nakakapinsala na rin po yan sa ibang selula ng ating katawan. Kung kaya tumatagal po yung pamamaga o ang karamdaman. Kaya maliban sa immune system, dapat mayroon kang extra na depensa mula sa antioxidants na siyang lalaban sa mga free radicals. At ang DTX 500 ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant capacity upang hindi lumala ang anumang impeksyon na dulot ng viruses o bacteria.
5: Tama, Dr. Far. Ginagamit na sandata ng mga white blood cells ang free radicals upang sirain ang struktura na virus at bakterya upang mas madali nila itong makain at matunaw sa ating sistema. At saka, dapat samahan din nila ng Mighty C na alkaline vitamin C kasi ang vitamin C, Dr. Far, ay kilala na nagpapalakas ng resistensya at nagpapaganda ng function ng white blood cells mo. At dahil sa vitamin C, makakalikha ang mga white blood cells ng digestive enzymes na gagamitin nila upang tunawin ang mga mikrobyo.
3: DTX 500!
7: Ako si Rolly, isang security guard. Isa kong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500! Bibili sa mga butika.
6: Tama, Sir Ted. Kaya kung mapapansin nyo po, for example, nagkatrangkaso ka at kagagaling mo lang, pero parang hindi ka pa talaga fully recovered. Or may hangover ka pa. Dahil po yan sa mga pinsalang natamo ng katawan mula po sa mga free radicals na inilabas ng mga white blood cells. Pero kapag naka-DTX 500 at Mighty C kaaraw-araw, napapabilis po nito ang recovery period mo mula sa trangkaso.
5: Yes, Dr. Far. Ang antioxidants na nasa DTX 500 at vitamin C na nasa Mighty C, Dr. Far, ay matatawag din natin na transfer defense mula sa mga halaman. Kasi galing din naman ito sa mga gulay at prutas, Dr. Far, na ginagamit din nilang protection upang makasurvive sila sa matinding init mula sa araw.
6: Tama, Sir Ted. Mostly sa mga antioxidants na nasa gulay, Sir Ted, ay matatagpuan yan sa mga dark colors na bahagi ng halaman, no?
5: Oo.
6: Gaya na lamang ng balat at dahon nito.
5: Mm-hmm.
6: Example, Sir Ted, kapag hinati mo ang isang mansanas, tapos iniwan mo lang yan ng ilang minuto, ang mapapansin mo, unang nalalanta ang bahagi na walang balat, di ba?
5: Yes, tama.
6: Kasi yun yung party na na-expose sa oxidation na nagdulot ng free radical production. Mm-hmm. Ganon din ang nangyayari sa ating katawan. So, pag na-expose tayo sa oxidation, kaya parang hindi madaling malanta ang ating katawan, dapat mayroon tayong protection mula sa antioxidant na makukuha natin sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500.
5: Yes, correct ka dyan, Dr. Far. Alam mo, hindi lamang sa DTX 500 makukuha natin yung antioxidant. Aba, alam ba ho ninyo, ang paborito naming kape ni Dr. Far, ang DTX Coffee Mix, abay sagana rin sa antioxidant.
6: Kaya pala, younger looking ka pa rin, Sir Ted. Dahil pala yan sa DTX Coffee Mix ang kape mo.
5: Yes, sinabi mo pa. Nako, Dr. Far, secret revealed na.
6: Kaya nga.
5: So, yan po ang ating kalaman, pangkalusugan, mga masugi na aming tagapakinig hanggang sa susunod na naman pong talakayan. Ako si Ted Reyes.
6: At ako naman si Doc Farlan Sindak na nagsasabing,
5: magandang kalusugan ay pagyamanin at huwag abusuhin.
3: GTX 500.
8: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng GTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
3: GTX 500.
9: Mabibili sa mga butika.
3: GTX 500 Health Alert.
0: FM Radio. Good vibes.
10: Ang lapit.
11: Para sa malinis na dugo,
3: GTX 500.
11: Para sa marusog na tay,
3: GTX 500.
11: Ayon sa mga eksperto,
3: ang GTX 500
11: ang may pinakamataas na antioxidant
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
11: GTX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: kasi lang masabi yung FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, Kavibes!
3: Bidang-bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Kavibes, mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Kavibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: Merong pipili sa'yo. Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo. 100.7 FM Art Aklaban ang inyong ka-vibes. Sa Solid Soundtrip with your DJ BJ Buko J. Happy all the way on your show, Bida Ka-Vibes. Ayan, kasama po ninyo ang inyong Bida Bestie ng bahay, DJ BJ Buko J. Happy all the way ngayong thank God it's Tuesday morning. Oh my God. Thank God it's Tuesday morning. Oh, diba? Napaka cloudy ngayon sa labas. Kaya naman po, make sure po natin na hindi po tayo mabasa. Magdala po tayo ng payong or raincoats sa mga papasok pa lang po sa nila mga eskwelahan at trabaho. And make sure po natin na safe po tayo sa ating pagbibiyahe or pagmamaneho. Ayan na. Oras po natin, mga ka-vibes, it's already 10:14. Meron bang pipili sa'yo? Hindi mo na kailangan pumili. Isali mo na silang dalawa dahil this coming October will be our biggest concert for this year. Diba? Kasama natin ang girl group, Nation's Girl Group. Parang nawala po, naghang pa. Nation's Girl Group at ang pambansang girl group ng Pilipinas. Parang parehas lang mo. Sex Bomb Dancers and Beanie, they will be having their concert this coming October. And ngayong August 22 nga po ay ang kanilang ticket selling. Kaya naman po, wala na kayong dapat piliin pa dahil silang dalawa ay pupunta dito sa Tacloban for one of the biggest concerts na gaganapin this year. And of course, sa mga gusto pong magpa-reserve ng kanilang mga tickets or kanilang mga ticket... what do you call this? Inquiries. Ayan, you can send some of your questions sa amin din sa FMR Tacloban. Or you can also send me a message sa DJ Buko J Facebook page. And we are more than willing to assist. Hatid po ito ng Enigma Events Production. And of course, kami po ay magiging isa din po sa mga partners on that specific concert. Anyways, mga ka-vibes, for our Bida Topic of the Day, alamin naman po natin ang ating Bida Topic of the Day because we'll be revealing it now. Saktong-sakto yung kanta natin ngayong umagang ito. Meron bang pipili sa atin? Pero anyways, ang ating topic ay all about pag-ibig. Usapang pag-ibig muna tayo. Mga ka-vibes, besties, kailan ka huling kinilig at bakit? Again, kailan ka huling kinilig at bakit? Isend na po ang inyong mga kasagutan, thoughts about our topic, experiences, shoutout song requests sa aming Facebook page because we are live and alive online. I-search lamang po 100.7 FM Art Aklaban sa inyong Facebook or you can also search DJ Buko J and we will be reading all of it later on. And of course, later on din, abangan po natin ang ating Bidascope at Bida Showbiz. And you can listen to us anytime, anywhere. Kaya naman sa ating mga vibes dyan na merong mga kapamilya sa labas ng bansa or maybe sa labas ng Eastern Visayas, you can share it to them na pwede po nilang i-download ang FMR Philippine application sa kanilang App Store or Play Store. I-search lamang po FMR Philippines. Libreng-libre po itong madadownload. Once madownload po, mahahanap niyo po kami sa third options. At syempre, that's gonna be FMR Tacloban. So you can listen to us anytime, anywhere. Yan naman, mga ka-vibes. I know. Today is a chill day dahil medyo maulan-ulan, no? Makulim-klim. Kaya naman, kami na bahala sa inyong mga pang malupitang soundtrip. Kaya naman, balik muna tayo dito sa inyong paboritong radyo. 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibes sa solid soundtrip. Ang lupit.
1: M Radio, the vibes.
2: Ang lupet.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.

Daybreaker. Okay, pa rin po yung nakatutok sa inyong paboritong radyo. 100.7 FM, Marta Cloban, ang inyong kabab sa Soundtrip. Ang Lupet with your Be The Bestie ng bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way. Keep your shoutouts and song requests coming, mga kabab. Send niya po yan sa aming Facebook page. I-search lamang po 100.7 FM, Marta Cloban, because we are live and alive online and on air. And keep it coming. Dahil on our pagbabalik, sa aming pagbabalik, babasahin po natin yan isa-isa. Once again, sali na po sa ating usapan. Kailan ka huling kinilig at bakit? So ngayon, balik muna tayo sa mga happy breakups and feel-good music. Dito pa rin po sa inyong nag-iisa at number one bet na bet na radio station, 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibe sa solid soundtrip. Ang Lupit!

0: You're still tuning in to your number one Bet na Bet the radio station, 100.7 FM Artaklaban, ang inyong vibe sa Solid Sound Trip, ang lupit, with your DJ BJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Tuesday morning, mga vibes. Kumusta mo? Sige na mo, smos. How are you guys doing? Diba? It's a wonderful, wonderful Tuesday morning. Oras po natin, it's already 10:49. At alam naman po natin, isa po sa mga hindi pwedeng makalimutan every Bida Ka Vibes, alamin naman po natin this time kung magiging maswerte or not so swerte po tayo sa araw na ito, dahil ito na po ang pinakahihintay ninyong Bida Scope! Ito na po ang ating Bida Scope for today, August 18, 2026. It's a wonderful Tuesday. Unahin na po muna natin ang mga nagbe-birthday ng July 23 hanggang August 22. Leo. Magiging maaliwalas ang araw, maluwag ang panahon sa pamamasyal o paglalakad. Kaya lang, wag magmalabis sa paggastos na hindi naman dapat bilhin. Iwasan ang magmayabang. Lucky color mo for today ay color white. Lucky number mo naman ay color or number 5. Huwag masyadong maggastos. Ingat-ingat, tsaka make sure muna nagagastos lang tayo dun sa dapat nating pagkagastosan. O, diba? Virgo naman po tayo, August 23 hanggang September 23. Okay. Mananaig sa isipan na tila walang patutunguhan ang buhay, pero hindi dapat mag-isip ng negatibo. Lucky number mo for today ay lucky number 2 at color naman ay color purple. Yun, huwag masyadong ano, think positive lang lagi, huwag masyadong maging pessimistic. Mga vibes, mas maganda yung iniisip natin yung mga magagandang bagay instead of the negative things. Alright. Libra naman po tayo, September 24 hanggang October 23. Ilang pagbabago sa trabaho ang makapagpapalito sa isipan. Pero kung pag-aaralan, malalaman at matututunan. Lucky number mo for today ay lucky number 7 at color for today ay color beige. Sabi nga nila, experience is the best teacher. Kaya naman, i-experience muna natin ito nang matuto tayo at syempre malalaman natin yung mga bago sa trabaho. Mga pagbabago sa trabaho. Anyways, proceed tayo sa ating susunod na sign. Oh, eto na. Sa ating mga vibes na nagbe-birthday ng October 24 hanggang November 22, mga vibes. Malaki ang tiwala mo sa sarili ngayon na makakaya ang lahat dahil ang kin mo ang energy of prosperity. Lucky number mo for today, lucky number 2. Color naman, I color maroon. Sagittarius naman, November 23 hanggang December 21. Kung magkakaroon ng hindi magandang karanasan, dapat isipin na isang aral na hindi na mauulit. Lucky number mo for today, lucky number 9. Color naman ay blue sapphire. Sunod-sunod na po tayo, mga vibes. Capricorn naman po tayo, December 22 hanggang January 19. Ang obligasyon sa tahanan ay dapat gampanan ng taos pusong pagkilos. Huwag dayain ang sarili. Lucky number mo for today, lucky number 10. Color naman ay light green. Light green, no? Ganda. Aquarius, January 20 hanggang February 18, mga vibes. Ito na lang para sa inyo. Good news! Dahil nakatakda ang malaking pagbabago na mangyayari sa buhay kung patuloy ang pagsisikap. Lucky number mo for today, lucky number 5, at color naman ay royal blue. Okay, sikap lang ha. Sikap. Hard work is the key, mga kabibes, para tayo ay maging successful sa life. Ito, Pisces naman, February 18 hanggang March 20. Magandang balita ang mapapa sa iyo. Ito ay maaaring may kinalaman sa bagong trabaho o tungkol sa negosyo. Lucky number mo for today, lucky number 9, at color naman ay color peach. Aries naman po tayo, March 21 hanggang April 19. Ito isang dating kaklase or kaibigan o kamag-anak ang nagnanais na makausap ka, subalit lagi mong iniiwasan. Aray ko po, lucky number mo for today, lucky number 3. Color naman ay color cream or white. Taurus naman, sa ating mga matitigas na unang Taurus, April 20 hanggang May 20. Ayan, huwag mag-alala dahil ang mahal ay mananatiling tapat. Huwag huwag manginim ng salita. Lucky number mo for today, lucky number 4. Color naman ay, oy, sana all baby, baby king. Ay, naman. Color na ay susunod naman ay ang ating mga kapwa Gemini, May 21 hanggang June 21. Mga kapwa ko Gemini dyan, mag-ingay. Magbubunga na ang lahat ng pinaghirapan. Hintayin na lamang ang pagpitas nito. Lucky number mo for today, lucky number 11. At color naman ay canary yellow. At last but definitely not the least, para sa ating mga vibes na nagbe-birthday ng June 22 hanggang July 22, Cancer! Mapaglalaanan mo ng panahon ng iyong sarili na siya lamang ang kailangan. Mag-relax ka muna, take a break. Lucky number mo for today, lucky number 1. At color naman ay color green. Ay, take a break ha. Huwag masyadong magpakapagod. Make sure na makapagpahinga tayo once in a while. Alright mga abibs, yan po muna ang ating Bida Scope for today. Araw po ng Tuesday, August 18, 2026. Oras po natin, it's already 10:56 mga abibs. Sali na po sa ating usapan for our Bida Topic of the Day. Kailan ka ba huling kinilig at bakit? Isa na po ang inyong mga kasagutan, experiences, shoutout, song request sa aming Facebook page because we are live and alive online. I-search lamang po 100.7 FM Arta Clubban sa inyong Facebook or you can also send it through sa aking personal Facebook page. I-search lamang po DJ Buko J sa inyong Facebook at isa-isahin po natin yan later on. Eto na mga vibes, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip dito pa rin po sa inyong number 1 bet na bet na radio station dito sa Eastern Visayas at Metro Tacloban, 100.7 FM R Tacloban ang inyong ka-vibes sa soundtrip ang lupit. Oras po natin, it's already 10:57.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. Here's a song from Will Ashley. Newest song from Will Ashley, paborito.

0: PRTV News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak.
1: FM Radio Newsbreak.
2: Mapingaga Eastern Visayas ng Tacloban City, may panibago na naman ng insidente ng panmusila eskwelahan nga naipatik din ni aton naso nga kundi nataboy ni dito sa Zamboanga City. Duha itong kumpirmado nga patay ha, sulod mismo itong Ateneo High School. Han nasabi nga panhitaboy nagdurutin pagkabarakay mga sudyante nga sugod man itong mga magturo doon na sabing eskwelahan nga kundi naisabutan nga ang gunman inusang high school student. Han nasabing eskwelahan nga ang ikaduha nga namatay, amo naman ito niya classmate. Nagpapadayo naman nga pagkina itong investigation ng kapulisan kaban itong motibo hininga panmusil. Nga naman ito nato na dalikyan nga news break ng atak na ako inuwaliyogo yung mga pingaagang nga stay tuned para itong Bidak Vibes.
0: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.

0: lupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes. Problema sa fatty liver? Mag-TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibilis sa mga butika.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Bidang bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite.

Narito na mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na po ang ating Bida Showbiz. Parang may sarili ng reality show ang social media pages ni Jinky Pacquiao. Kamakailan lang, personal na inihatid ni na Manny at Jinky ang kanilang bunsong anak na si Queenie sa dorm nito sa Loyola University, Chicago. Sa video ni Jinky, makikitang tumutulong si Manny sa pag-aayos ng kama habang si Jinky naman ay nag-aayos ng mga gamit ni Queenie. Mag-aaral si Queenie ng forensic science at ayon sa mga ulat, mahigit 5 milyong piso umano kada taon ang gastos sa kanyang pag-aaral. Para kay Jinky, bagong chapter ito sa buhay ng kanilang anak at buong pamilya ang nagbibigay suporta sa kanya. Nagtapos ng high school si Queenie sa Brent International School, Manila. At yan po ang ating chismis sa loob ng showbiz. Yan po ang ating Bida Showbiz for today. Sa ating mga vibes dyan, sali na po sa ating usapan for our Bida Topic of the Day, mga ka-vibes at besties. Kailan ka huling kinalig at bakit? Isend na po ninyo ang inyong mga experiences, shoutout song request, and mga kasagutan sa ating Facebook page because we are live and alive online. Search 100.7FM Arta Club sa inyong Facebook at isa-isahin po natin yan later on. Speaking of shoutouts, no, gusto ko munang bumati ng isang huge shoutout sa ating mga ka-vibes dyan na nasa Tacloban City Public Market, especially nga damay Bagsakan area. And I would also like to give a huge shoutout itatong mga kasangkayan nga damay Ridgeview Village, Barangay Kabalawan, Tacloban City, especially kan Mana Wilma nga naguhugas daw yung plato yun. Damang salamat, Mama. Thank you so much. And we have some kasagutan here for our Bida Topic of the Day. Eto, sabi ni Sari Lerma, isa sa ating solid ka-vibes na nakikinig sa atin all the way from Quezon City. And speaking of Quezon City, uy, ingat-ingat tayo dyan, no? Sa ating mga ka-vibes at besties dyan sa may Manila, especially sa may NCR, na sinasalanta ng baha because of the habagat. Ayan, ingat po tayo. Make sure na nakabotas po tayo para iwas leptospirosis, no? And make sure na uminom po tayo na

0: Pagdabo ng mga mata at mamamatay ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar. Sugar cane extract. May pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: You're still tuning in to your favorite number one bet na bet na radio station, 100.7 FM, Art the Club, ang inyong kabahan sa Sound Trip, ang lupit. Kasama pa rin po ang inyong Be the Bestie ng Bayan, DJ DJ Buko J. Happy all the way on your program, Be the Kavibes. Ayan, bago tayo magpaalam mga kavibes, maraming salamat po ulit sa ating mga besties at mga kavibes na sumama sa atin sa dalawang oras at kalahati programa sa inyong Be the Kavibes. Oras po natin 11:49 mga kavibes. Basahin muna natin ang huling batch of our kasagutan sa ating Be the Topic of the Day. Kailan ka huling kinilig at bakit? Okay. Sabi dito ni Marites. Uy, Marites talaga. Sabi dito ni Marites ng Tacloban City, last week la, nag-message siya ha akon nga ingat ka always. Simple lang nga words, pero grabe nag-smile an akon whole day. Ay, sana all, diba? Agay talaga yan. Sabi naman ni Joshua ng Palo, Leyte, han naghatag iya akon hin handwritten letter. Diri man kinahanglan mahalon nga regalo basta sincere, nakakakilig good. Ay! Sana all, parang matagal-tagal na rin ako hindi nakaka-receive ng mga letters, no? Eto naman, sabi ni Rika ng Abukay, taga-Abukay daw hiya, kahapon na good morning siya sa akin kahit hindi naman kami. Ewan ko ba, pero buo na ang araw kong nakasmile. Ay! Sana all talaga. Iba talaga yung dala ng kilig, no? Parang nagbibigay talaga siya ng good vibes all throughout the day. And last for today, sabi naman niya, June ng Tanawan, Leyte. An akong last kilig kay Hangin Upod ako niya pag-ulibisan na uran daw. Waray hiya reklamo, basta magkaupod la kami, ginkikilig good ako. Ay, parang napaka-romantic at saka napaka-cinematic. Dahil habang kayo'y inuulan, kayo'y kinikilig sa isa't isa. Ay, nako. Ayayay talaga. Ayayay pag-ibig. Anyways mga vibes, sana ay nakapagbigay po tayo ng saya at good vibes ngayong araw na ito. Muli, samahan niyo po ako bukas for another edition of our Bida Ka Vibes, kung saan ikaw, ako, tayong lahat ay bida. Ako nga po ulit ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way on your show, Bida Ka Vibes. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station, 100.7 FM, Arta Clubban, ang inyong ka-vibes sa Sound Trip. DJ BJ Buko J ulit, saying live, love, freedom. Paalam. Oras po natin, alas 11:52.
1: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
2: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang unsent heart and vibes dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip, 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
4: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
5: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka, kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
6: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
3: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
7: Sampon Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

0: bad, ang bad!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
2: This is FM Radio. FM Radio, favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: Mga impormasyong pangkalusugan,
5: testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian,
6: minsan may kulitan,
5: at kung minsan may kantahan.
6: Layunin kayo po ay gabayan
5: at samahan
6: upang mapagtagumpayan
5: ang inyo po namang karamdaman.
6: Walang bibitaw,
5: sama-sama tayo,
6: walang iwan.
5: Halin at ating pakinggan
6: ang programa
5: Tagumpay sa Kalusugan.
7: Ating kilalani
8: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina,
8: agaricus mushroom,
7: Korean ginseng,
8: stevia,
7: at iba pa.
8: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
7: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
8: Tumutulong ng regulate blood sugar level.
7: Tumutulong ma-dissolve
8: ang mga tumor gaya ng myoma.
7: Tumutulong mapababa ang risk
8: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
7: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
8: sa mga tinatamaan ng arthritis.
7: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
8: gaya ng psoriasis.
7: Tumutulong din na makontrol
8: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
7: Hepa A,
8: Hepa B,
7: pati na ang fatty liver.
8: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
7: Tumutulong din
8: magpababa ng timbang
7: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
8: Dito sa atin sa Quezon,
7: mabibili na
8: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
7: sa mga butika,
8: pharmacy,
7: drug stores,
8: tindahan,
7: at mga grocery stores.
8: Basta't laging tatandaan,
7: R-I-S-E,
8: R-I-S-E,
7: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Nasa kulay dilaw na karton.
7: Ugaliin din
8: ang pakikinig
7: ng programa
8: Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
8: Nationwide.
9: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan.
10: Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
7: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
8: hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
7: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
8: na may positibong epekto sa katawan
7: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
9: buhay.
7: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
9: Magdulot ng enerhiya,
7: naglalayon sa malusog na balat,
9: malusog na puso,
7: at iba pang aspeto ng kalusugan.
9: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
7: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
9: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
7: at positibong buhay.
9: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
7: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
9: ang kanilang mga suki
7: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado
9: ng kalusugan at kasiyahan.
11: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
12: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
11: Sa buong Pilipinas.
12: Layuning maibahagi
11: ang kagalingang hatid
12: ng Rice Herbal Products.
11: Testimonya,
12: patotoo,
11: karanasan,
12: maging mga katanungan
11: sa pag-iinom at paggamit
12: ng Rice Herbal Products.
11: Ito na ang inyong lingkod
12: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
11: Kuya Boy.
7: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo sa ating po namang palado doon. Si Kuya Boy po naman ang inyong po namang lingkod. Tara na, tayo po ay magkwentuhan. Ibahagi po natin ang inyong po namang mga karanasan sa pag-iinom araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Itawag niyo po sa aming sa ating programa ang inyo pong mga katanungan at ang mga testimonya. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan ngayon na. Meron po kayong nais na ibahaging kwento na magiging inspirasyon po ng bawat isa po naman sa atin. Itawag nyo na po yan, 0969-226-9623. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Napindot ni nanay, nag-call waiting. Call waiting yan, kuis. Tawagan mo ulit, kuya. Napindot siyon doon. Ang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan. Tawag nyo na.

Ito na, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Naputol. (laughs) 0969-226-9623 yung ating mo namang numero, mga kaibigan.

0: Tawag niyo po 0969226963. Eto na, another caller. Hello, magandang kalusugan.
1: Oh, magandang kalusugan.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Hill Magtulis po.
0: Hill, okay. Tatay Hill, magandang kalusugan po sa inyo. Taga saan po kayo, Tatay Hill?
1: Taga Santa Cruz, Davao del Sur.
0: Santa Cruz, Davao del Sur. Okay po. Tatay Hill, ilang taon na po kayo?
1: 77.
0: Opo. Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa nga eh. Ang dami naman na inom kong kasi na kape. Gusto ko sana makatikin ng produkto ninyo.
0: Opo, opo. Dapat po, Tatay. At para kahit po papano ay matulungan po kayo sa inyo po namang iniinakaramdaman. Ano po yung ano? Ano po yung problema po ninyo sa kalusugan, Tatay?
1: Ang problema ko kasi apo, yung paa ko, manhid, at saka high blood. High blood.
0: Namamanhid po yung paa po ninyo?
1: Oo. Oh,
0: oh. Apo. Yan po ba, Tatay? Yung pamamanhid, saka yung high blood po ninyo, paano po ninyo nalaman? Na ano nyo po ba yan? Napa-check up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Oh, hindi pa nga. Sige, sige ako na nakarinig sa program. Ngayon lang ako naka-dial na na ano.
0: Pero lagi po kayong nakikinig sa ating programa?
1: Oo. Opo.
0: Opo. Doon po ninyo nalaman yung ating tungkol po sa ating rice coffee.
1: Kasi ang dami naman testimonyo ang narinig ko.
0: Mm-hmm. Patunay, kasi, yung patutuo. Opo. Opo. Saan po kayo sa Santa Cruz? Ano po? Santa Cruz, Davao, del Sur. Ang mga nandito po kasi sa akin, ang alam ko po kasi, Tatay, dyan po sa inyo Santa Cruz, meron na. Pero wala pa po wala pa po ditong yung listahan sa akin. Pero ang alam ko po, dyan po sa teka lang po, Tatay, ha. I-double check po natin para sigurado po tayo kung saan tayo pwedeng makabili po ng ating po namang rice coffee. Wait lang po, Tatay, ha. At titingnan po natin yung ating po namang teka lang, ha. Wait lang po. Wait lang po, ha. At i-check po natin para kung sakali po Santa Cruz. Ano po, Tatay? Santa Cruz. I-check po natin. Apo. Wait lang po. Davao del Sur. Teka lang po, ah. Okay, Davao del Sur. Ang mga nandito po, Tatay, sa Davao del Sur na pwede po ninyong mabilhan ng ating rice coffee sa Davao City, Bansalan, Digo City, Matanao, Magsaysay. Saan po kayo malapit?
1: Digo City.
0: Okay po. Malapit po kayo dyan. Okay po. Tatay, dyan po sa Digos, pwede po kayong makabili po ng ating rice coffee dyan sa Digo City sa Butika Shaolik Pai, Almico Drug.
1: Okay. Oh, na ano ko na kay dalawa ang pandan.
0: Opo. Alam niyo po. Alam niyo po 'yon. Butika Shaolik Pai.
1: At saka Almico.
0: Almico Drug, opo. 'Yun po 'yung Tatay. Doon po tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Itanong niyo po 'yung ating produkto. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa nga eh, pero narinig ko sa radyo yung kulay.
0: Yung kulay gintong dilaw na karton, tapos yung spelling po RISE, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito RISE. Okay po.
1: Opo.
0: R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan, tatay. So, yun po yung ano, yun po yung itsura ng ating rice coffee. At dyan po sa karton na yan, meron pong isang tasa ng, may larawan po ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buwa mera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung ating rice coffee. Yan po yung tatandaan po natin sa paghahanap po ng ating rice coffee para hindi tayo magkamali. Meron po yan.
1: Ang narinig ko na po, ang meron, ano, sa Cotabato, sa malayo kasi at saka sa Binsan, ang narinig ko sa sa radyo.
0: O, meron po doon
1: kasi
0: sa
1: nakapasok.
0: Apo.
1: Ngayon po nakapasok sa pagtawag sa iyo.
0: Tama po.
1: O,
0: sa Digos po, na. Digos City, meron po doon. Mas malapit po ba yun sa inyo?
1: Oo.
0: Pwede po doon. Pwede po doon sa Digos City. Pwede po tayo doon na pumunta. Gaano po kalayo, tatay? Hindi naman gaanong sobrang layo. Magkano yung pamasahe?
1: 30.
0: Okay lang naman, tatay. Sige po. Pwede nyo pong puntahan. Tapos, meron po yung rice coffee natin. Meron po yung laman ng 10 sachet ng ating rice coffee. Yung po yung iinumin po natin sa araw-araw. Mga 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw yung pinaka-the best.
1: Kasi isang araw, mag-inom ako ng kape, 4-5.
0: Okay lang yun, tatay. Kahit po, rice coffee po yung, kahit nga po maubos nyo yung isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, yung 10 sachet na yun sa isang araw, wala pong problema. Kasi wala po itong side effect, wala pong overdose. Herbal po yung ating produkto.
1: Kasi yung nakapasok, pag tawag ko sa inyo, yan gusto ko matatikin yung rice coffee. Mm-mm. Kasi ang kape inom ko, yung...
0: Wag na po natin banggitin. Sige po, tatay. Makakatulong po ito sa inyo. Tapos kapag kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, halimbawa nakabili po kayo dyan sa Digos, balitaan nyo po ako, tatay. Tapos habang kayo po ay umiinom ng ating rice coffee, pansinin po ninyo, tingnan po ninyo, ramdamin po ninyo kung ano po yung mga pagbabago sa inyong kalusugan. Kung meron pong pagbabago, tatay, tawagan nyo po ako muli.
1: Opo. Salamat sa sa pagtawag ko, sa kanalaman ko makabili ng rice coffee.
0: Yes, opo, tatay.
1: Thank you very much.
0: Salamat po, tatay. Mag-iingat po kayo, Tatay Hill. Mag-iingat po. God bless po sa inyo. Mabuhay po kayo. Salamat po. God bless po. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Si Tatay Hill, mga kaibigan ng Mindanao, Davao del Sur. 77 years old po, mga kaibigan. At yun nga. Magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating rice coffee.

magsisimula na po sa paghahanap ng ating rice coffee niyan po sa Digos, Davao del Sur. Kaya naman, doon sa ating mga kababayan dyan po sa Mindanao, ano po, available po yung ating rice coffee dyan po sa mga butikang nabanggit po natin. At hanggat maaari po, kung napakinggan nyo po yan ngayon, dapat makapagsimula na rin po kayo sa pag-iinom po nito dahil sabi nga natin, habang wala pa po kayong nararamdaman at wala pa pong gaanong problema sa inyo po namang kalusugan, ako dapat makapagsimula na po tayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. At the same time, kung meron na din po kayong karamdaman, ito na rin po yung pagkakataon para matugunan po natin ang problema po natin sa ating po namang kalusugan. Sa pamamagitan po naman ng tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

tawag nyo na po. Dito po sa ating programa ang inyo po namang mga kwento. Siyempre po mga kaibigan, huwag po ninyong kaliligtaan din. Nasa mga butika na rin po, mga drug stores, tindahan, grocery stores, pharmacies, yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 25 in 1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Oh.
0: Hello.
1: Magandang hapon po.
0: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Nonita Del Monte po ng Samar. Dito ako makapasok kanina.
0: Okay lang po. Nanay, Nonita, saan po kayo sa Samar?
1: Sa Pinabak daw po.
0: Pinabak daw. Okay po.
1: Oo, dati na po akong user ng Rice Coffee.
0: Very good po. Ilang taon na po kayo, nanay?
1: Sabihin mag-21 sa September.
0: Okay po. At kayo po ay may mga iniindang karamdaman?
1: Opo, dati na eh.
0: Dati, okay.
1: Napakabili na po ako ng 6 na box na po yung nabili namin eh, ng asawa ko sa Lowry Store.
0: Mm-hmm. Kumusta naman?
1: Medyo, yung unang nung unang naubos ko yung isang box.
0: Mm-hmm.
1: Magandang resulta kasi yung dati hindi ako nakakatulog ng maayo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung mag-take na ako ng Rice Coffee, minsan mahindi ang tulog ko. Pero ngayon, parang ang daming lumalabas na ng mga sa katawan ko, yung parang galis na yun?
0: Mm-hmm.
1: Yung makati at saka ang mga buto ko, ang mga kalamnan ko masakit.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, nagpa-check up ako sa doktor, nagpa-ako doon, mm-hmm, nagpa-laboratory.
0: Mm-hmm.
1: Mataas daw yung maraming mga puro mga positive yung mga results.
0: Positive yung mga results. Ibig sabihin, matataas.
1: Opo.
0: Matataas, opo. Hininto nyo po kasi yung pag-iinom ng ating Rice Coffee, tama?
1: Hindi.
0: Hindi, patuloy pa rin.
1: Tuloy lang po.
0: Nakakailan po kayo sa buong maghapon?
1: Two times a day lang ako umiinom po kasi pero, wala naman kaming hanap buhay na yung mga ordinaryong lang kami.
0: Opo. Sabi po ninyo tuloy-tuloy yung pag-iinom po ninyo ng ating Rice Coffee. Hindi po ba naputol? Hindi po kayo naputol yung
1: hindi,
0: pag-iinom?
1: Hindi, po. Hanggang ngayon po.
0: Hanggang ngayon?
1: Opo. 6 na box na po yung nabili namin.
0: 6 na box na. Ngayon po ay, kumbaga...
1: Ang tanong ko lang po ngayon, kaya nga ako nag-text na lang sa inyo kasi hindi ako kanina makapasok eh.
0: Apo.
1: Yung may itatanong lang ako. At saka ngayon parang bumabalik na naman yung dati kong iniindang karamdaman, yung hindi ako makatulog ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung mata ko minsan masakit. At saka ang dami kong nararamdaman, marami akong iniindang karamdaman.
0: Mm-hmm. Opo, wala po ba kayong...
1: Hindi ko iniiwanan yung Rice Coffee. May mga maintenance na ako, may mga... Kasi nagpa-laboratory ako, nung humingi ako ng tulong sa DSWD na lahat yung mga exam ko.
0: Opo, yung mga...
1: Pero hindi ko pa rin iniwanan yung Rice Coffee. Yung pa rin ang iniinom ko tuwing magkakape ako.
0: Tama po. Dahil healthy coffee po yan. Mm-hmm.
1: Ang ipinagtataka ko lang po, mm-hmm, yung ang daming lumalabas sa akin na yung parang bungang ara, minsan ang kape.
0: Mm-hmm.
1: Tapos may, sa likod, sa may pigi ko, may yung may parang makati kasi at saka masakit yung tawag dito sa amin yung balangaw.
0: Mm-hmm.
1: Tapos kasi nung pinatingnan ko sa doktor, sabi ko sa doktor ko,
0: mm-hmm,
1: sabi ko, "Dok, pakitingnan mo nga ito kung ito baka diabetic na ako kasi ang nasusugat na eh."
0: Mm-hmm.
1: Tapos ngayon medyo naghilom na, nawala na, pero masakit pa rin yung mga
0: alam nang
1: ko, masakit
0: pa rin. Nanay, ano po yung mga kinakain po ninyo? Mahilig po ba kayo sa mga matatamis?
1: Hindi na po. Hindi na ako gaano kumakain ngayon ng mga kahit yung tinapay, yung dati pag umaga, yung pandisal, minsan nakakain ako ng tatlo. Uh-huh. Ngayon, kahit wala na, hindi
0: uh-huh.
1: Hindi na ako, minsan hindi na ako kumakain ng kanin kasi ang dami kong iniiwasan. Uh-huh. Kaya lang minsan pag parang gusto kong kumain, di ko maiwasan, tumitikim din ako.
0: Mm-hmm. Sige
1: kasi
0: po.
1: Kasi yun, parehas din naman eh, Parehas din naman ang payo ng doktor.
0: Mm-mm. Dapat po mag-iwas pa rin po tayo doon sa mga delikado mga pagkain po natin. Lalong-lalo na marami na pong, sabi nga po ninyo, positive lahat ng mga resulta po sa inyo. So,
1: matataas yung mga resulta.
0: Oo nga. So, kailangan po talaga na kahit po papano, ay maging ano po kayo, maging maingat sa mga pagkain. Kasi kahit nga po umiinom tayo ng mga gamot, tapos umiinom tayo ng ating rice coffee, kung hindi po natin babaguhin yung ating lifestyle, yung ating po namang nakaugli ang mga pagkain na siya pong alam natin na nakakasira po sa atin, wala din pong mangyayari. Patuloy po yon na mangyayari yung mga paglabasan po ng mga iba't ibang uri ng karamdaman po natin. Kasi hindi natin tinutulungan yung ating sarili. So, kailangan po na may ginagawa rin tayo. Hindi po yung sabing, sige lang, kain lang, may gamot naman. Hindi po yun ganun. Kasi kapag...
1: Hindi naman ako ganun.
0: Opo. Kaya iiwasan pa rin natin. Talagang iingatan po natin yung mga kinakain po natin.
1: Medyo may ipinagbago na kasi yung mga binti ko noon, dating malalaki at namamaga.
0: Uh-huh.
1: Tapos ngayon, medyo naglilitawan, naglalabasan pati yung mga ugat. Wala, maganda rin ang kinalalabasan.
0: Mm-mm-mm. Tama po yun, nanay. So, kasi hindi naman po kasi ito, nakaka-anim pa lang po kayong sachet ng ating box ng ating rice coffee.
1: Box.
0: So, hindi po kasi ito instant. Ano po? So, ang iba nga, inaabot po ng taon bago po nila maramdaman yung bisa at galing ng ating rice coffee. So, ganun po yun. So, kailangan po talaga na ituloy-tuloy lang po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay.
1: Okay po.
0: Okay po. Tapos, iwas po sa mga... pagkain na alam nating bawal po sa atin. Ano po?
1: Okay po. Yung itlog ba? Pwede ba kakainin yung itlog?
0: Okay yun, nanay. Wala naman pong problema doon. Basta wag lang pong araw-araw at wag lang oras-oras.
1: Okay.
0: Po.
1: Kasi ngayon tanghali. Mahal kasi ngayon ang isda dito sa amin.
0: Oo nga po. Tama
1: dito
0: po.
1: Dito lang kami sa barangay lang kasi kami, malayo kami sa dagat. Yung mga naglalako lang ng mga ng isda. Ang mahal. Ang ginawa namin, nagulay na lang kami ng gabi at saka hinaluan lang ng iba't ibang mga gulay na dahon-dahon.
0: Okay yun, nanay. Focus tayo.
1: Kaya bawal lang ang gabi, yung dahon ng gabi.
0: Hindi po, focus tayo sa gulay at prutas po, nanay. Yun po yung maganda.
1: Okay po.
0: Okay.
1: Yun lang po. Kaya ako nag-text kasi hindi ako makapasok kanina eh.
0: Mm-hmm.
1: Iniwanan ko yung paghuhugas ko ng mga pinggan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi naririnig ko na yung sa radyo.
0: Apo.
1: Kaya lang hindi ako makapasok, hindi ako sa tawag.
0: Apo.
1: Buti na lang. Salamat po na sinagot yung ko.
0: Yes, apo. Ganun po kasi nanay, sabi ko nga kung halimbawa wala po kayong pantawag, mag-text lang po kayo sa amin. Text lang po kayo sa amin at kami po yung tatawag po sa inyo during our program para magkausap po tayo.
1: Maraming salamat po. More power po.
0: Salamat, Nanay Nonita.
1: God bless.
0: Mabuhay po kayo. God bless po sa inyo.
1: Okay, mabuhay.
0: Salamat po, Nanay. Bye-bye, Nanay.
1: Bye-bye.
0: Ang kaibigan si Nanay Nonita ng... Pinamakdaw Summer. Okay, so yun po ah. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa atin po namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Tawag po kayo sa atin po namang numero 0969-226-9623. Yung atin po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Itawag niyo po ang inyo po mga kwento at pag-uusapan natin. Sabi ko nga, text lang po ninyo at kung gusto niyo pong kami yung tumawag sa inyo, text lang po kayo at kami po yung tatawag po sa inyo. Sabihin niyo lang po, Kuya Boy, patawag naman. Di ba? Kami po yung tatawag sa inyo, ha? Sige. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At salamat po sa lahat ng nakatutok. Ano po sa ating po namang programa, maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli, napagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat, God.
2: FM Radio. The vibes.
3: Ang lupet.
4: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer

0: happy ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
1: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Arangkada 12:30. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 12:30. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 12:30. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 12:30.
2: Maupeng atak na sinirangan Visayas ng siyadad hantag Loban, Agosto 18, tuig 2020, sa isa Martes ng adlaw naton oras, Habugos nga Pilipinas, alas 12:38. Live kita yun ang nakikita na Facebook pages ng Arangkada Balita ng PRTV. Ikaw po rito ang Bugos sa para sa PRTV News Team. Ako'y Noel Yogoy.
3: Aringo, live kita yan ang nakikita na YouTube channel ngan Facebook page sa Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban.
2: Ngan yan ang ito na itong mga larayuluhan. Aton siya ang headline doon ang estudyante no sa eskwela na Zamboanga City patayan natapong nga panmusila sulod itong eskwelahan.
3: DC Alcalde San Miguel Leyte, gindudoon na utok ka attempted assassination na Alcalde Hanbungto.
2: Media personality arrestado itong ginaligar plano ng paghibang Alcalde San Miguel Leyte.
3: Code Blue ha Public Health, ginisa syudad ang Tacloban, kasunod ang itaas ng kaso ang dengue, publiko ginpapapag-ikmat.
2: Namo to na itong mga laray iluhan. Masunod naman ito na itong mga katukiban. Nga na ito naman siyahan nga notisya. Yan ang oras duhang mga estudyante hiton at Ateneo de Zamboanga University. Iton na naawat itong kinabuhi. Mahuman itong nahitubong panmusila na sabing eskwelahan. At iton ni hatag

0: aton nga report ni Noreen. Live at ikang mismo sa Zamboanga City. Go ahead, Noreen.
1: Yes, ma'am. Kanina nga ay nagkagulo sa Zamboanga City at isang madugong incident ng pamamaril ang nangyari sa loob ng paaralan sa barangay Tumaga, Zamboanga City, alas 7:45 ng umaga, Agosto 18, 2026. Dalawa sa mga estudyante ang kumpirmado nga nasawi. Kinilala ng pulisya ang mga nasawi na sina Alias Muhammad, isang minor de edad na grade 7 junior high school student, at isang Alias Patrick na grade 10 student na minor de edad din. Batay sa initial na investigasyon, nagtungo umano si Alias Muhammad sa room 404 kung saan niya binaril si Alias Patrick dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Nang matiyak na patay ng biktima, tumakbo ang suspect sa ikatlong palapag at narinig pang sumigaw bago binaril ang sarili. Kapwa natagpo ang wala ng buhay ang dalawang biktima. Isang 9mm Glock pistol ang sinasabing na-recover sa lugar. Napag-alaman naman na ang namaril na estudyante ay anak ng Chief of Customs Police sa lungsod na ngayon ay narilip na sa pwesto. Patuloy pang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at iba pang detalye sa likod ng pamamaril. Yan muna ang latest mula sa Zamboanga City, Noreen Tigonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Alright, maraming salamat Noreen Igunia ng PRTV Zamboanga. Ngan para naman naton iba pa nga balita. Base o ginbase alcalde o gintutudlok yan nga utok ha plano pagpatay kan San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdaw ang mangho din nga Vice Mayor Iboy Sabdaw. Ininsubay agin pasaka nga reklamo. Han NBI kontra BC alcalde kataliwan maaresto. High Trump maintain usang media personality na ginaaligar upod ha plano. Pero gindiwara inyan BC alcalde ha AFB post. Ginmalatumat hiyang atananin waray kamatuuran ngandiri naman daw ininya akus mabuhat. Andam naman initon BC atubangon na sakto nga tiyempo. Ngan venue agod mapamatudaan nga hiyain nagsusumat hintinuod.
0: Samtang media personality naman arestado ginaligar plano nga paghibang iton alcalde San Miguel Leyte aton ni hibaruan ha report ni Don Leandro Chu.
3: Naaresto ang mga operatiba National Bureau of Investigation no sa media personality mahuman ang ginaligar kay dabi ha plano pagpatay ha alcalde han San Miguel Leyte nga Attorney Norman Sabdaw. Takulo Agosto 17 ginatubang ang media ang suspect nga Hil Tamayo nga anay media consultant han alcalde sumala ha NBI. Naaresto Tamayo hadto Agosto 3 sa high entrapment operation na Barugo Leyte. Mahuman magtuan na daw may ginahahatag na 10,000 pesos na salapi na bayad haos sa liwat nga ani empleyado ng munisipyo nga amo ang mapatay alcalde. Waray na maghatag pa hinpahayag ang suspect na nagagpiansa na hakaso nga grave threats sa direct assault ng attempted murder. Sumala naman kan Mayor Sabdaw, maiha na daw hiyang nakakakarawat yung mga death threats at titang pa hinpira nga mga grupo pero ini inwaray na niya detalye kung kay ano nga naupod ang iabugto. Samtang kaput na yanahan NBI, ana ginkontrata nga daw mapatay kan Mayor Sabdaw nga amuliwat at matistigo kontra ha suspect. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
0: Arangkada! Samtang, iba naman naton nga notisya, iginisa yan itong Code Blue Alert ang mga public, kung kabahan itong public health, dinisya na itong takloban kasunod itong itaas na kasuhan dengue. Kasumpay din, nanawagan naman itong ahensya panlawas sa publikong mag-ikmata kontra ni nga sakit. At itong report ni Jay Barion.
4: Mas ginpakusugpay na itong pagbabantay itong takloban City Health Office mahitungod hapag ginitaasan kasuhan dengue has syudad. Hadatusan City Health, tikang ha 32 kasi na hininga tuig sumaka na 272 ang kabugusan nga kasuan dengue ha maunga dapit. Iniin mas itaas sin 31% kung ikukumpara hakapareho nga simana han tuig 2025. Rason naman han pag-isa han Code Blue ha Public Health. Sumala kan City Health Officer Dr. Jaime Opinion, magpapadayo naman ang ira fogging activity ha pakikipagsumpayan ha CDRRMO nga to mga barangay nga may da mga kasuhin dengue. Ngani nahipatig ang clustering of cases sa mao nga sakit sa barangay 91 95 52-B, 106 53 39 93, ngan 71. Hiupin yun inagpahinumdum ha publiko nga magbuhat himapitad agud makalikay ha dengue sugatan pagguba had possible breeding sites sa mga lamok pagsulot hiniglaba nga panapton magbutang hin insect repellent udingan ni dayon nga magpakonsulta kung umabat hin sintomas. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada. Tang Code Blue ha Public Health nga giniisa itong syudad ng Tacloban. O kundi adiin Eastern Visayas, gintutudlok naman nga agianin illegal nga droga. Sumalay itong PDEA, pero mga paluparan ng mga pantalan, mahugot naman nga ginbabantayan. Pamatian natin itong report ni Jay Barion.
4: Ginbuyagiyag ni Philippine Drug Enforcement Agency A Director Livy Ortiz nga usaha mga rason kung kay ano makuri masurapuan maihana nga problema ngan kaso illegal nga droga hasinirang at Visayas. Ini mahitungod nga usaan rehiyon nga transit point o agianhan maong illegal nga aktibidad tikang Luzon pakadto ha Mindanao sanglit diri ka pausahan nga nakakasulod ang illegal nga transaksyon na droga. Salit na kabantay ang mga operatiba ha mga paluparan ngan mga pangunang pantalan ha maong dapit tungod nga din ni posible nakakalusot ang mga maong iligal nga kontrabando. Nga ni hadato san PDEA, tikang ha Enero nga da Hulyo hin nga tuig, umabot na ha sobra 66 milyones ka pesos ang kantidad hin iligal nga droga ang ira na kumpiskar, tikang han mga malinampuson ni drug operation han ahan siya. Edad 14 nga da 16 anyos naman, iton pinakabata nga drug pusher nga na-rescue han mga operatiba. Hailarum han iragin dumarang operasyon di daalahan na kalabay nga simana nga nakatalaan igtubyan ha DSWD. Igin ka kalarmahan buwatan nga nagtitikabata iton mga nahidadabihan iligal nga aktibidad. Din kaulgan hairaing ginagamit nga radar han mga sindikato. May daghihapon pirah ng mga barangay officials iton ira mga naaresto nga dabihin iligal nga droga samtang pira naman nga high profile o kilala ng mga personalidad. Iton iray na mahugot nga ginbabantayan nga ginbibil nga pahin husto ng mga ebidensya antes maserbihan hin warrant of arrest. Ginduon han opisyal nga pinaka-epektibo naman nga pangontrahan padayo nga pagsarang han droga an implementasyon han barangay drug clearing operation labina nga nagtutuan opisyal nga mismo natikang ha mga barangay an lantaran nga pagbaligyahin illegal nga droga. Sanglit hugot an pagkipagsumpayan han PDEA ha mga opisyal han barangay nga buligan hila ipinaagi ha pagreport hin mga drug incident agud naman nga maaksyonan ini. Jay Barion, Arangkada, Balita.
0: Arangkada. Samtang ato naman iba pang notisya, Eastern Visayas gintutudlok o kung taripa itong kuryente. Nasasakupan itong Dorelco yan ang bulan. Matapos magpagawas itong order itong Energy Regulatory Commission kung ERC kabahin itong line rental charge kung LLC, mahuman lauman na nga mahamubo pa itong taripang kuryente yan ang bulan itong Agosto. Sumala itong Dorelco tikang itong pagbaguhin nga charge ang power rate nga naabot 16 pesos sa kada kilowatt hour in maubos sa maninharos 13 pesos sa kada kilowatt hour. Usang mga nakakaapekto ang power bill ang itong line rental charge kung LLC nga may kalabutan generation cost na kundiin iningging gagamit nga bayad na proseso itong pagkuhan generator iba pang power source kundiri igot ang supply ng kuryente nga nahatag itong generation company o sa nga lugar. Ging klaro ang Durel kung ang LLC no sa lahang mga component nga nakaapekto itong kabugusan nga power rate. Mahitugod itong order ng ERC ang mga electric cooperative nga mga power rate nga naabot at 16 pesos ang kada kilowatt hour at magpapatuman hin pag-iba nin haros 3 pesos sa kada kilowatt hour depende aktual nga rate kini iba pa nga charges sa billing. Pero di rila Dorelco ito naapektado ang sitwasyon kundi pati naghihapon ng 11 nga iba pa nga kooperatibang hitaas itong kabaraydan. Inang Agosto 2026 ang residential power rate itong Dorelco yung ada 13 pesos nga 24 centavos sa kada kilowatt hour. Masubos naman ninin piso nga 70 centavos kumpara din ang Hulyo. Ang transmission charge o gaso sa pagpadara itong kuryente nga itong mga lugar ng ginsiservisyuan inagsaka naman in haros 48 centavos sa kada kilowatt hour. Ang distribution charge naman in wari magbago nga naniba pa nga charges in guti ay luwat itong pag-iban. Pero mahitungod nga mas dako na itong pag-iban na generation charges mas nagubos gihapon ang kabugusan nga power rate. Bisan man kung nagubos ang presyong kada kilowatt hour, imposible gihapon maging dako ang bill kung dako naman itong konsumo.
2: Samtang sobrang 20,000 nga mga kabataan na bakunahan na, sa ihap naman ito napabakuna padayon liwat nga nadudugangan. Adi iton aton report. Sobrang 20,000 nga mga kabataan na nabakunahan na padayon nga kampanya han Department of Health Eastern Visayas Center for Health and Development contra Measles and Rubella pinaagin Supplemental Immunization Activity kon MRCA. Tikang Agosto 10 nga tuig, hasta nga diyan na umabot ang vaccination coverage sa rehiyon. Amo iton masunod. Ha Eastern Samar in 44.27% na. Tacloban City 36.30%. Biliran 32.9%. Northern Samar 31.83%. Leyte 31.65%. Southern Leyte 27.46%. Ormoc City 25.42%. Samar 23.1%. Hakabugusan may dinan 90,110 ng mga kabataan o 31.6% ang naabot ang MRCA vaccination campaign.
5: So, hapag gaya na, kutob kita ika 28 ano, and every week may da kami simultaneous nga paglakat nga to hiton aton mga probinsya para mag-monitor hiton aton status, hiton aton vaccination sites, hiton kada probinsya ng kada LGU. So, hapag gaya na, kung kinikitaan naton ng datos, successful, makakasari kita successful kasi pataas ng pataasan aton percentage hiton mga kabataan na hiton mga komunidad nga nababakunahan.
2: Sumala DOH ang measles ng rubella in madagmit makatapon nga sakit nga naghihimo nga magresulta in seryoso nga komplikasyon nga doon kamatayon. Labi na kabataan nga waray igo nga proteksyon. Ginaagat iton mga nanay, tatay, lolo nga lola nga diri dayon tumuod ha mga impormasyon nga nakikita online labi na social media. Ang bakuna man good kontra measles ng rubella sobra 50 na katuig nga ginggagamit at paghatagin proteksyon na komunidad.
5: Nga hapag kaya na ano, makakasiring kita nga itan aton vaccine drive tikangan August 10 kutub hapag kaya na is aadi kita successful nga implementation kay ano kasi damo iton nasuporta nga damo iton natuod iton aton advokasya para iton aton mga kabataan kasi siring pamangod ni RD ano 50 years na ini naton nga ginhihinimo nga gin ginahataga aton mga kabataan nga iton aton talaga mga bakuna safe and effective proven ini naton for 50 years na
2: kasumpay hini ginaagatan ahensyan nga tanan nga mga kag-anak nga makius agudluat mailikay ang mga anak haka delikaduhan na. Silvia Abadingo, Arrangkada Balita.
6: Arrangkada Police Report. Arrangkada Police Report.
4: Mahuman mahabutang nga critical nga kahintang tungod han grabe nga kasamdan nga ginangkonhan sa 6 anyos nga babayihay nga biktima hini hit and run han National Highway ha Barangay San Pablo Taft Eastern Samar didaha na kalabayng adlaw. Yana aadaan na ha maupay nga kondisyon ang pasyente nga under recovery ha EVMC. Sumala ha imbestigador han Taft Municipal Police Station.
7: Actually po, natapos ang operation yan, stable na yung kondisyon ng bata pero nagpapagaling pa siya kasi may mga injuries na nasustain siya which is medyo severe. Kaya actually kaling kami doon yung gabi and then kinamusta namin yung bata at then nagpatid kami ng konting financial assistance sa kanila. Okay naman po, medyo okay na yung kalagayan ng bata, nagpapagaling siya and under recovery po yung bata ngayon.
4: Samtang maupay gihapon nga sumat tungod nga mahuman matudlok ang pagkakakilalaan handuha nga responsable insidente indayon ang mga ini nagsurrender na sabi ng istasyon pasado alas 10 kagabi.
7: Yes po, we were able to identify them kahapon and eventually more or less mga 10 PM nagsurrender na sila. Na-turn over sila sa Taft Municipal Police Station from Tacloban to andito na po sila sa ano namin ngayon.
4: Yan na ginaadman pa kung anong kaso ang nagpapasaka kontra haduha nga magtiayon. Ginpahimat ko na naman han Taft MPS ang publiko nga maghirot ang mga motorista pagbibiyahi agud malikayan ang anuman nga aksidente hagkadalanan. Jay Barion, Arrangkada Balita.
6: Arrangkada Weather Update. Arrangkada Weather Update.
0: Southwest monsoon kuno hangin na bagat ito nagdudurutin makusog ng mga paguran na Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas nga Occidental, Mindoro. Inigihapon ito nagdudurutin usay nga mauran nga panahon na Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental, Mindoro nga Nantique. Samtang anhabagat gihapon ito nagdadaran urog nga madampo nga kalangitan nga may dapat sarang nga mga pagura na Negros Island Region nabibil nga parte itong Luzon ang iba pa nga parte ang Western Visayas ang iba naman nga dapit itong Visayas yung magkakamiyadan usay nga madampo nga kalangitan nga may dapuro-puro nga pag-uran durot lagi hapon itong habagat localized thunderstorms naman ito nagdadaran usay nga madampo nga kalangitan nga may dapuro-puro nga mga pag-uran ha Mindanao samtang usalot nga low pressure area ito nasipatan ng pag-asa karayon nga 1,115 km tikang sinirangan hana Northern Luzon. Nga naman naman ini ito ang mahugutin na gimbabantayan itong pag-asa nga napagkainain waray pa posibilidad nga maporma ini kumo usang bagyo. Nga naman ito na yung kabugusan na natin mga notisya yan ang oras.
2: Para itong kadugangan nga impormasyon nga magpasong nga mga balita, bisitahan Facebook pages sa Arangkada Balita ng PRTV Tacloban.
0: Pwede nga makita na itong Arangkada YouTube, search lang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, kani-click ang notification bell para maging updated na natin mga pinakabagong mga videos.
2: Ako yung Sylvia Alvero Abadingo.
0: Nga ako naman ni Noel Yogoy, masunod na itong Unsent Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.

0: Kahit wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio, the vibes. FM Radio, the vibes.
0: Ang lupet.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barbero pa sa hisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi
0: Ayupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio! Goodbye!

0: the bat!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
2: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nagkaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupa!

This is still your number one favorite, 100.7 FM Marta Clubin, Philippines Red Time, 37 minutes after 1 in the afternoon. And of course, kasama niyo pa rin si DJ Papi Abicano. We're live on our Facebook fan page, 100.7 FM Marta Clubin. Kayo naman, happy listening. And of course, hello muna kay Francis Nicanor. Happy watching sa'yo from Haro Leyte. Ako, mafiyasa na sa Haro Leyte. Happy listening. And of course, advance happy fiesta. Taray ng advance happy fiesta. Grabe maraming age ha. Advance happy fiesta. But anyway, eto na nga, babasahin na ni Papi Abicado ang ating unsent story of the day. Kaya naman, you better listen, people. Dear Papi Abicado, itago niya lang po ako sa pangalang Kai. Hindi ko alam kung tama bang isulat ko ito, pero pakiramdam ko kasi sasabog na ako kapag wala akong mapagsabihan. May nakilala akong tao na hindi ko naman inaasahang magiging ganito kahalaga sa buhay ko. Nagsimula lang kami sa simpleng usapan, walang ligawan, walang label, at wala ring pangakong magiging kami. Sa isip ko noon, isa lang siyang taong makikilala ko, tapos lilipas din. Pero habang tumatagal, nasanay ako sa presensya niya. Araw-araw kami nga magkausap. Kapag may problema ko, siya ang unang gusto kong kausapin. Kapag may magandang nangyayari sa araw ko, excited akong ikwento sa kanya. Minsan, sabay kaming kumakain, nanonood ng sine, nagkakape, o simpleng naglalakad lang. Dumating sa punto na parang normal na lang na kasama ko siya sa mga plano ko. Hindi siya yung tipong sweet, pero maalaga siya. Lagi siya nangungumusta, nagre-remind na kumain ako at sinasiguradong nakauwi ako ng maayos. Dahil doon, unti-unti akong umasa. Akala ko kasi may ibig sabihin ng lahat. Pero habang tumatagal, napansin kong ako lang pala ang nag-iisip ng ganon. May mga araw na sobrang okay kami, tapos bigla na lang siyang magiging malamig. Minsan, ilang araw siyang hindi magpaparamdam, tapos babalik na parang walang nangyari. At ako naman, si Tanga, sa bawat pagbabalik niya, parang nawawala lahat ng dahilan ko para lumayo. Hindi niya ako niloko, hindi niya ako pinaasa. Hindi rin naman siya nagsabing gusto niya ako. Sa totoo lang, malinaw naman siya mula pa nung una. Ako lang talaga ang nagbibigay ng kahulugan sa mga bagay na baka para sa kanya ay normal lang. Masakit palang umibig sa taong wala namang kasalanan. Kaya ngayon, hindi ko alam ang gagawin ko, Papi Abicado. Kapag lumayo ako, mamimiss ko siya. Pero kapag nanatili ako, alam kong ako lang din ang patuloy na masasaktan. Minsan, naiisip ko,

Sapat na ba ang pagmamahal kung ikaw lang ang may nararamdaman? O kailangan mo ring matutong bumitaw kahit mahal mo pa? Papi, paano ba tatanggapin na may mga taong dumadating para iparamdam sa'yo kung paano magmahal? Pero hindi pala sila ang taong makakasama mo habang buhay. At paano ba pipiliin ang sarili kung ang puso mo ay ayaw pang sumuko? Maraming salamat po, DJ Papi Abicado. Sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo, pati na rin ng mga listeners. Baka sa mga salita ninyo, makita ko na rin ang lakas ng loob na matagal ko nang hinahanap. Nagmamahal, Kai. Ay, alam mo, napaka-dramatic reading yung ginagawa ko ha. Kasi nanood pa lang ako ng stage play sa Manila. Kaya ramdam ko yung bawat salita, yung bawat titik, diba? Bawat letra ng kanyang sinasabi. But anyway, that's the story of Kai, no? Na parang umasa siya sa taong nagpakita ng motibo sa kanya. But probably, hindi naman nagpakita ng motibo. Probably, he was just being friendly. At tayo, binibigyan natin ng mga kahulugan ang bawat gesture sa ginagawa nila na para sa kanila ay wala lang naman talaga. Diba? Ano ang ating gagawin? Ano ang dapat gawin ni Kai? Nako, isend na yan sa ating Facebook fan page 100.7 FM Arta Kloban. And of course, later on, as I come back, I'll be reading that to all for you, mga kavayos. But for now, let's continue our feel-good soft trip. Here's Taylor Swift with White Horse. 142, good afternoon.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: and polycopper. Samancha, malupit, saka maingo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 bilyon pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagduyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagduyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigura natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng hindi lang ito.
4: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
6: FM Radio. The Vibes.
7: Ang lupet!
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
1: AC.

That was Ed Sheeran with the song Happier. Baby, you look happier, you do. Diba? Na minsan, kinakailangan mo matuto magpalaya, diba? Sa mga taong mahal natin. Kasi, sa tuwing tayo ay nilalaban natin yung taong mahal natin, diba? Sa tuwing nilalaban natin sila, pero sila mismo ayaw na, tingin mo, masaya pa rin ba sila? Diba? Kung mahal natin ang tao, gusto natin masaya sila. So, I guess sometimes, we should learn how to let go. No matter how hard it is, mga ka-vibes. Right? Parang gusto ko mag-walk out sa programang ito, ah. Ang dami kong nararamdaman today. Hindi ko lang sure kung ano yon. But anyway, ito na. Balik tayo sa usapan ni Kai, na parang, si Kai ay may isang taong andyan sa kanya na feeling niya lahat ng ginagawa ng taong yon very special for her. But it's just that very simple lang naman, di ba? Walang mali siya para sa taong yon. Si Kai, di ba, parang binibigyan niya ng meaning na at some point, di ba, na parang feeling niya, nahuhulog na siya. But at the end of the day, hindi nahuhulog sa kanya yung lalaki. Right? Sabi dito ng ating mga listeners na nagpadala ng kadalang mensahe through our Facebook page. Hi Kai, alam kong mahirap kasi dumaan din ako sa ganyang sitwasyon. Ang natutunan ko, hindi lahat ng mabait sa atin ay para sa atin. Minsan, mabuti lang talaga silang tao. Di ba? Totoo din naman na parang hindi lahat ng mabait ay parang may gusto sila sa atin. Di ba? Minsan, they're just kind. Huwag mong pilitin ang isang relasyong ikaw lang ang lumalaban. Piliin mo ang sarili mo bago ka tuluyang maubos. That's from Mika ng Calvary Hill, Tacloban City. Sabi pa dito, eto sabi dito ni Jason ng Palo, kung mahal mo talaga siya, respetuhin mo rin ang katotohanan ng baka hanggang kaibigan lang ang kaya niyang ibigay sa'yo. Hindi sukatan ng pagmamahal ang pagpipilit. Minsan ang tunay na pagmamahal ay marunong ding umatras. Last, dito sabi dito ni Mark ng Abuyog, Leyte, masakit ang mawalan ng taong hindi mo naman naging iyo. Pero tandaan mo, mas masakit ang mawalan ng respeto sa sarili dahil paulit-ulit mong pinipili ang taong hindi ka kayang piliin. Darating ang tamang panahon pero kailangan mong maging available para sa kanya. Di ba? Sabi pa dito, may pahabol. Sabi dito ni Grace, baka kaya ayaw mong bimitaw kasi iniisip mong yung masasayang lahat, ano to? Masasayang pinagsamahan nyo. Pero, hindi masasayang ang mga alaala. Bahagi lang sila ng buhay mo. Hindi lahat ng magagandang kwento ay kailangan magkaroon ng happy ending para maging mahalaga. Napaisip ako dun na. Sabi dun na parang, hindi lahat ng magagandang kwento ay kinakailangan ng magandang ending. Sometimes, the story is beautiful. But, the ending is ugly. Was ugly. But hindi na nga ang hulugang yon na yung buong pinagsamahan nyo ay pangit na. Diba? Ang napapaisip kayo, no? Na parang, maaring pangit yung naging ending nyo, but na why hindi iyon ang iyong maalala lang sa tuwing maririnig mo yung ano niya, yung pangalan niya, o sa tuwing maalala mo siya. Maaaring naging pangit ang ending, pero hindi nangangahulugan na pangit ang buong pagsasama nyo. Diba? Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang mensahe. Hindi pa tayo natatapos ha. 2:23 pa lang. As I come back later on, bibigyan ni Papi Abicado ang aking advice para kay Kai. Alright? But for now, kung kanina, we heard the song Happier of Ed Sheeran, here's an Olivia Rodrigo song with the same title. It's Happier. 6 minutes before 2:30. Good afternoon.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
4: Taga Santa Rita, Samar.
3: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Matagal na po, Kuya Boy, kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
3: Mm-hmm.
4: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang itik, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
3: Mm-hmm.
4: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung tiyan niya sumasakit.
3: Mm-hmm.
4: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: FM Radio! The Vibes!
7: Ang lupet!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

47 minutes after 2 in the afternoon. And of course, kasama niyo pa rin ang yung Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado, playing you your favorite Sandy songs. It's Janine Tinyosa's Hulaan, 247 mga ka-vibes. And of course, kasama niyo pa rin ang walang ibang di si Papi Abicado na naka-all talk for today. Dahil maaaring may mga namatay sa ating pagkatao na kinakailangan pagluksaan, iyakan, di ba? Nako. 247 mga ka-vibes. And of course, ito na para sa ating unsent story sender na si Kai, no? Kai? Kay ganda ng ating musika. Hindi ko maseryoso. Kasi nakakalungkot eh. Nalulungkot ako for Kai. Kasi maraming tao na nakikinig ngayon ang for sure nakaka-relate sa kanya. Di ba? Una sa lahat, Kai, salamat sa tiwala for sharing your story for us, di ba? Hindi madali ang aminin na nasasaktan ka, lalo na kung wala namang taong pwedeng sisihin sa sakit na nararamdaman mo. Tama, mali? Tama, di ba? Habang binabasa ko kanina yung sulat ni Kai, isang bagay ang paulit-ulit na pumasok sa isip ko. Na minsan, hindi tayo nasasaktan dahil may nang iwan. Nasasaktan tayo dahil matagal tayong kumapit sa isang pangarap na hindi naman talaga ipinangako sa atin. Diba? Na parang, wala namang ganun eh. Wala namang ganun sa usapan. Ba't kumakapit ka? At alam mo, normal lang yan. Tao ka lang. At kapag may taong laging nandyan, nakikinig sa'yo, nagpaparamdam na importante ka, natural lang na may mabuo kang damdamin. Hindi ka mahina. Hindi ka tanga. Nagmamahal ka lang. Pero gusto kong sabihin sa'yo ang isang bagay na baka mahirap tanggapin ngayon. Diba? Hindi lahat ng taong nagpapasaya sa atin ay magiging kasama natin habang buhay. May mga taong dumarating para ipakita kung gaano kalalim ang kaya nating nararamdaman. At pagkatapos nilang gawin yon, kailangan na rin nating hayaan silang umalis sa papel na gusto nating ibigay sa kanila. Sabi mo, wala siyang kasalanan at naniniwala ako roon. Hindi ka rin naman niya niloko in the very first place. Hindi kanya pinangakuan. Ang nangyari lang, magkaiba kayo ng direksyon ng puso. At alam mo kung ano yung pinakamahirap sa sitwasyon mo? Hindi mo siya kailangang patawarin. Ang kailangan mong patawarin ay ang sarili mo. Dahil matagal mong hinayaang umasa kahit alam mong masasaktan ka rin sa huli. Right? Kaya Kai, huwag mong isipin. No, you don't think na sayang ang pagmamahal na ibinigay mo. Because when kung tayo ay nabibigyan ng pagmamahal, hindi sayang yun eh. Diba? Walang sayang sa pagmamahal na ibinigay natin sa mga taong minahal natin. Ang bawat taong minahal natin ay may naituro sa atin. At ang tanong na lang ngayon ay, may natutunan ka ba na sapat para piliin mo na din ang sarili mo? Kung kailangan mong lumayo, lumayo ka. Hindi dahil galit ka, hindi dahil gusto mong kalimutan siya, kundi dahil gusto mong iligtas ang puso mong unti-unti nang napapagod. At tandaan mo, ang pagbitaw ay hindi kabaliktaran ng pagmamahal. Minsan, ang pagbitaw ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal para sa kanya at higit sa lahat para sa sarili mo. Darating ang araw na hindi mo na siya maaalala ng may kirot. Maaalala mo na lang siya bilang tao na minsang nagpasaya sa'yo, pero hindi na tao, hindi na yung taong gusto mong balikan. Diba? At kapag dumating ang tamang tao, hindi mo na kailangang hulaan kung ano ka sa buhay niya. Hindi mo na kailangan magbasa ng mixed signals, umasa sa maliliit na bagay. Dahil ang taong tunay nagmamahal sa'yo ay ipaparamdam ang pagmamahal ng malinaw at hindi nakakalito. Maraming salamat, Kai. At naway hiwala ng tao na makaramdam ng pagmamahal na nakakalito, pagmamahal na hindi sigurado. Because we all deserve love. We all deserve love. We all deserve the love that we give to people.
Diba? Maraming salamat kayo. And of course, sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagsumama kay DJ Papi Abicado, maraming salamat po. Magsama-sama ulit tayo bukas, same time, same station. Muli-muli, this has been your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado, always reminding you that in order for life to believe to the fullest, we share ourselves to others. Be generous of love and smile to everyone. And of course, always and always choose to be kind. Here's Up Dharma Down with Unti Unti. 8 minutes before 3 in the afternoon, Papi Abicado, peace out. Bye!

0: On Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: May

0: ang lupit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Ka-Vibes! Init na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak.
2: Mopeng Philippine Eastern Visayas ng Tacloban City, natudlok na itong mga otoridad ang pangilalaanhan duha halima ng mga minor de edad nga nanlabahin bato sa mga sarakyan samtang naagya Barangay 107 New Hope Village din niya Tacloban nga nakuhaan pa yung video na ibaruan nga di rin makausa ka beses ang ginbuhat na sabi nga mga kabataan itong insidente butang nga ginpatawag na itong ira mga kaganak. Kasumpay naman ni nga insidente yung ginpagutan pa ito na pagpapatrolyan ka pulisan kaupod itong mga Barangay Tano na nasabi nga lugar agud nga malikayan itong kapareho nga panhitabo. Nga namunta nato na daligyan nga news breaking ng attack na adin naman itong mga angay bantayan yan nga alas 5 kulup.
3: San Miguel Vice Mayor igindu doon nga uto ka attempted assassination na alkalde Hanbungto. Code Blue Alert iginisa Tacloban City kasunod ni taas nga kasuhan dengue. Ngan Eastern Visayas gintutudlokan peday 8 nga agian hin illegal nga droga.
2: Nga namot na itong mga headlines sa kunwaliogoy mga pingkulop ng stay tuned para ito na Hapon Hits.
1: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio Favorite Music Radio.
4: Good News FM Radio. FM Radio Favorite Music Radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
4: I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television?

0: ang send, heart, and vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami po nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Samphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Samphone Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilis ang mabuti ka.
3: FM Radio, the vibes,
4: ang lupet.
0: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang hapon hits dito lamang sa iyong Ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: May body.

0: Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS GTX 500. May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
2: Ay, ako si Lorna Corami.
1: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
2: Ay, ako nagagamit ko gyud sa una pa kaning GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Nagmobile akong ginagamit gyud gisan sa una pa karon. Ganaan man ko kay mugaan man akong hubag sa tiil ug may akong inumon. Ganaan ko'y kanang liuma, ngawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani murag parang arang murag pamino kay mugaan man akong paglakaw.
3: GTX 500. Apalit sa mga butika.
4: Victory Bio.
5: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inon, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music.

0: shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500!
4: Heto ang ating 3-digit Lotto Swerte result kaninang alas 2 ng hapon, Martes, August 18, 277. Ulitin ko, 277.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang
2: The Secret of Health.
1: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
2: at Dr. Remelito Uy.
1: Kami ho ni Dr. Remelito Uy ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Bago po tayo humantong sa ating talakayan, atin po munang pakinggan ang karanasan ng isa nating kababayan sa pag-inom ng Santon Plus Gold.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Arthur, bali po dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging acidic, lagi yung siknura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nag-try ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na-acidic. Subukan na nila at talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Paano ba, Dok, nakakatulong ang Santon Plus Gold sa mga kababayan natin na nakakaranas ng hyperacidity?
5: Ang pagiging acidic, Sir Wing, ay talamak na nanaranasan ng karamihan sa ating mga kababayan. Kung gusto nyo pong makaiwas sa ganitong sakit, isa sa mga sikreto, uminom tayo araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Lalo na kung tayo ay nakakaranas na ng hyperacidity, heartburn, o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect, lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi.
7: Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Hindi maikakaila, Dr. Remel, na tayong mga Pilipino ay napakahilig sa kape. Dahil ayon sa survey nga merong higit kumulang 1,000 na brand ng kape sa Pilipinas. Pero kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapagpa-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Bakit ito healthy, Sir Wing? Ang Santon Plus Coffee Mix, dahil ito ay may mangosteen at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compounds na nakakatulong sa pagbalanse ng hormone sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Ngayon, Dok, kung gusto naman ho nila ng energizing na kape na hindi ka sisikmurain at hindi ka pakakabahin, meron tayo, Dok, isang klase ng kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3.
5: Nakakapagpasigla, Sir Wing, ang Premium D3 Coffee Mix at nakakapagpatibay pa ng mga buto at hindi nakakabahala kahit mataas ang sugar level mo dahil ito ay pinatamis ng stevia. Ulitin ko po ang mga sikreto sa malusog na pangangatawan, huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold araw-araw para maiwasan ang hyperacidity at matulungan na hindi na humantong sa malalang komplikasyon. Santon Plus Coffee Mix, ang nutritious and healthy-licious na kape na kahit bata ay pwedeng uminom. Sir Wing, ang Premium D3 Coffee Mix is your best choice pagdating sa mga kape.
1: Ngayon, ang mga produkto na yan na napakaganda ay mabibili nyo sa Yes to Health, Quezon City. Ito po ay nasa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Madre Ignacia Street, Quezon City. Tawagan sila ngayon 0969-627-1262. Inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
5: At ako naman si Dr. Remelito Uy.
1: Salamat, Dok. At lagi po kaming pakinggan sa programang
2: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: The time now on FMR. It's 5:01.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Maupay nga takna, sinirangan Visayas ngan syudad hang Tacloban. Live kita nga nakikita na Facebook pages sa Narangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Kaupunan bugos nga puwersa hang PRTV News Team. Ako'y Jay Barayon ngan aton igpapadangat ang mga presko ngan magpasok nga notisya nga nahikayhan bugos nga puwersa hang PRTV News Team. Yan ang nga takna ngan haton mga laray. Uluhan!
1: Si Alcaldian San Miguel Leyte gindudoon nga utok attempted assassination Alcaldian Bungto. Media personality arestado haginaalgar plano nga paghibanghan Alcaldian San Miguel Leyte. Code Blue ha public health ginisa syudad ang Tacloban kasunod hanitaas nga kasong dengue. Publiko ginpapapag-ikmat. Sobra 90 mil nga mga kabataan nabakunahan na. Ihap han nagpabakuna padayon nga nadudugangan. Sinirangan Visayas gintutudlokan PDEA Regional Office 8 nga agian hin illegal nga droga pero mga paluparan ng mga pantalan mahugot nga ginbabantayan. Taripa han kuryente nasasakupan ng Durelco yan ang bulan nag-ubos.
2: Arangkada
0: nganya na hatun mga katukiban. Hatun siya notisya lokal. Nagpahayag hindur nga kasubo hitingog party list representative House Committee on Higher Ed and Technical Education Chairperson Jude Asidre. Dunganin panawagin ng mas maupay ng mahugot nga siguridad ngan suporta para mga estudyante. Sumalakan Congressman Asidre, diri igo nga baliwaryon la ini nga ngan mag-move on hakada may nitatabo nga school shooting. Kinahalan ni Sirinia, panginanoon good ini kung hain nagkukulong ang sistema ha siguridad ng mga eskwelahan ha mental health ng psychosocial support, guidance and counseling ngan access ha mga kabataan ha armas. Ginpahayag luwat ni Asidre na kinhanglan suportahan ang mga magturutdo, guidance counselors and school administrators base matimprano nga mabuligan ang mga estudyante nga may problema. Sumala pa hamaw ang kongresista nga diri ini ansyahang incident in school violence ang mga naglaway nga bulan upod na ang makangingirahat ng school shooting incident sa Tacloban City hatun Hunyo. Para hamaong opisyal, responsibilidad ng gobyerno ng Kongreso nga ripasuhon ang mga balaod ng polisiya base masiguro ang seguridad ng katalwasan ng mga estudyante ng magturutdo. Mahitungo din eh, importante daw na ang tagsang kaganak makasiguro ng ira anak makakadwa eskwelahan na waray kahadlok ng makabalik kay rabalay na talwas. Ngan haaton na sunod nga balita lokal, Vice Alcalde Han San Miguel Leyte gindudoon nga utok han attempted assassination ha Alcalde Habungto. Ato report ni Don Leandro Chu.
2: Arangkada.
3: Gitutudlok yan nga utok ha plano pagpatay ng San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao an manghudini ng Vice Mayor Eboy Sabdao. Ininsubay agin pasaka ng reklamuhan NBI kontra Vice Alcalde kataliwan ma-arresto entrapment inusang media personality nga ginaligar upo na plano.
4: The case against the Vice Mayor is likewise being pursued on the basis of the evidence allegedly linking him to the alleged conspiracy. Sa tingin namin, si Vice Mayor ang utak nito.
3: Pero ginduwaran ni Vice Alcalde haya Facebook post, gin malatumat hini nga tanan inwari kamaturan nga dire daw ini niya akos mabuhat. Andam daw latihang atubango na sakto nga tiyempo ng venue agud mapamatudaan nga iya inagsusumatin tinuod. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Hakasumpay nga sumat, media personality arestado hagin aligar plano nga paghibang. Han Alcalde Han San Miguel Leyte. Aditong kadugangan nga notisya, ha-report ni Don Leandro Chu.
2: Arangkada!
3: Naarestuhan mga operatiba National Bureau of Investigation in usang media personality mahuman ang ginaligar kay Dabi Haplano pagpatay alkalde Hansan Miguel Leyte ng Attorney Norman Sabdaw. Kakulo Agosto 17, ginatubang ang media ang suspect ng Hil Tamayo nga anay media consultant ng alkalde. Sumalaha NBI, naaresto ay Tamayo hatun Agosto 13 ha entrapment operation ha Barugo Leyte. Mahuman magtuan nga daw may ginahahatag nga 10,000 pesos nga salapi nga bayad ha usaliwat nga ani empleyado munisipyo nga amo ang mapatay alkalde.
4: The investigation commenced after information was received that a former municipal employee had allegedly been contracted to kill the mayor by the subject who represented that he was working for and in behalf of the vice mayor. The alleged gunman subsequently disclosed that he had been instructed to monitor the mayor's movements and routines and to carry out the killing.
3: Waray na maghatag pa hinpahayagan suspect na nagagpiyansa na hakaso ng grave threats and direct assault ng attempted murder.
5: Mahatag nila kami statement regarding that kasi di rin ako pwede mag-commit because the vice mayor is Sabdaw and the vice mayor is Sabdaw.
3: Sumala naman kan Mayor Sabdaw, maiha na daw hiyang nakakakarawatin mga death threats at tikang pa hinpira nga mga grupo pero ini inwaran na niya detalye kung kay ano nga naupod ang iabugto. Samtang kaput na yanahan ni NBI, ana ginkontrata nga daw mapatay kan Mayor Sabdaw nga amuliwat at matistigo kontra ha suspect. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Samtang Code Blue ha Public Health gin-isa ha syudad ang Tacloban kasunod hanitaas nga kaso in dengue publiko gin-papag-ikmat aditon aton report.
2: Arangkada!
6: Mas ginpakusog pa yana itong pagbabantay hitong Tacloban City Health Office mahitungod hapaginitaasan kasuhan dengue has syudad. Hadato san City Health, tikang ha 32 kasimana hininga tuig sumaka na ha 272 ang kabugusan nga kasuhan dengue ha maungadapit. Iniin mas hitaas in 31% kung ikukumpara ha kapareho nga simana han tuig 2025. Rasun naman han pag-isa han Code Blue ha Public Health. Sumala kang City Health Officer Dr. Jaime Opinion, magpapadayo naman ang era fogging activity ha pakikipagsumpayan ha CDRRMO ngadto mga barangay nga may mga kasuhin dengue. Ngani nahipatig ang clustering of cases sa mao nga sakit ha barangay 91 95 52-B 106 53 39 93 71. Hi opinion inagpahinumdum ha publiko nga magbuhat hin mga pitad agud makalikay ha dengue sugat han pagguba han posible breeding sites sa mga lamok pagsulot hin higlaba nga padapton magbutang hin insect repellent udingan dayon nga magpakonsulta kun umabat hin sintomas. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Sobra 90,000 ang mga kabataan na bakunahan na. Ihap han nagpabakuna, padayon nga dadudugangan. Pamataan natin ining report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada!
7: Sobra 90,000 nga mga kabataan ang nabakunahan hapadayon nga kampanya han Department of Health Eastern Visayas Center for Health and Development kontra Measles ng Rubella pinaagin Supplemental Immunization Activity kon MRCA tikang Agosto 10 nga tuig hasta nga diyan na umabot ang vaccination coverage sa rehiyon. Amo itong masunod ha Eastern Samar in 44.27% na Tacloban City 36.30% Biliran 32.9% Northern Samar 31.83% Leyte 31.65% Southern Leyte 27.46% Ormoc City 25.42% Samar 23.1% Hakabugusan may dinan 90,110 nga mga kabataan o 31.6% ang naabot ang MRCA vaccination campaign.
8: So hapag kayo na kutub kita ika 28 ano and every week may da kami simultaneous nga paglakat ngadto hiton aton mga probinsya para magmonitor hiton aton status hiton aton vaccination sites hiton kada probinsya ngan kada LGU. So pagay na kung kinikitaan naton ang datos successful makakasarin kita successful kasi pataas ng pataasan aton percentage hiton mga kabataan ngan hiton mga komunidad nga nababakunahan.
7: Sumala DOH ang measles ngan rubella in madagmit makatapon nga sakit nga naghimo nga magresulta in seryoso nga komplikasyon ngadton kamatayon. Labi na kabataan nga waray igo nga proteksyon. Ginaagat iton mga nanay, tatay, lolo nga lola nga diri dayon tumuod ha mga impormasyon nga nakikita online labi na social media. An bakuna man good kontra measles ng rubella, sobra 50 na katuig nga ginggagamit apagatag in proteksyon na komunidad.
8: Ngan hapag kaya na ano, makakasiring kita nga itan aton vaccine drive tikang an August 10 kutob hapag kaya na is aadi kita successful nga implementation kay ano kasi damo iton nasuporta nga damo iton natuod iton aton advokasya para iton aton mga kabataan kasi siring pamangod ni RD ano 50 years na ini naton nga ginhihinimo nga gin ginahatag ha aton mga kabataan ngan iton aton talaga mga bakuna safe and effective proven ini naton for 50 years na
7: kasumpay hini ginaagatan ahensyan nga tanan nga mga kag-anak nga makius agudluat mailikay ang mga anak haka delikaduhan na. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada
0: Eastern Visayas gintutudlokan PDEA Regional Office 8 nga agian hin illegal nga droga pero mga paluparan ng mga pantalan hugot na ginbabantayan aditon katukiban. Hininga report.
2: Arangkada
6: ginbuyagyag ni Philippine Drug Enforcement Agency A Director Livy Ortiz nga usaha mga rason kung kay ano makuri masurapo an maiha na nga problema ng kaso illegal nga droga ha sinirangan Visayas. Ini mahitungod nga usaan rehiyon nga transit point o agian han maong illegal nga aktibidad tikang Haluzon pakadto ha Mindanao sanglit diri ka pausahan nga nakakasulod ang illegal nga transaksyon na droga. Salit na kabantay ang mga operatiba ha mga paluparan ng mga pangunang pantalan ha maong dapit tungod nga din posible nakakalusot ang mga maong illegal nga kontrabando. Nga ni Hadato San PDEA, tikang ha Enero nga da Hulyo hin nga tuig, umabot na ha sobra 66 milyones ka pesos ang kantidad hin illegal nga droga ang ira na kumpiskar, tikang han mga malinampuson nga drug operation han ahensya.
9: So, ang mga programa natin is we strengthen the monitoring of our ports. May ginawa tayo na MOA or MOU, Memorandum of Understanding with the airport. Kasi yung airport, isa din yun sa daanan. Now, may initiative ang PDEA ngayon. Tawag namin yan is Oplan Seaport. Actually, acronym yan. S-E-E-P-O-R-T, Seaport. Secret Eyes and Ears in the Port. So, magre-recruit tayo ng mga informants to help us to inform us kung merong mga suspicious transit of drugs sa mga ports natin.
6: Edad 14 nga da 16 anyos naman itong pinakabata nga drug pusher nga na-rescue han maoperatiba. Haila roman iragin dumarang operasyon di daalahan na kalabay nga simana nga nakatalaan igtubyan ha DSWD. Igin kakalarmahan buwatan nga nagtitikabata itong mga nahidadabihan illegal nga aktibidad. Ding kaulgan hairaing ginagamit nga radar han mga sindikato. May dagihapon pirah nga mga barangay officials itong ira mga naaresto nga dabihin illegal nga droga samtang pira naman nga high profile o kilala nga mga personalidad. Iton iray na mahugot nga ginbabantayan nga ginbibil nga pahin husto nga mga ebidensya antes maserbihan hin warrant of arrest.
9: Actually, hindi man tayo talaga kalala yung problema natin. In fact, the last count, yung affectation natin is 2.34% na lang. And we are also trying our best to reduce that one. Compared to other regions, some regions in the country na mataas pa talaga, like Cebu, NCR, no? But hindi iyan excuse na magpahinga tayo, trabaho pa rin. And yung sabi mo kanina sir na maraming confiscation ngayon, hindi iyan ibig sabihin maraming droga. Ang nangyari kasi ngayon, maganda yung samahan na din sa PNP at under the leadership of RD Kapoy sa PNP, meron din silang masisipag na mga operatives na natatrabaho sa anti-drug. So,
10: Ginduon han opisyal nga pinaka-epektibo naman nga pangontrahan padayon nga pagsarang han droga an implementasyon han barangay drug clearing operation labi na nga nagtutuan opisyal nga mismo natikang ha mga barangay ang lantaran nga pagbaligyahin illegal nga droga. Sanglit hugot ang pakipagsumpayan han pedaya ha mga opisyal han barangay nga buligan hira ipinaagi ha pagreportin mga drug incident agud naman nga maaksyonan ini. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Ngan hay mapang notisya lokal, taripahan kuryente han nasasakupan han Dorelco yan ang abulan. Umubo Silvia Abadingo ha detalye.
2: Arangkada.
7: Matapos magpagawas in order and Energy Regulatory Commission kun ERC bahin in line rental charge kun LLCC lauman na nga mahamubo ang taripahan kuryente yan nga bulan ng Agosto. Initon pagkumpirmahan Dorelco tikang pagbaguhin nga charge and power rate nga naabot sa 16 pesos kada kilowatt hour in maubos naman inin haros 13 o 13 pesos kada kilowatt hour. Usa mga nakakapekto man guda power bill amo in line rental charge kun LLCC nga may kalabutan na generation cost kundiin, iniin ginagamit nga bayad ha proseso hapagkuhan generator o iba nga power source kundi riigo ang supplyhan kuryente nga nahahatag ang generation company hausa nga lugar. Ginklarohan Dorelco nga ang LLCC usalahan mga component nga nakakaapekto ha kabugusan nga power rate. May tungod ang order ang ARC ang mga electric cooperative nga may ada power rate nga naabutin 16 pesos kada kilowatt hour magpapatumanin pag-iba nin haros 3 pesos kada kilowatt hour. Depende sa aktual nga rate nga iba pang charges sa billing.
11: Regarding ini han order han ERC, again recognize ni ra nga sayo actually an era rate making methodology nga ginpapalusad ni ra mga electric cooperative kundiin nagtitikatas ang taripahan kuryente nga dahan mga electric cooperatives labi na nga ton affected han tinatawag naton nga line loss and congestion cost. So nagmando han ERC, nagpapasalamat kita no nga ton nga nagpalusad na yan order nga mag-stop na an IMAP magkolektahan han billing nga diha mga electric cooperatives labi na region 8 nga na region 6.
7: Pero di rila Dorelco napiktado ang sitwasyon kundi pati ang 11 nga iba pang mga kooperatiba nga itaas gyapon ang kabaraydan. Yan ang Agosto hininga tuig. Ang residential power rate ang Dorelco adan ha 13 pesos ngan 24 centavos kada kilowatt hour. Mas umubos inihin piso ngan 70 centavos kumparahan Hulyo. Ang transmission charge o gasto pagpadarahan kuryente nga ta mga lugar nga ginseservisyuhan nagsakay na aros 48 centavos kada kilowatt hour. Ang distribution charge naman waray magbago. Ang iba nga mga charges guti ay liwat ang pag-iban. Pero mahitungod nga mas dako ang pag-iban ng generation charge, mas nagubos gihapon liwat ang kabugusan nga power rate. Ha residential consumers, maabot naman at 13 pesos kada kilowatt hour ngayon na itong August rate. Ha mo commercial consumers, haros 11 pesos kada kilowatt hour. Ngan industrial consumers, 9 pesos kada kilowatt hour, iningatanan in VAT exclusive rates.
11: So sugadini nga nga sitwasyon mo nga ang Dorelco in nag-stop liwat pagkolekta o pag-implementar han pagkolekta nga to mga member consumer owners nga naabutin 16 pesos per kilowatt hour tungod ang tuhan may napakita previous nga bulan nga gintunga-tunga naton gintulo naton kabahin kay tungod nga hataas ka upayan taripa. So nadiri kita nga igahata gitigda ang ipapas on naton nga to consumidor salit gintunga-tunga naton. So ginupod naton itong pag-stop gaya pag-collect.
7: Bisa nag-ubos ang presyon kada kilowatt hour, posible gihapon maging dako lagi hapon ang kabaraydan na bill kung dako ang konsumo. Silvia Abadingo, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: DOH 8 nagpatapod na talwas ngan epektibo ang measles rubella vaccine. Kag-anak, diri angay mahadlok. Ibalik naton si Silvia Abadingo.
2: Arangkada!
7: Sobra 44,000 nga mga kabataan ang target mabakunahan na panuyong adugangan ang proteksyon ng kabataan nga mapakusog ang community immunity o herd immunity kung mas damo itong mababakunahan. Mas naiibanan ang posibilidad nga maduktan ng measles ng rubella ha komunidad ng malikaran outbreak.
12: So all the mothers and aton mga guardians, take note that this is an additional layer of protection for your children. Additional layer of protection for your children para dirihira, para natin ma-prevent itong vaccine-preventable diseases like measles and rubella. We don't want to have a scenario where we have outbreaks of measles in the region.
7: Pero, dire la DOH ang responsablihan kalampusan hininga programa. Kinahanglan ang kooperasyon ng mga kag-anak, local government units, health workers, ng bugos ng komunidad. Labi na pag-abot ang mga kabataan nga adha mga lugar nga makuri maabot.
12: Because we believe that protecting our children, especially in Eastern Visayas, is not the sole responsibility of the Department of Health, but rather it takes a whole of government and whole of society approach.
7: Target ng DOH yung maabot ang 95% ng vaccination coverage sa Eastern Visayas base mapakusog ang community protection, maabot ang herd immunity, ngan malikayan pag-ulbuhan measles outbreak. Para ha mga kaganak nga may dapa mga pakiana o kabaraka, may tungudhan bakuna, ginaagat itong DOH nga direkta magpakiana health workers o rural health unit, mga local health offices, imbis nga sumari gadiri beripikado nga impormasyon ha social media. Anligtas Tigdas 2026 campaign magpapadayon tikang Agosto 10 kutob Agosto 28 habugos ni Eastern Visayas. Panuyuhan DOH and zero missed child, zero outbreaks. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada. Arangkada Police Report.
0: 6 anyos nga babayhay nga biktima ni hit and run high Eastern Samar ada na high stable na kondisyon. Pero responsable han insidente ada kay nag-surrender na hataft MPS. Ada ton ato report.
2: Arangkada.
10: Mahuman mahabutang nga critical nga kahimtang tungod han grabe nga kasamdan nga ginangkon han 6 anyos nga babayhay nga biktima ni hit and run han National Highway Barangay San Pablo Taft Eastern Samar didahan naklabay nga adlaw. Yana aadaan na hamaupay nga kondisyon ang pasyente ngan under recovery ha EVMC. Sumala ha investigador han Taft Municipal Police Station.
13: Actually po, natapos na yung operation yan, stable na yung kondisyon ng bata, pero nagpapagaling pa siya kasi may mga injuries na nasustain siya, which is medyo severe doon. Kaya actually galing kami doon yung gabi, and then kinamusta namin yung bata, and then nagpatid kami ng konting financial assistance sa kanila. Okay naman po, medyo okay na yung kalagayan ng bata, nagpapagaling siya. Under recovery po yung bata ngayon.
10: Samtang maupay gihapon nga sumat tungod nga mahuman matudlok ang pagkakakilalaan handuha nga responsable insidente, indayon ang mga ini nagsurrender na sabi ng istasyon pasado alas 10 kagabi.
13: Yes po, we were able to identify them kahapon, and eventually more or less mga 10 PM nagsurrender na sila. Na-turn over sila sa Taft Municipal Police Station from Tacloban. So andito na po sila sa ano namin ngayon.
10: Yan na ginaadman pa kung ano nga kaso ang nagpapasaka kontra haduha nga magtiayon. Ginpahimat ko na naman han Taft MPS ang publiko nga maghirot ang mga motorista pagbibiyahi agud balikayan ang anuman nga aksidente hagkadalanan. Jay Barion, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
0: Ngan aman tuwa naging kabugusan han atod mga notisya, yan na nga oras para han kadugangan nga mga impormasyon ngan magpasok nga mga balita. Bisita ang Facebook pages sa Arangkada Balita ng PRTV Tacloban. Pwede gihapon niyo may download ang FM radio app at Play Store ng App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita sa YouTube. I-search la ang PRTV Tacloban, i-like ito, mag-subscribe, niniklik ang notification bell para han mapinagabago ng update. Nan hangaran han bugos ng puwersa han PRTV News Team. Ako, si Jay Barion, ng mapayong oras, katong natanan.

0: mga nagdaang bagyo at ng habagat.
1: Hindi pwede na sa trabahong to unahin mo ang sarili. Oo, nandun tayo sa dapat safe ka bilang reporter, pero most of the time, the stories that needed to be heard aren't the ones coming from your safety zone. So galing siya doon sa mga parte na hindi maganda, hindi kaaya-aya.
2: Mula ng umaraw, talagang baha dito.
1: Ang PRTV News, isa tayo sa malaking tulong na marinig pa yung boses o yung kwento nga ng mga kababayan natin dahil meron at meron pa rin mga ngailangan ng platform para marinig yung boses nila.
2: Nagiging emotional ako. Ang amin lang po, gusto namin bigyan pansin.
3: So with PRTV, alam natin na yun dumaan sa paraan na alam nila kung paano kunin yung katotohanan.
4: Sa PRTV, hinahatid namin yung balita na deserve talaga ng mga Pilipino.
5: Ako si Mari Ocampo.
3: Ako si Zanto Ochona.
1: Ako si Angela Babad.
3: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
6: Marami pa tayong pag-uusapan.
7: Exactly.
6: Walang kakalas.
7: Oh, ito na.
6: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
8: Kayong mga bumabanat sa China.
9: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
6: Times 4 na, real talk. Pa.
10: Mga tito jokes na ito mga to.
6: 4 alas sa PRTV Manila Channel 31. Huwag nyo kaming materi-teri! Dahil siguradong straight na sagot ang makukuha natin.
11: Kaya biktima ka na ba ng fake news?
12: Supposedly tungkol sa akin pero hindi naman pala totoo.
11: Just asking!
6: Mula kay Representative Terry Ridon sa Just Asking ngayong Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31.
13: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
14: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
15: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
16: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
17: Traumatay sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin, may aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, check.
13: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita, kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
18: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
19: Paalala naman ng pulisya sa publiko na
16: kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
20: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
21: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
22: Pero ito pa naman natin yan.
23: Una, dapat mabilis ka.
24: Kailangan talaga responsable ka.
25: At madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
26: Ito po ang kasulukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
27: Yan ang muna ang late sa mga oras na ito.
13: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang impormasyon.
28: Ako si Naomi Tiburcio.
29: Ako si Just Ignacio.
30: Ako si Restoraler.
31: Ako po si JM Pineda.
32: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
6: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: August 18, 2026, Martes. Malungkot na araw para sa mga mag-aaral at guro ng isang eskwelahan sa Zamboanga City. Ito'y matapos mamaril ang isang estudyante sa loob mismo ng paaralan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan. Importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live po tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTB Manila Facebook page at PRTB Manila YouTube channel. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas at Signal TV Channel 31. Sa ngalan po ni Jack Batalyones, ako si Jeffrey Herdaez. At ito ang
0: Arangkada Balita.
1: Dalawa patay matapos mamaril ang isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Pangulong Marcos Jr. pinaiimbestigahan ang shooting incident.
2: Sa Ateneo.
1: Search and rescue operation nagpapatuloy sa Puerto Galera dahil sa landslide na dulot ng habagat. Halos 2 trilyong piso inilaan umano ng nagdaang 3 administrasyon sa flood control projects. Auction para sa 400 megawatts waste to energy program ng Department of Energy magsisimula sa Oktubre. At Filipino pole vault.

City kaninang alas 7:45 ng umaga. Isa kasing menor de edad na may bit-bit na mga baril ang nagpaputok sa loob ng classroom. Kinumpirma ito ng pamunuan ng Ateneo de Zamboanga University. Ikinalungkot nila ang pangyayari at nangakong makikipagtulungan sa mga otoridad sa investigasyon. Hiling din nila sa publiko na huwag ikalat ang mga larawan at video ng insidente para sa pamilya ng mga namatay. Sa investigasyon ng pulis, kapwa menor de edad ang mga nasawi. Sina Alyes Muhammad, isang grade 7 junior high school student na sinasabing may bitbit na baril, at ang biktimang si Alyes Patrick, grade 10 student. Batay sa inisyal na investigasyon, nagtungo si Alyes Muhammad sa room 404 kung saan niya binaril si Alyes Patrick. Tumakbo ang suspect sa ikatlong palapag at nagsisigaw. Siyam ang sugatan sa insidente. Narecover sa crime scene ang isang 9mm Glock.

0: propaganda. Ako si Noreen Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pinaimbestigahan na ng Palasyo at Senado ang nangyaring pamamaril sa Zamboanga City na kinasasangkutan na naman ng mga mag-aaral. Yan ang umaalangkad ng balita ni Angela Babad.
2: Mahigit 2 buwan matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, muling nagimbal ang bansa sa panibagong insidente sa isang kilalang paaralan sa Zamboanga kaninang umaga. Dahil dito, ipinabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pakikiramay sa mga pamilya ng biktima at inatasan ng mga ahensya ng gobyerno na magsagawa ng malalimang imbestigasyon. Binigyang diin ng Pangulo na titiyakin ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga estudyante upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral nang walang takot sa loob ng silid-aralan.
3: Our schools are where we entrust our children to learn, to grow, and to dream about the lives ahead of them. They must also be among the safest places in our country. Every Filipino family deserves that assurance.
2: Kinundi na rin ng ilang mga senador ang nangyari. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, kailangang malaman kung paano napas sa kamay ng mag-aaral ang 2 armas at paano ito naipasok sa paaralan. Nangako naman si Senate Committee on Education Chairman Senator Bam Aquino na gagampanan ng Senado ang tungkulin nito upang hindi na maulit ang nakapanlulumong insidente. Nagpaabot din ng dasal para sa paaralan si Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano. Sa isang live stream, nakiramay din si Minority Member Senator Robin Padilla sa mga naulila at sinabing maaaring malaki ang naging impluensya ng social media sa ikinilos ng sangkot sa pamamaril. Giniit naman ni Senator Francis Kiko Pangilinan na bukod sa mga batas, safeguards at budget, dapat maging ehemplo ng kabutihang asal ang mga leader ng bansa at social media influencers upang maiwasan ang pag-normalize ng karahasan sa kabataan. Bagamat nagsasagawa pa ng investigasyon, sinabi ni Senate Committee on Women Chairperson Senator Risa Ontiveros na nakababahala ang tila pag-steam pa ng karahasan sa publiko.
4: Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung may koneksyon ito sa nihilistic violent extremism o NVE o sa iba pang online communities na sinimulan nating suriin matapos ang Tacloban shooting. Sa totoo lang, kung ang karahasan ay hindi lamang ginagawa, kundi idinidisplay, ginagaya at nilalivestream pa, mas malaki at mas malalim ang problemang kailangang harapin natin bilang isang lipunan.
2: Magpapatuloy naman ang pagdinig ng Senate Committee on Women and Children patungkol sa nihilistic violent extremism at online grooming sa Webes, August 20. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Kaugnay ng balitang ito, makakausap natin si Police Major Shelamy Chang, ang Chief ng Public Information Office ng Police Regional Office 9. Magandang hapon po, Police Major Chang.
6: Yes, po ma'am. Good afternoon po.
5: Opo. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng exact timeline ng pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga?
6: Yes po ma'am. As per our reports po, at around 7:45 a.m. po, kanina umaga, nakatanggap po tayo ng report na may insidente po na pamamaril sa loob po ng school campus dito sa Zamboanga City po. Nagkataon naman po na mabilis yung responde natin dahil meron po tayong detailed na personnel dun po sa gate po ng ating paralan. So, sabi niya natin, kahit pa paano po ay napigilan po natin na mas madami yung maging biktima po ng insidente ito. So, ito pong insidente ito ay nagdulot po ng 2 fatality. So, 2 po ang namatay. Ang isa po ron ay ang biktima natin at ang isa po ay shooter, yung shooter po natin.
5: Opo. So, meron po ba tayong masasabi doon sa timeline from the start na namaril siya hanggang sa natapos yung pamamaril dahil ang balita nga po sa bandang huli ay sa sarili namaril itong shooter na ito kaya siya namatay?
6: Yes po ma'am. Actually po ma'am, based sa report na natanggap natin, ang atin pong shooter ay pumasok po dun sa, dumaan po sa basement ng school, pasok po sa 4th floor, kung saan namaril po siya sa isang classroom po doon. After niya pong mamaril dun sa isang

0: classroom, eh, umakyat po siya sa fifth floor. At doon po niya ginawa yung pagbabaril sa kanyang sarili.
1: So kumbaga, mabilis lang itong mga pangyayari. Did it happen in a span of how many minutes po, police major?
0: Ma'am, as per ano po, actually, hindi pa po kami naka-establish ng timeline talaga. Ongoing pa po yung meeting namin dito, ma'am, with the Special Investigation Task Group, ADSU, on this incident para ma-establish po yung timeline. Pero kung titingnan po natin, namaril siya sa fourth floor and then umakyat siya sa fifth floor para barilin ang sarili niya. Medyo maikli na po yung
1: timeline. So, paano po naipasok ang mga baril? Dalawa pong baril daw ang ginamit, isang long firearm tsaka isang pistol, tama po ba, diyan sa loob ng Ateneo de Zamboanga?
0: Ma'am, for clarification po, dalawang pistol po yung na-recover natin sa area. So, dalawang short firearm po ang na-recover natin sa area. Wala po tayong na-recover na long firearm po.
1: Opo.
0: Accessory po yung nakita po nila siguro po. Hindi po yun long firearm po.
1: So, may news po, may kumakalat kasi retrato ng isang long firearm na Keshero ginamit. So, fake news po yun.
0: Hindi po siya, ma'am, long firearm. Ang tawag po natin dito ay Ronnie po. Isa po siyang accessory ng short firearm po. Siguro para magmukha siyang long. So, hindi po yun, ma'am.
1: Alright.
0: So, ang confirm po from the PNP side is dalawang pistol po ang na-recover sa area.
1: Opo. And kanino po nakarehistro ang ginamit po na mga pistol na ito?
0: Ma'am, as of this time, ma'am, wala pa po akong natatanggap na confirmed report on the ownership of the firearm. Pero kasama po sa iniimbestigahan natin yan. And in-establish rin po natin, aside doon sa ownership ng firearm, yung legality ng firearm, siyempre titingnan rin po natin yung liability ng may-ari po ng firearm. And on the other side of that, ma'am, yung titingnan naman po natin is yung kung nagkaroon nga po ba ng lapses sa security protocol ng paralan. Kasi paano po napasok ng estudyante yung baril doon sa loob po?
1: Opo, kasi nga... Kasi raw kanina doon sa report ni Noreen Igonia po no, na nandyan, sabi niya ay pinasok sa pamamagitan ng kotse. Kaya dire-diretso raw yung bata no, sa classroom. Tama po? So hindi na siya na-check or na-inspect yung kanyang bag?
0: Ma'am, kasama po ito ma'am sa inimbestigahan natin. Inimbestigahan ng ating mga personnel sa ground. Kung paano niya nga po nadala ito, kung na-check ba siya o hindi ba siya na-check, kung tama po ba yung allegation na nakasasakyan sa hinatid sa loob. So, we will still wait for the further report on this.
1: Opo. And yun din kanina sa report, binibase ko lang po dun sa aming linabas na report kanina na yun daw may-ari ng kanyang firearm ay yung tatay ng Bureau of Customs. Ano po ang inyong masasabi dyan? Ano po ang balita ninyo na naglabas na rin po ang BOC na nirelieve na raw yung ama nung shooter dahil nga po sa mga pangyayaring ito?
0: Ma'am, as of this time po, ma'am, wala pa po kaming official report on this. Pero if ever man po, makonfirm po namin, we do appreciate yung action po ng ating partner agency on this. Pero rest assured po, tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, thorough investigation will be conducted on this matter po. And we will ensure na kung sino man po yung may mga pananagutan sa pangyayari nito, haharapin po yung kanilang kaparusahan po.
1: Opo. May na-recover po ba tayong, let's say, manifesto, sulat mula dito sa shooter na ito or suicide note? At may history raw ba siya ng bullying or disciplinary action dyan po sa paaralan?
0: So far, ma'am, we are in coordination with the school para i-check po yung background ng ating estudyante, kung anong klaseng estudyante ba siya. May mga, sabi niyo nga po, may mga background ba siya na disciplinary action. And we are also in coordination with the parents po. Kasi we need yung kanyang mga gadgets para ma-verify po namin kung meron pong mga sinasabi nyo nga po naman yung bullying na nangyayari po kanya. So, tulungan po talaga ito, ma'am, with the creation of the Special Investigation Task Group. Nagtutulungan po kami para ma-ensure na talagang makita natin kung anong motibo nito, anong pinagdaraanan ng ating shooter, kung meron man. And we will ensure po updates in the coming days.
1: Opo. So right now, you are in close coordination rin po ba with the parents? Are they cooperating?
0: Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. They are very much cooperative naman po. Kaya lang, syempre, medyo initial pa lang po yung ating conversation sa kanila dahil they are still grieving naman po. And ginagalang naman po natin yung kanilang pagdadalamhati. Pero rest assured po yung ating pong mga investigators from the different units of the PNP ay nagtutulungan po para makausap po yung mga parents, yung mga kaibigan ng both the victim and the shooter, and yung school authorities po na merong kumbaga, access dito sa dalawang batang.
1: Opo. And just to be clear, totoo po ba na may mga nadamay raw na mga security guard na sugatan? May balita pa nga na nasawi. Ano po ba ang totoo dyan?
0: Ma'am, as per our report, dalawa lang po yung nasawi sa incident nito. Okay. Yung dalawang minor victims lang po natin. Yung victim tsaka yung shooter lang po. So as to the security guard na namatay po, wala po tayong information on that. And sa mga injured po, siguro maghihintay po kami ng report from our investigators on the ground for the injured po, kung ilan po.
1: Opo. Nako, nakikiramay po kami sa lahat po ng mga affected dito nga po dito sa school tragedy na ito. At ingat po kayo dyan, ma'am. Maraming salamat po, Police Major Shalomi Chang, ang Chief ng Public Information Office ng Police Regional Office 9. Salamat po.
0: Yes po, ma'am. Magandang hapon po.
2: Binalot ng putik ang ilang lugar sa Quezon City ngayong araw matapos ang matinding baha kahapon. Nanawagan naman ng tulong sa pamahalaan ng mga apektadong residente. Live mula sa Barangay Del Monte, Quezon City, may umaarangkad ng balita si JM Pineda. O JM, kamusta na ang sitwasyon dyan? Umuulan pa ba?
3: Yes, Jeff, sa ngayon ay nagsisimula na naman ngang umambon dito sa area ng Barangay Del Monte. At kanina nga ay sinuyod natin itong mga barangay na lagpas tao yung baha dito sa Quezon City. At nakita nga natin yung pinsalang dinulot nitong matinding baha kahapon. At kanina nga ay nagsimula na rin silang maglimas ng mga putik sa kani-kanilang mga bahay.
4: Balot na ng makapal na putik ang bahay ng mag-asawang senior citizen na sina Avelina at Demetrio Asilo. Nilamon kasi kahapon ng lagpastaong baha ang kanilang bahay sa Victoria Avenue sa Araneta sa Quezon City dulot ng tuloy-tuloy na ulan. Bagaman sanay na, takot pa rin daw ang nangimabaw sa kanila nang makita ang rumaragas ang tubig. Panawagan rin nila ang tulong mula sa gobyerno.
5: Ng mga bandang alas 12 siguro yon, ang lakas na ng tubig nang gagaling doon sa bilya. Kasi yung bilya may ano yan, ilog yan, di ba? Siguro ang ilog puno na, umapaw na. Yun, nandito na lahat sa amin. Ang pagtitinda ko nga dito, hindi ko na natapos, niligpit ko na kasi nandyan na yung tubig dito na. Hindi kami makapaghanap buhay ng maayos. Sana naman bigyan kami ng kahit naman kunting mga financial o kaya kunting maano namin masasaing.
4: Emosyonal naman ang kapitbahay niyang si Arlene na buwis buhay umano na isinalba ang mga panindang gulay kahapon sa kasagsagan ng pagtaas ng baha. Mahiling naman si Arlene sa mga nakaupong opisyal.
6: Sa ngayon po, mas sobrang sakit ang katawan kasi sa ano ata kahapon. Okay po, masaya din po ako kasi yung paninda ko po naligtas kahit papaan kasi inisip ko po yung punan po.
7: Gano'ng malaki ba ang punan?
6: Medyo malaki po, masama nga po kasi 5'6". Sana po ano, tuparin po nila yung pangako. Sana po, sana ano, hindi na kami bahain ng ganito kasi talaga pong ang hirap. Nano lang namin po kasi wala namang kami magagawa eh.
4: Kabi-kabilang paglilimas na ang ginagawa ng mga residente sa Victoria Avenue matapos ang matinding pagbaha sa lugar. Sa evacuation center naman, nagpalipas ng magdamag ang mga residente ng Barangay Apolinio Samson. Ang mga modular tents na ito ang nagsilbing pahingahan nila tulad ni Nanay Henedina.
8: Yung kaunting damit ko at saka yung cellphone ko, nakaganyan na lang ako. Naabot na po dito ang pati yung tindahan ko pong maliit. Nawarak siguro ngayon, hindi pa ako kakuwi ngayon.
4: Hindi rin daw alam na mga anak niya ang sinapit kahapon sa matas na baha. Higit 3,000 mga pamilya ang lumikas sa Quezon City kahapon, katumbas yan ng 11,481 na katao. Nasa 8 barangay din ang inabot ng lagpas taong baha sa buong...

0: lagay ng panahon dahil nga posibleng magkaroon ulit ng nangyari kahapon na pagbaha, kaya pinapayuhan nga nila yung mga residente na huwag munang bumalik sa kani-kanilang mga bahay. At Jeff, para lang ma-imagine yung mga nanonood sa atin, yung taas ng baha dito sa kinatatayuan natin ngayon, itong pader sa gilid ko, kung makikita nyo Jeff, ay ganyan kataas. Lagpas pa dyan yung inabot ng baha kahapon na naranasan ng mga residente. Kung nakikita nyo yung mga damo-damo dun sa taas na yan, dulot yan nung pagbaha kahapon na dahil nga dun sa tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa Quezon City. At kung ipapakita ko rin Jeff yung sa kabilang side naman, itong mga barangay, itong mga bahay dito Jeff na nandito, lahat yan ay nilamon ng baha kahapon dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot pa rin ng pinalakas na hanging habagat. Jeff.
1: Nako, medyo matagal-tagal na paglilinis yan. Ano? Maraming salamat, JM Pineda.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinabibilis sa DPWH ang pag-aayos ng mga drainage system sa bansa sa gitna ng sama ng panahon.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbalik ng Arangkada Balita.
3: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31. Sa bawat issue ng bansa.
4: The time now on FMR. It's 6 o'clock.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
1: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Congressman Joel Chua.
7: Parang ano nangyari sa kanya, taga-pirma lang dahil hindi niya naiintindihan kung ano yung sa plano at taga-withdraw lamang.
6: Dagdag pa ni Chua, inamin din ni Acosta na wala siyang kaalaman sa intelligence gathering kahit siya ang itinalagang SDO para sa confidential funds. Lumabas naman sa testimonya na sila Chika ang nagbigay ng inputs para sa physical at financial plan. Siya rin ang tumanggap ng pera mula kay Acosta at siya rin ang nagsumite ng mga dokumento para sa paggamit ng pondo. Samantala, kinwestiyon din ng prosecution ang liquidation ng confidential funds.
7: Parang lumalabas nga, parang ghost project itong confidential fund.
6: Ako, si Mario Campo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.

0: Tuloy na po ang day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas matapos po itong ipagpaliban ngayong araw dahil sa sama ng panahon. Kaugnay po nito, kausapin po natin si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. Magandang gabi po, Kong Benny.
1: Hi, magandang gabi sa iyo, kapatid. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig ng ating programa.
0: Unahin ko po muna, Kong Benny. Ilang araw na po tayong inuulan. Bumaha rin. Kamusta po ang inyong distrito?
1: Binaha po kami rito sapagkat yung dalawang tributary ng ilog, yung Pasig River and San Juan River, dumadaan sa akin distrito. Kaya, noong isang araw, ako ay nag-inspect sa lahat ng barangay. Wala pang baha. Oo, sapagkat maganda naman ang pagkagawa namin dito ng mga drainage namin. Ngayon, binaha kami sapagkat talagang bumuhos ang ulan. Oo, na ilang oras, no? Kaya binaha kami. Kaya ako ay nagpapasalamat kay Secretary Rex Cachalian na kagad, no? Responde

0: Oo, eh may bagyo din sa loob ng Senado. Pero nasa day 17 na po tayo, ang si Vice President Sara Duterte is...
1: Shopee VIP! Get exclusive access and memberships. Subscribe now!
0: ...alaga na magpakita po ang Vice President sa kanyang mismong impeachment trial.
2: Alam mo, eh, pag merong basketball game, for example, at hindi nag-appear yung kalaban, default yan, panalo yung naiwan, di ba?
0: Mm-hmm.
2: I mean, ayaw naman nating ma-default ang ating Vice President. Kaya sabi ko, magpakita ka na. Sapagkat kahit ang langit, medyo nagtatampo na yata, binabaha na tayo dito. So ang kahilingan ko sa ating Vice President, magpakita na siya at ipaliwanag niya ang kanyang sarili. Sagutin niya lahat ang mga katanungan. At siya, alam mo, nakakaawa na po yung mga staff niya sumasagot para sa kanya. At yung mga abogado niya, nagdidepensa po sa kanya, para kung talagang hindi siya dapat ma-impeach, ipaliwanag po niya. O siya sumagot lahat ng mga bagay.
0: Mm-hmm.
2: Pero, at malalaman po ng taong bayan kung anong kasagot niya.
0: Mm-hmm. Day 17 na po tayo bukas, ano kung. Pero sa inyo pong pagsubaybay dito sa sinasagawang pagdilig, sa sinasagawang impeachment trial, ano po ang inyong basa? Aba, ano na po ba ang magiging, kasi sabi niyo kasi, baka guilty na ito. Enough na ba yung suggest yung 17
2: actually,
0: days?
2: Actually, the prosecution team,
0: mm-hmm,
2: magaling po sila at palagay ko they have already achieved the goal of convicting the Vice President to be impeached, no? At sabi ko, dapat tapusin na ito eh, sapagkat naipaliwanag na. Alam nyo naman, yung panahon na yung dating corona, Supreme Court Justice Corona, isa lang ang pinag-usapan dyan, sal-en lang eh.
0: Mm-hmm.
2: Oh, hindi pa tumagal na isang buwan yan, he was impeached. Mm-hmm. Eh ito, pinag-uusapan po dito yung threat, yung pananakot, yung kanyang confidential fund, na wala naman pwedeng isagot dyan eh.
0: Mm-hmm.
2: Oh, tapos, bubuksan pa yung hindi nabuksan na mga sal-en, pag-uusapan pa yan. Kaya, I think it's almost over. At siguro, ang gagawin nilang dapat, mag-appear ng ating Vice President to perhaps redeem herself, eka nga.
0: Hmm. Kong Benny, kahapon, isa sa pinakamalaki po na pinag-usapan o naging resulta nitong isinagawang trial, yung naging pahayag ni Special Disbursement Officer Gina Acosta na sinabi niya, yung mga pera ay nare-release kaya dito kay Colonel La Chica. Gaano ka laki ang epekto nito sa depensa?
2: Malaki po, inamin na po ni Gina,
0: mm-mm,
2: Acosta bilang isang SDO, no? Siya po talaga ang official na Special Disbursement Officer. Inamin na niya na ang utos nang galing sa Vice President. Inamin na po niya 'yan eh. Pero ang utos po ay ibigay ang pera kay Colonel La Chica na hindi po organic,
0: mm-hmm,
2: na official ng Office of the Vice President. Samantalang dapat, ang mag-disperse po niyan ay si SDO Gina Acosta.
0: Mm-hmm.
2: Bakit ibinigay kay La Chica? Bakit sinabi ng Vice President dapat si La Chica mag-disperse diyan? Pangalawa, nasan po ang listahan? Saan ang resibo? O sapagat sa akin po, kung hindi may produce kung sino si Piatos, kung sino si Andy Lim, aba, ghost people yan. Mga multo po yan. Walang maipaliwanag yan sa mga bagay na yan.
0: Mm-mm-mm. Pero kung hindi lamang po si VP Sara, no, yung hindi naman nagpapakita dito sa Senate impeachment trial, pero marami rin po tayo mga senador na missing in action din, absent din po sa impeachment trial. Gaano po ba kahalaga na dapat nandun sila mismo sa kwartong iyon?
2: Ayaw ko, alam mo na mahalaga andun sila para marinig po nila lahat ng mga ebidensya and I am hoping that they will appreciate the evidence given, no. They will not only be beholden to a politician or politics wise ang kanilang decision. It must be because of the evidence presented. Yun lang po sa akin eh, dapat present po sila eh, bakit sila wala? Yun ang tanong ko. Bakit sila nawawala samantalang napakahalaga? Dapat

0: nandun sila because that is the mandate given to the Senate actually.
1: Mm-mm-mm. So day 17, ano po ba ang inyo pong ano, ang mensahe po ninyo sa ating pong mga kaarangkada, sa ating pong mga kababayan? Paano nga ba ito susubaybayan? Yung iba kasi medyo bumibitaw na, ang tagal-tagal naman pala nitong impeachment trial na ito, ang tagal nang pangyayari. Paano ito susubaybayan?
0: Ang mensahe ko po unang-una, sana po ang ating Vice President makatirna sapagkat napakalaki na po na nagagastos ng bayan tungkol dito. Mm-hmm. Yan po ay pera ng taong bayan. Marami po dapat gawin ang Senado at ang House, no? Na dapat na i-approve namin mga batas. Mm-hmm. Gayun din po ang flood control problem natin na hindi pa na pag-uusapan po yan. Napakarami po. Kaya nga po pinapakiusap ko, sana tudukan na po natin ito. At hinihiling ko sa ating kababayan, wag po yung magalala. Palagay ko hindi na aabot ang Disyembre yan. Mm-hmm. At wag po nag-upo na kayong magalala. Wag kayong mapagod. Patuloy lang po kayong makita at malaman at talaga namang panoorin niyo pa kung ano maaari mangyari in the future.
1: Ayun. Kung Benny, konting pihit lamang ako, no? Panghuling katanungan na lamang po. Yung pamparil sa Ateneo de Zamboanga, I'm sure nabalitaan niyo po ba iyan? Ano po ang inyong reaction dito at any action from the Congress?
0: Nako, mukhang natutulot na tayo sa Amerika na ultimong mga estudyante gumagamit na ng baril laban sa kapwa estudyante. Nakakalungkot naman po na nangyari po yan sa Zamboanga. I hope that the Philippine National Police will never leave any stone unturned upang talagang imbisigahan po ang pangyayari yan. No? Talagay ko, unang-una, kinakailangan na rin pong repasuhin natin ang batas tungkol sa juvenile law na tinatawag po natin as far as juvenile court is concerned. Meron na po akong penal na bill na dapat babaan na po natin yung penalty. Dapat meron ng penalty. Dapat meron ng criminal penalty ang kahit na mga bata na minor de edad na gumawa ng ganyang klaseng krimen. At dapat hindi lamang sila, kundi kung sila yung minor de edad, dapat ang mga magulang should also be accountable to that. No? Nalulungkot po tayo, nangyari po ito. And hopefully, sana po matigil na po ito at malaman po ng ating mga law enforcement agencies kung ano po talaga ibig sabihin yan.
1: Alright. Maraming salamat po, Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. Magandang gabi po sa inyo, sir.
0: Salamat po. Thank you.
2: Maaaring ituring na fugitives from justice at makansela ang mga passport ng mag-inang sina Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste. Ito'y sakaling tumagal pa ang kanilang pananatili sa ibang bansa ayon sa Ombudsman. Nagbabalik si Mari Ocampo.
3: This case is now under preliminary investigation.
4: Wala man sa bansa ang mag-inang politiko na sina Senator Loren Legarda at Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste, gumugulong pa rin ang mga kaso nila kaugnay sa umano'y ghost electricity. Ayon sa Office of the Ombudsman, parehong nasa preliminary investigation na ang mga kaso. Sa punong balitaan ngayong Martes, 2 buwan ang hiningi ni Leviste para sa kanyang foreign trip habang nasa 3rd or 4th ng extension ng kanyang medical travel authority si Legarda. Ayon yan kay Assistant Ombudsman Mico Clavano.
5: So, on the one hand, you have a congressman who has left the country for an intended 2 months. Visiting all these different countries, and on the other hand, you have a senator who has constantly extended her travel leave or her medical leave. No, so to us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan, diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman.
4: Pero hindi ibig sabihin ito, wala nang pagkakataon ng dalawa na sagutin ng mga alegasyon. Sa katunayan nga, hinihintay pa ang kanilang counter affidavits bilang bahagi ng preliminary investigation.
5: We want to see their defense, we want to see their counter affidavit para ma-consider po ng panel of prosecutors sa preliminary investigation.
4: Batay sa kopya umano ng kanilang mga travel authority na nakuha ng anti-corruption body, valid ang travel authority ni Leviste hanggang September 24, habang hanggang August 19 na lang ang kay Ligarda. Kasabay nito, pinag-aaralan din ng ombudsman ang posibleng hakbang sakaling hindi bumalik sa bansa ang dalawa.
5: If there is a prolonged absence and we can consider them fugitives from justice, then that is the time that we will move for the cancellation of their passports.
4: Paliwanag ng ahensya, maaari lamang umabot sa pagkansela ng passport kung mapapatunayang pasok sila sa legal definition ng fugitive from justice. At kailangan muna itong idaan sa korte. Sa kasalukuyan, hindi pa nakikipag-ugnayan ang ombudsman sa European Immigration Authorities o sa Department of Foreign Affairs kaugnay sa kanilang biyahe. Ako si Mario Campo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Pinatawan ng 6 buwang preventive suspension ng Office of the Ombudsman sina LTFRB Chairman Vigor Mendoza II at Office of Transportation Cooperative Chairman Chofilo Guaris III. Agad na ipinatutupad ang suspension na walang sahod habang nililitis ang administrative case laban sa dalawa para sa grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Kaugnay ito ng patuloy na paggamit ng STRATCOM-operated LTO Information Technology System kahit na naipatupad na ang Land Transportation Management System o LTMS bilang kapalit nito. Ayon sa Ombudsman, nag-generate ang lumang system na humigit kumulang 13 billion pesos na computer fees na siningil sa mga motorista mula 2019 hanggang 2025. Sa findings ng Commission on Audit, nagdulot ang sabayang paggamit ng dalawang system ng dagdag pasanin at gastos para sa mga transactions LTO dahil sa STRATCOM computer fees.
5: Then LTO Chief Guadis and later Mendoza both pushed for the use of the STRATCOM IT system with the LTMS. The preventive suspension is intended not as a penalty, but to preserve documents and evidence and prevent possible further malfeasance or misfeasance in office. The order, as indicated, is immediately executory.
2: Pinoy pole vaulter EJ Obiena na sungkit ang gintong medalya at nakapagtala ng panibagong record sa Golden Sand Competition sa Poland.
1: Marami pang mainit na balita sa pagbalik ng Arangkada Balita.
6: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan.
7: Samson Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Samson Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng co-office mate ko nag-Samson Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
7: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix. Goodbye.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Mando Artes. Dahil dito, maraming lugar sa Metro Manila ang binaha kahapon, partikular na sa Quezon City at Maynila.
6: At talaga pong overwhelmed yung ating mga waterways, mga drainages. By sheer volume po talaga ng ulan.
5: Isa sa mga tinitingnang dahilan pa rin ng mga pagbaha, ang mga basura. Sa pagpupulong ng Metro Manila Council kanina, iminungkahi ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang single ticketing system sa lahat ng LGU para magkaroon ng iisang pamantayan sa huli at multa para sa mga nagkakalat o nagtatapo ng basura sa kalsada.
7: Kasama po rin dito ang mungkahi para sa dedicated, properly trained, and duly deputized garbage police units. Ang layunin po ay magkaroon tayo ng visible, consistent, and sustained enforcement of our anti-littering and solid waste management laws. Not only during cleanup drives or kapag malala na ang problema.
5: Mainit naman itong tinanggap ng MMDA at sinabing pag-aaralan ito. 8,000 toneladang basura na ang nahahakot ng ahensya sa mga nakalipas na buwan ayon kay Artes. Mas kakaunti pa nga raw yan kumpara noon. Mas nabigyang pansin ang mga problema rito, lalo na noong nagkalat ang tambak na basura sa Redemptorist kamakailan. Muli namang binigyang diin ni Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora ang tungkulin o disiplina ng mga mamamayan pagdating sa pagtapo ng basura.
8: Ang ating mga ordinansa kung saan nagpapatapo ng 5,000 bisong multa ay isa lamang sa mga aksyon na aming ginagawa. Dapat ang mindset ko, gagawin ko ito dahil mahal ko ang aking kapaligiran at ayaw ko magkaroon ng baha sa aking lungsod at sa Metro Manila.
5: Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
9: Nakapila na ang mga kumpanyang sasali sa auction para sa pagpapatayo ng 400 megawatts waste-to-energy facility sa bansa. Yan ang umaarangkan ng balita ni Naomi Tiburcio.
10: Magsisimula na ngayong Oktubre ang auction para sa 400 megawatts waste-to-energy program ng Department of Energy. Ito ang nakikitang solusyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa maladagat na basura na nakakaapekto sa bansa.
11: May auction kami, mag-auction kami, and then ang usapan na yun sa auction, mag-produce energy. We will buy the energy they produce from waste to energy. Iba-ibang companies yan, nag-apply sila and they tell us, halimbawa, we will produce 25 megawatts, no? or 50 megawatts. May isang applicant niya, 100 megawatts ang application niya.
10: 10 hanggang 14 na kumpanya na ang interesadong sumali sa auction. Galing sila sa Metro Manila, Iloilo at Davao.
11: Ang mechanical completion, in our terms of reference, na dapat matapos na nila yung construction noon by 2028.
10: Sa ngayon, umaabot sa 9,000 tons ng basura ang nakokolekta sa Maynila kada araw. Tinatayang darami ito sa mga susunod na taon. 80% dito ang maaaring gamitin sa waste to energy gaya ng plastic. Sa oras na may mapili sa auction, kokontratahin ang kumpanya ng gobyerno para gumawa ng enerhiya sa pamamagitan ng thermal combustion. Susunugin ang mga basura para makagawa ng steam at ito naman ang magpapagana sa generator na siyang gagawa ng kuryente. Dahil sa posibleng epekto nito sa kalikasan, maraming tumututo sa nasabing proyekto. Sabi naman ng DOE,
11: kailangan kasi Alvin, siguraduhin natin na safe siya, malinis siya. So it will go through the test of DOST, na tama yung technology, sa DNR, Climate Change Commission, kailangan it goes through the process na hindi naman ito magdadagdag din sa pollution din.
10: Oras na matapos ito, maaaring gamitin ang kuryente sa bansa para matugunan ang kakulangan sa enerhiya na kadalasang dahilan ng brownout tuwing tag-init. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Pinabibilisan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DPWH ang pagsasaayos sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila at iba pang lugar laban sa banta ng pagbaha. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Alev.
12: Lubog sa baha ang ilang kalsada sa Metro Manila kahapon dahil sa biglang buhos ng malakas na ulan dulot ng habagat. May mga bayan din sa ilang probinsya ang nananatiling baha matapos ang nagdaang masamang panahon. Dahil dito, maraming residente ang piniling lumikas sa kanika nilang tahanan habang ilang mga kababayan naman sa atin ay na-stranded dahil sa taas ng tubig sa ilang kalsada. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na sa kabila ng naranasang pagbaha, maganda ang naging epekto ng flood mitigation ng pamahalaan. Aniya, mabilis na humupa ang baha sa ilang flood-prone area gaya ng sa Camanava, partikular na sa Navotas dahil sa pagsasaayos ng pumping station at navigational gate.
13: Awa ng Diyos sa Camanava, relatively hindi masyadong mataas at mabilis humupa yung baha nitong nakarang araw despite yung record rainfall kahapon. No?
12: Samantala, sinabi rin ng kalihim na mabilis ding bumaba ang level ng tubig sa kalsada ng E. Rodriguez at G. Araneta sa Quezon City matapos na malubog sa baha dahil naman sa pag-apaw ng San Juan River. Sa kabila nito, sinabi ni Dizon na kanilang ginagawa ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabilis na aksyon ng ahensya sa pagsasaayos ng mga drainage system sa bansa. Pagamat may nakikitang magandang epekto ang ahensya pagdating sa pag-improve ng mga daluyan ng tubig, naniniwala ang DPWH.
14: Tutang kami pagtanghali, boss.
15: May coffee.
16: Try this! Coffee ko brown! Saktong tifla ng kape, milk, at brown sugar. Kaya sarap, pampa-up!
17: Coffee ko brown! Saktong tifla na may sarap, pampa-up-up!
16: Coffee ko brown! Sarap, pampa-up!
12: Sa Maynila, na isa rin sa mga binabahang kalsada.
13: Binisita namin ni Mayor Escoyan 2 weeks ago. At kailangan kasi na, ang problema kasi sa Espanya, walang pinupuntahan ng tubig eh.
12: Iginiit naman ng kalihim na mahalagang may koordinasyon mula sa mga LGUs pagdating sa mga proyektong may kaugnayan sa flood mitigation.
13: Pagpasok ko sa DPWH, ang sabi ng Pangulo, kailangan coordinated tayo ng tama sa mga LGU natin.
12: Sinisikap ng DPWH na isa-isahin ang problema pagdating sa baha habang patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para masolusyunan ang ilang dekadang pagsubok ng bawat Pilipino. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
9: Nagbistulang dagat ang Barangay Almasen sa Hermosa, Bataan dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulang dulot ng habagat. Yan ang umaarangkadang balita ni Rod Izon.
18: Nasa 3 talampakan ang lalim ng baha sa Barangay Almasen sa Hermosa, Bataan. Bata ito sa monitoring ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, MDRRMO, alas 11:15 ng umaga kanina. Bangka na lamang ang pwedeng gamitin ng mga residente upang makaikot sa tila dagat na barangay. Bagamat patuloy ang pagsisikap ng lokal at pambansang pamahalaan na mailatag ang isang flood mitigation program, hindi maiwasang lumubog ang barangay dahil mistula itong imbudo na sentro ng tubig mula sa kabundukan. Hindi passable sa lahat ng uri ng sasakyan, maliban na lamang sa bangka o rubber boat. Ayon kay Mayor Ann Adorable Inton, patuloy ang monitoring upang masubaybayan ang kalagayan at anumang pagbabago sa antas o level ng tubig sa lugar. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Ganap na tropical depression na ang binabantayang low pressure area sa silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA na mataan, ang sentro ng tropical depression Neneng, higit 1,000 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. May taglay itong maximum sustained winds na 45 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 55 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos pahilagang kanluran ang tropical depression na may bilis na 20 kilometers per hour. Malaki ang tsansa na hindi magla-landfall sa bansa ang bagyo, ngunit inaasahang magdadala ng malalakas na hangin ang enhanced habagat sa malaking parte ng Luzon at Visayas sa mga susunod na araw.
9: Nasungkit ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena ang gintong medalya sa Golden Sand Competition sa Poland. Nangibabaw si Obiena sa field kung saan nakapagtala siya ng bagong meet record na 5.91 meters. May tuturing din ang kompetisyong ito bilang best season ng atleta nang malampasan niya ang 5.85 meter record sa meeting sa Madrid, Spain. Kasalukuyang world number 13 si Obiena at ilalayo niyang makabalik muli sa top 10 ng World Athletics Men's Pole Vault Rankings.
4: Congratulations kay EJ Obiena.
9: Mm-hmm.
4: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
9: Sa ngalan po ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
4: Arangkada Balita!

0: across ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas. Pasintabi po sa balitang ito dahil sa sensitibong paksa. Patay ang dalawang estudyante sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University High School Campus. Kabilang sa nasawi ang umano'y gunman na isang minor de edad. Live mula sa Zamboanga City, nagpapatrol, Queenie Casimiro. Queenie, saan at papano nangyari ang pamamaril sa loob ng campus?
2: Alvin, sa loob mismo ng gusali ng junior high school, Ateneo de Zamboanga, nangyari ang saan sa grade 7 student ang nakapag-sustri ng dalawang armas sa loob ng eskwelahan.
3: Kahahatid lang ni Bayan Patroller Joe Daryl Haron sa kanyang anak sa Ateneo de Zamboanga High School Campus sa Barangay Tumaga bandang alas 7:45 ngayong Martes ng umaga nang makarinig siya ng putok ng baril. Nagdakbuhan ang mga estudyante palabas ng gusali. Sa investigasyon ng pulisya at batay na rin sa video, nakuha mismo ng suspect. Una itong namaril sa loob ng isang classroom sa 4th floor. Dumapa ang mga estudyante, nagsitakbuhan naman ang iba. Umakyat pa umano sa ikalimang palapag ang gunman, kung saan marami pang putok ang narinig.
4: May nakita pong dalawang fatality, no, na sa fourth floor at saka yung sa fifth floor.
5: Alam pa natin, no, pero sila po ay mga estudyante rin po.
6: Sir, kinukumpirma niyo po ba na isa sa namatay ay ang mismong suspect?
5: Yes, no, base tayo ng initial investigation po, no, sa dalawang fatality, isa rin po yung suspect.
3: Na-recover ang ilang baril sa crime scene. Isang asul na backpack ang nakuha sa gilid ng south wing exit ramp ng gusali habang may nakuhang magazine sa isa pang itim na bag. Ayon sa pulisya, iniimbestigahan pa kung pag-aari ito ng gunman. Dalawang estudyante naman ang dinala sa pagamutan matapos masaktan at mahirapang huminga sa gitna ng kaguluhan. Mahigit 20 iba pa ang inasikaso ng first aid responder sa gymnasium kung saan sila nagtago hanggang humupa ang tensyon. Nagsidatingan sa paaralan ang mga magulang ng mga mag-aaral para sunduin ang kanilang mga anak.
7: Zero threat na po tayo dito sa building ng Ateneo de Zamboanga, Umaga Campus. At ngayon po ay mag-clearing na lang po tayo ng ilang mga areas dito sa pangyayari ng insidente.
3: Ayon kay Barangay Tumaga Chairwoman Jackie Lim, mahigpit ang seguridad sa paaralan. Tanging ang mga sasakyang may sticker ang pinapayagang pumasok sa loob ng campus at ibababa ang kanilang estudyante sa drop-off point. Pero ayon sa pulisya, hindi malinaw kung dumaraan sa inspeksyon ang mga bag ng mga estudyante bago sila pumasok sa gusali. Lubos namang nababahala ang mga magulang sa insidente at kung paano nakapagdala ng baril ang isang menor de edad.
8: Bottom line, ang responsibility is ng mga parents. Ang mga parents, parents ng mga bata, they be aware kita sa dyan kita mapusin, gun safety, skondigat kita dati mapusin para dati manap, why can access.
3: Samantala, ikinalungkot ng pamunuan ng Ateneo de Zamboanga ang trahedya sa kanilang paaralan.
9: Truly understand kung gaano po kahirap matanggap po itong balita po ito. No one would want this to happen. Hindi po namin inanais na ito po ay hindi lang po maganap, no? Hindi po namin inanais ito na maulit pa sa ating mga paaralan, sa ating bayan.
3: Nagpahayag na rin ng suporta ang Ateneo de Manila community sa pamilya ng mga biktima at ng lahat ng mga mag-aaral at pamunuan ng paaralan. Handa namang magbigay ng first aid at psychosocial support ang Department of Education sa lahat ng learners, faculty at admin staff.
2: Alvin, isang buwan bago nangyari ang pamamaril sa loob ng eskwelahan, nagsagawa ng simulation exercise ang Ateneo de Zamboanga sa kanilang mga estudyante, akadim at mga iba pang mga empleyado para sa iba't ibang senaryo. Nagsagawa ang posibleng active shooting sa paaralan. Bahagi ng pagsasanay ang pagtagos sa gymnasium na siyang nangyari kanina noong may pamamaril. Samantala, walang pasok sa lahat ng campus ng Ateneo de Zamboanga bookstores na ibinaklarang day of mourning. Alvin.
1: Maraming salamat, Queenie Casimiro. Kinumpirma ng Bureau of Customs na naka-issue sa ama ng gunman na isang tauhan ng Customs Police ang isa sa mga baril na ginamit sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University ngayong Martes. Iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa insidente. Nagpapatrol, Karen de Guzman.
10: Nabulabog ang mga estudyante at guro sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School matapos ang insidente ng pamamaril nito Martes ng umaga. Dalawa ang nasawi, kabilang ang grade 9 student na gunman. Narecover mula sa estudyante ang dalawang ginamit na baril na napag-alamang pagmamay-ari ng kanyang ama na isang customs police sa Zamboanga City.
11: Yung baril na nagamit ay kinoconfirm ko na BOC issued firearm yon. Yung Glock, yung isa ay personal firearm niya pero license siya as per verification certification from the Firearms and Explosives Office ng PNP.
10: Sinibak na sa pwesto ang nasabing tauhan habang isinasagawang investigasyon kung papaano napasakamay ng kanyang anak na gunman ang mga nasabing armas.
12: Naunawaan din naman natin na mabigat ang dinadanas na problema ng ating tauhan sa Zamboanga na siyang ama ng namaril dito sa mga biktima. Kinakailangan din naman natin siyang tanggalin kaagad sa pwesto upang magkaroon ng tamang investigasyon.
11: Kailangan maliwanagan tayo pare-parehas kasi mga ito naman ibago natin i-dispatch, bago natin bigyan ng acknowledgement receipt, yung kanilang parang memorandum receipt nila at saka letter order, talagang binibriefing natin, hindi tayo basta-basta nagbibigay o nag-i-issue ng firearm without proper education to these people.
10: Dahil dito, iniutos ng BOC ang masusing pag-imbentaryo sa lahat ng baril na inisyo sa mga tauhan ng ahensya, gayon din ang pagsusuri sa pagsunod sa lahat ng patakaran sa paggamit at pangangalaga ng mga baril. Ito na ang ikalawang insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan ngayong taon, matapos ang naunang insidente sa Tacloban City noong Hunyo kung saan tatlo ang nasawi habang 13 ang sugatan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, dapat pag-aralan ang batas tungkol sa legal at ilegal na armas para mapanagot ang mga sangkot sa karahasan. Kailangan din anya silipin ang pananagutan ng mga may-ari ng baril, lalo na kung nagagamit ang mga ito sa krimen tulad ng nangyari ngayon sa Zamboanga City. Nananawagan naman ang Alliance of Concerned Teachers na paigtingin ng DepEd ang kanilang polisiya para tiyaking ligtas sa mga bata sa paaralan.
13: Kailangan nating tignan, no, yung mga existing mga DepEd orders and policies na meron din talagang safe zone, no, na mandato yung mga eskwelahan natin. Dapat walang firearms kasi alam nyo, psychologically speaking, meron talagang epekto sa mga bata rin once na alam nilang merong mga presence ng ating mga uniform personnel sa loob ng eskwela.
10: Iginiit naman ng DILG na may kasunduan sila sa DepEd para sa seguridad ng mga eskwelahan, ngunit para lang ito sa public schools.
14: PNP and the DepEd had memorandum circular for public schools. Pasok at labas ng mga estudyante ay nakabanday yung mga pulis natin. Pero nasa public schools lang to. So ngayon, it's time to call to the policy interview, pati private school, i-cover na rin namin.
10: Nagpahayag naman ng lubos na pagkabahala ang kagawaran ng edukasyon

0: ay lugar kung saan ipinagkakatiwala ang mga bata para matuto. Kaya ito ay dapat isa sa pinakaligtas na lugar sa bansa. Inatasan din niya mga otoridad na magsagawa ng investigasyon sa insidente at tukuyin kung ano pa ang kailangang gawin para maiwasan muli ang ganitong trahedya. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
1: Arestado ang 7 suspect dahil suumanoy pagpapatakbo ng illegal na online sabong at gambling hub sa Silang, Cavite. Manipulado rin umano ng mga suspect ang resulta ng mga laro. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
2: Pinasok ng mga pratiba ng NBI National Capital Region ay isang bahay sa Silang, Cavite ng Huwebes. Matapos makumpirmang nasa loob ang 7 suspect na umano'y nagpapatakbo ng isang illegal na international online sabong at gambling hub. Sa loob ng bahay, tumabad sa mga otoridad ang nasa 15 computers at iba-ibang gadgets na umano'y ginagamit sa online gambling operation. Ayon sa NBI-NCR, natukoy ang lugar matapos ma-monitor ng cyber investigators ang mga kahinahinalang online activities ng grupo.
3: Pag-serve ng waran, tumambad sa atin ang babata pa. Sa to lang mga 18 years old, 19 hanggang 22, yung mga subjects. Yun, may nakita nyo naman yung mga footage, di ba? May mga computers dyan, no? Yung ganyan, multiple computers, tapos mga gambling. Yung iba mga graduate ng IT, iba naman, undergraduate, siguro marunong lang, kaya naisama na. Na siguro naingganyo na kumikita na.
2: Base sa investigasyon, manipulado ang resulta ng mga sugal, gaya ng poker. Hindi rin manolay ba mga sultada sa sabong. At alam na ng grupo kung aling manok ang mananalo. Palalabasin naman nilang yamado ang isang manok para ito ang tayaan. Pero sa huli, ito ang matatalo.
3: They make it appear na may online sabong. Pero actually, ano lang yan eh. Parang gawa-gawa lang nila. Tapos tataya ka. Makikita nila kung ilan yung taya, kung magkano. At namamanipulate nila yung result. Ganun sila kagaling, di ba? So, wala talaga. Pag tumataya ka, sigurado talo ka eh.
2: Ayon pa sa NBI, tinatayang umaabot sa milyong-milyong piso kada araw ang kinikita ng grupo na meron pang mga international client. Iniimbestigahan din ang hinihinalang koneksyon ng grupo sa malalaking sindikato at sa mga dating operasyon ng Pogo.
3: Concerted ang effort nito eh. Meron tong grupo behind na nag-ano sa kanila, nagbibigay ng direksyon. Yun ang pina-follow-up investigation natin.
2: Kasong illegal gambling sa ilalim ng Presidential Decree 1602 in relation to the Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act ang kinakaharap ng 7 suspect.
4: Ayon sa NBI, posibleng mas malawak pa ang online gaming network na kanilang tinutugis, kaya't patuloy ang kanilang cyber patrolling para matukoy kung sino ang nasa likod nito at ang posibleng international connection ng operasyon. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
1: Maraming sasakyan ang naapektuhan ng mga pagbaha nitong Lunes. Tumirik ang ilan sa gitna ng baha matapos tangkain ng driver na tumawid. May payo at paalala naman ang isang automobile group sa mga driver ngayong panahon ng tag-ulan. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
5: Bilaw na ang stoplight sa binahang kanto ng Mother Ignacia at Timog Avenue sa Quezon City nang humarurot ang sasakyang ito nitong Lunes. Pero malalim na pala ang tubig at hindi na siya lumampas pa. Nagtulong-tulong naman ang mga tao sa lugar para itulak pabalik ang sasakyan. Kabilang ito sa mga motorista at residenteng naipit sa baha sa Metro Manila dahil sa malakas na buhos ng ulang dala ng habagat nitong mga nagdaang araw. Sa barangay Kalusugan sa Quezon City, umapaw ang ilog at nanatili ang mga residente ng 6 oras sa bubong ng mga bahay. Matapos humupa ang baha, tumambad sa kanila ang mga basa at marurumi nilang gamit sa bahay, pati ang kanilang mga sasakyan.
6: Yung iba na sa trabaho, tapos mga nakalak pa yung mga sasakyan. Kaya ang nangyari dun, sir, binuhat na namin, mano-mano namin binuhat, pero hindi lahat na isalba namin.
5: Payo ng Land Transportation Office at Automobile Association Philippines sa mga motorista, huwag nang subukang sumuong sa baha.
7: Huwag po nating i-risk yung mga sasakyan natin kung hindi natin sigurado kung gaano kalalim po yung tubig na dadaanan natin.
8: Pag lumapas sa kalahati ng gulong mo, yung lalim ng tubig,

0: sisirain mo auto mo.
1: Paalala din ng AAP, planuhin ang biyahe, laging i-check ang mga navigation apps at traffic updates at maglagay ng emergency bag sa sasakyan na may damit at makakain gaya ng crackers. May payo din ng grupo kung tumaas na ang tubig.
0: Patay mo na yung makina kasi whether ice engine yan or electric, ang makina kasi humihigop yan ng hangin para mag-mix sa fuel kung ice engine yan. Mas malaking sakit ng ulo yun pag i-overhaul mo yung sasakyan mo dahil lumusok ka sa baha.
1: Nanghihinayang naman ang mga tsuper na mga pampasaherong sasakyan sa malaking kawalan sa kita kapag di sila makabiyahe dahil sa baha. Pero alam nilang mas mabuti ito dahil mas malaking perwisyo pag magpilit silang sumuong sa baha.
2: Kung ipagsasapalaran po namin yung baha kahapon at lakas ng ulan, baka maaari pong maapektuhan yung unang-una po yung sasakyan namin.
1: Abiso ng LTO at AAP, dapat laging handa ang mga motorista dahil posibleng maulit pa sa mga darating na araw ang malakas na pag-ulan. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
3: Patay ang isang lalaki sa Puerto Galera matapos matabunan ng bahagi ng gumuhong bundok. Maraming bayan naman ang binaha dahil sa matinding buhos ng ulan. Ang bayan ng Nasugbu nagdeklara na ng state of calamity. At live mula Nasugbu, Batangas, nagpapatrol Dennis Dato. Dennis, kamusta ang ating mga kababayan?
4: Karen, may mga pamilya pa rin nananatili sa evacuation center dahil sa pangamba na baka muling tumaas ang baha, lalo na yung mga malalapit sa ilog ang tahanan dahil masama pa rin ang panahon dito sa bahay ng Nasugbu. At kanina nga ay tinaas din ang red heavy rainfall warning dito sa Batangas, kabilang itong bahay ng Nasugbu na nangangahulugan na maaaring makaranas pa rin ng malalakas na pag-ulan dito.
5: Humuhupa na ang baha sa Sampaguita sa Barangay Calayo sa Nasugbu, Batangas. Pero kinakabahan na naman ang mga residente dahil sa lumalaki ang tubig sa kalapit na ilog at malakas din ang hampas ng alon sa dagat. Noong nakaraang linggo lang, lubog sa baha ang bahay ni Vilma Padero.
6: Wala po kasi kaming malilipatang bahay. Kung kami lilipat naman po doon sa relocation, ay aming mga gamit naman po magkakaanod. Ayan, nagtitis na lang po kami sa loob ng bahay.
5: Ang kanyang kapitbahay na si Ricardo Ramos na paulit-ulit na napiperibisyo ng baha, gusto nang lisanin ang kanilang lugar.
7: Sana yung panawagan namin sa gobyerno, baka naman mayroong mga paglalagyan kami ng mga taga rito ng isang magandang relocation site na mas malapit din sa dagat. Dahil dagat lang talaga, sir, aming hanap buhay dito.
5: 14 na araw na pag-ulan sa Nasugbu ang nagpalubog na sa baha sa 12 barangay at nagbunsod sa lokal na pamahalaan para magdeklara ng state of calamity.
8: Yung flood controls dito sa amin, we are currently looking into yung comprehensive drainage plan ng aming bayan.
5: Mistulang dagat naman ang sityo Karakawa sa Lian, Batangas dahil sa lawak ng baha. Bangkada ang ginagamit ng mga residente para makalikas.
9: May tao?
5: Gumuho naman ang gilid ng bundok sa Barangay Sinandigan sa Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Natabunan ang isang lalaki. Nag-aayos umarito ng kanyang motorsiklo nang mangyari ang landslide. Tulong-tulong ang mga residente para mahukay ang lalaking nabaog sa lupa. Makalipas ang ilang sandali, namataan ang katawan nito na naipit sa pader. Gumamit ng jack ang mga rescue team para maiangat ang pader at mahugot sa guho ang katawan ng biktima. Itinakbo siya sa ospital pero binawian din ng buhay. 4 pang pagguho ng lupa ang naitala sa iba-ibang bahagi ng Puerto Galera.
10: Hindi po naiwasan talaga yung mga landslide-induced na kwan na through continuous rain.
5: Lumagasari ng baha sa kalsada ng Barangay San Isidro matapos hindi kayanin ng mga kanal ang dami ng tubig na ibinuhos ng malakas na ulan. Hindi na rin madaanan ang mga sasakyan ng kalsada sa Barangay Tibag patungo sa Barangay Wawa sa Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. Higit isang talampakan ang taas ng baha na nagpalubog din sa mga bahay at sakahan. Madaling araw nang ikasa ng MDRRMO ang rescue operation sa Sitio Kalehon sa Barangay Tibag nang magsimula ng pasukin ng baha ang mga bahay. Nasa 28 pamilya ang nailikas. Puro tubig na rin ang makikita sa malaking bahagi ng Barangay Barahan sa bayan ng Santa Cruz Occidental, Mindoro. Binaha ang mga taniman at hirap madaanan ang mga sasakyan ng highway sa Sitio, Pasaran. Pinangangambahan naman ang tuloy ng pagkawasak ng road dike na patuloy na nilalamo ng pagbahan river sa Barangay Alakaak sa Santa Cruz. Kung tuluyan ang mabubutas ang natitira na lamang na maliit na bahagi ng daan, raragasana ang tubig sa maraming barangay at mawawasak nito ang irigasyon.
11: Magawan mo lang sana naman parang radio, ano? Yung dike na maayos.
12: Oo, sige po.
11: Talagang asitado yung kalayan. Lahat.
12: Opo,
11: yung kabuhayan ng natin sa Santa Cruz.
5: Karen, patuloy natin minomonitor ang sitwasyon sa Oriental at Occidental Mindoro kung saan sa mga nakukuha nating report ay patuloy ang paglaki ng baha sa napakaraming mga bayan doon at maraming mga karsada na din ang hindi madaanan kaya pinapayuhan ang mga residente doon na maghanda na sa paglikas o kung makakalikas ngayong oras na ito ay lumikas na dahil patuloy na ang pagdilim at mahirapan na ang mga rescue team kung sila ay hihingi ng tulong. Dito naman sa Batangas ay pabukso-bukso ang nararanasang pag-ulan at malakas na hangin. Karen.
3: Maraming salamat, Dennis Datu.
13: Patuloy ang search and retrieval operation sa 13 taong gulang na binatilyo na nawala matapos umanong lumangoy sa dagat sa Baseco noong Linggo ng hapon. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Department, inikot na nila ang mga lugar kung saan huling nakita ang binatilyo pero bigo silang mahanap ito sa mga nakalipas na araw dahil na rin sa masamang panahon. Sa inisyal na impormasyon, lumangoy ang biktima sa dagat kasamang isa pang kaibigan. Bigla umanong lumakas ang hangin at alon kaya nagkahiwalay ang dalawa. Nakaligtas ang kaibigan ng biktima matapos makahawak sa kating ng bangka na nakadaong sa lugar. Sinubukan pang hanapin ng mga kaanak ang binatilyo pero nabigo rin sila. Tanging tsinelas at damit na lamang ng biktima ang nakuha nila sa lugar. Ayon sa lola ng biktima, ilang beses na niyang pinagbawalan ng apo pero tumakas pa rin ito. Nanawagan po ang kaanak ng nawawala na agad na ipagbigay alam sa mga otoridad kung sakaling may makakita sa binatilyo. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, bukod sa habagat, may sama ng panahon o bagyo bang makakaapekto sa bansa?
14: Bernadette, patuloy pang umiiral ang habagat sa Luzon at Visayas ngayong Martes. Pero dito, sa bahagi ng Mindoro at Batangas, nagsumiksik yung mga makakapal na kaulapan at doon bumuhos ang grabing paulan ngayong araw. Pinalalakas po itong habagat at pinag-aagawan ng dalawang sama ng panahon sa paligid ng ating bansa. Una po dyan ang Tropical Depression Neneng na nabuo mula sa isang low pressure area dito sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea. Huli itong namataan, mahigit 1,000 km silangan ng extreme northern Luzon. May lakas ng hangin na 45 km per hour malapit sa gitna at pagbuksong umaabot hanggang 55 km per hour. Kilos po ang bagyo pahilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Yung pangalawang sama ng panahon naman ay LPA sa hilagang bahagi ng West Philippine Sea sa layong 450 km kanluran ng Kalayan Cagayan. Sa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. Mataas na rin po ang tsansa na ito ay maging isang bagyo sa mga susunod na oras. Hindi tatama sa kalupaan ng Pilipinas ang bagyong Neneng dahil tutumbukin po nito pahilagang kanluran itong bahagi ng Taiwan sa mga susunod na araw. At posibleng humina na itong bagyo bilang LPA pagkatapos mag-landfall dyan sa may Taiwan sa araw po yan ng Huwebes, August 20. Samantala, yung potensyal na bagyo sa West Philippines itutambay muna sa gitna ng dagat at ito po ay eventually ang hihila sa habagat dito sa kanlurang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas August 19, Miyerkules sa Luzon, magapaulan po ang habagat sa Central at Southern Luzon sa umaga. Yan, meron po okasyon na madalakas ang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Bicol Region at maging dito sa gitnang bahagi ng Luzon. Mababawasan yung pagapaulan ng habagat sa katimugang bahagi ng Luzon sa tanghali at masalakas na po yung mga pagulan dito sa Central Luzon sa hapon, lalo na sa may Zambales, Tagalog, Nueva Ecija at Aurora. At pagsapit ng gabi, aakit naman yung kaulapan at paulan ng habagat dito naman sa Northern Luzon. Matinding ulan po ang pwedeng asahan sa may Ilocos Sur, La Union, Benguet, Abra at Mountain Province. Kapamilya, patuloy pong mag-ingat at maging alerto dahil aasahan pa ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Palawan, hapon hanggang oras ng hapunan aasahan yung mga pagulan sa gitna at tatimugang bahagi ng probinsya. Pero sa Visayas, maaraw at mainit po na panahon ang aasahan maghapon at mababa ang tsansa ng ulan sa buong Kabisayaan hanggang pagsapit na ng gabi. Napakainit din dahil tirik ang araw maghapon sa buong Mindanao. Posible po yung mga daraang ulan dyan sa bahagi ng Caraga. Oras po yan ng hapunan pero mawawala rin yan pag lumalim ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, magdadala pa ng malalakas na ulan ang habagat sa madaling araw at maulan din sa ilagang bahagi ng Kamaynilaan sa umaga. Bandang tanghali, meron na lamang kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa atin sa NCR at posibleng maulap na lamang ang kalangitan hapon po tuloy-tuloy hanggang pagsapit na ng gabi. At dahil sa paulan ng habaga, tuloy-tuloy pa ang pagtaas ng tubig sa Angat Dam na nasa taas ng 184.86 meters nitong Martes ng umaga. Samantala, binomonitor na rin ang isang bagyo sa labas ng PAR na mahigit 3,100 kilometers silangan po yan ng Mindanao. Lalakas pa ito at ikilos pa northwest at posibleng sumilip o lumapit ito po sa atin sa northeastern corner ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. Kaya patuloy pong umantabay sa updates ukol sa bagyong ito. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya.
15: Gretchen, ano ang latest sa Hollywood? At TV star studded ang Disney Legends event kamakailan kung saan kinilalang ilang actors, animators, composers at iba pang personalidad na may di matatawarang ambag sa kasaysayan ng Disney. Kabilang sa mga kinilala ang Oscar-winning actress na si Anne Hathaway na naging emosyonal ng tanggapin ng parangal. Mula Anaheim, California sa Amerika, nagpapatrol MJ Felipe.
16: So proud to welcome you as a Disney legend.
17: It's official. Isa ng ganap na Disney legend ang Hollywood actress na si Anne Hathaway. Hindi na iwasang maging emosyonal ni Anne nang tanggapin ang pagkilala.
18: I am here today because I am one of the most insanely lucky people in the world. How lucky am I that I was born into a family where acting, storytelling, and imagination were valued and celebrated.
17: Blockbuster at modern-day classics ang mga pelikula ni Anne mula sa Princess Diaries hanggang sa sequel na The Devil Wears Prada. Kaya pinasalamatan niya ang lahat ng tumangkilik ng kanyang mga pelikula.
18: Every single one of you who has graced me with your time and has bought a ticket to a film or a project of mine has kept my lucky streak going for 3 decades. And I wouldn't be here on this stage in this beautiful, rare moment without you. I'm so grateful to you.
17: 11 personalidad ang napasama sa Class of 2026 ng Disney Legends. Kasama ni Anne ang isa pang Hollywood actor na si Dwayne Johnson, ang magkakapatid na actor-singers na Jonas Brothers, ang Broadway actress na si Susan Egan, at ang voice actor na si Alan Tudyk, ang OG animator ni Genie sa Disney movie na Aladdin na si Eric Goldberg, tinanghal din bilang Disney legend. Pati na ang sports commentator na si Chris Berman, blockbuster producer Jerry Bruckheimer, Disney Imagineer Kim Irvine at ang dating CEO ng Walt Disney na si Bob Iger. Mismong sina Harrison Ford, Robert Downey Jr., Diane Sawyer, Al Michaels at Ellen Pompeo ang nagpakilala kay Iger. Kumumpleto sa listahan ng award-winning composer na si Lin-Manuel Miranda, na bukod sa musical tribute, ay dinaan sa kanta ang kanyang acceptance speech.
19: And I'm grateful for you, for believing in me. Did you see that line where the sky meets the sea? God, what a time. Grateful that I'm part of your world. Thank you so much.
17: Ang pagiging Disney legend ang pinakamataas na pagkilalang ibinibigay ng Disney sa mga personalidad na may di mapapantayang ambag sa tagumpay at kasaysayan ng Disney sa iba't ibang larangan. MJ Felipe, ABS-CBN News, Anaheim, California.
20: Sa pagbabalik ng TV Patrol, estudyanteng naligo sa ulan, patay sa leptospirosis. Apat na dating bodyguard Mizaldi Co, posibleng isama sa kasong plunder. At mga bidang boses sa likod ng Paw Patrol, the Dino Movie, nagpasample. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
21: The time now on FMR. It's 7 o'clock.
22: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
23: ACS!
24: Ang kinis na niya.
25: In fairness, nag-glow up.
26: Wait.

0: nagsimula sa bakbakan.
1: Ikaw ang dapat siya tumulong sa amin! Kumawa naman, tulungan mo!
2: Sa nanak, balang araw, katagpuhay ng babaeng totoong magmamahal at magbabago sa buhay mo.
0: Hanggang muling bagbanggaan.
3: Aray!
4: Ikaw na naman!
3: Sumulikan kita.
0: Nauwi sa selosan.

0: sakali makakita ako ng babae na mamahalik ko, tayo gagayahin ko kayo. Kasi nakita ko kung gano'n niyo kumahal si nanay, kung paano niyo siya inalagaan, kung paano niyo kami binahal.
1: Ngayon, nasa love ba ng ira na?

0: Bangan, Coco Martin, Sigabo, 8 p.m. Pamilya sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
2: Patuloy na nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat at uminom ng prophylaxis para maging ligtas sa banta ng leptospirosis dahil sa ilang linggong ulan at kabi-kabilang baha sa maraming lugar, lalo na sa Metro Manila. Sa Navota City, isang 17-anyos na lalaki ang namatay matapos baliwalain ang kanyang mga sintomas. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
3: Hindi naman po ako pabayang magulang. Sinasabi ko naman sa kanya na sensya ka na kung hindi ko siya na masyadong nabigyan ng attention. Sa hirap namin, puro kuhanap buhay.
4: Hindi inakala ni Leilani na darating ang araw na kakausapin niya ang 17 taong gulang na anak na si Justin na nakahimlay na sa kabaong. Ito na anya ang isa sa pinakamasakit na maaaring pagdaanan ng isang magulang. Ang ikinamatay ng anak, leptospirosis. Kwento niya nakagat ng daga ang anak pero hindi niya ito pinagamot. Makaraan ang 2 linggo, naliguan niya si Justin sa ulan. Kinabukasan, naglabasan na ang mga sintomas. Noong August 15, pumanaw ang kanyang anak.
3: Meron po siyang napagsabihan na masama daw po yung pakiramdam niya. Masakit daw po yung mga ganto niya. Pero hindi naman po niya sineryoso yung pakiramdam niya. Nanghihina na po, tapos nahirapan po siya huminga. Noong mga panahon na nanghihina po siya, yung ate niya po, dinadala ko rin po ng ospital. Kaya hindi po ako nakapag-focus sa nararamdaman niya.
4: Mula January hanggang August 8 ngayong taon, umabot na sa 3,400 ang naitalang kaso ng leptospirosis ng Department of Health. Higit 200 sa mga ito, namatay. Walang edad na pinipili ang sakit na ito. Basta lumusong sa baha, pwedeng tamaan ng leptospira bacteria. Kaya paulit-ulit na paalala ng ahensya, kapag lumusong sa baha, agad na kumonsulta sa doktor para mabigyan ng prophylaxis.
5: Kapag wala po silang sintomas o wala naman po silang sugat, pwede din po itong pumasok sa katawan, sa ating mga mucous membrane tulad ng bibig, sa ating mata kapag tayo ay natalsikan. Hindi lamang po ito pumapasok sa sugat lang. Kaya mahalaga po ang pag-inom ng prophylaxis. Sa loob po, importante po ang timing kasi dapat po sa loob ng 24 to 72 hours o 1 to 3 days ay makainom na po ng prophylaxis simula nung pagkababad o pagka-expose po sa tubig pa.
4: May iba-ibang klasifikasyon ang banta ng leptospirosis.
5: Kapag low risk po, ito po yung mga isang beses lumusong sa baha at walang sugat sa katawan, sila po ay iinom ng 2 capsule ng 100 mg na doxycycline. Kapag naman po moderate risk o yung merong may sugat na napalusong sa baha, sila po ay iinom ng doxycycline 2 capsule sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Kapag continuous risk or yung mga mas high risk na mga individual, inom po sila ng 2 capsule kada linggo. So once a week po, 2 capsules hanggang sa wala na po silang exposure sa baha.
4: Nasa continuous o high risk ang mga paulit-ulit na lumulusong sa baha, gaya ng mga responder at iba pang nagtatrabahong nakababad sa maruming tubig. Pero bukod sa leptospirosis, pwede rin dapuan ng ibang sakit sa panahon ng tag-ulan tulad ng influenza-like illnesses, dengue at waterborne diseases gaya ng cholera at amebiasis. Alinman sa mga sakit na ito, pwedeng maging malubhang banta kung papabayaan. Kaya payo ng mga eksperto oras na ma-expose sa baha o makaramdam ng anumang sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para hindi masayang ang buhay sa sakit na pwede naman sanang maiwasan o maagapan. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
6: Baradong mga kanal at estero ang karaniwang dahilan ng baha sa Metro Manila, pero gaano nga ba kahirap ang maging tagalinis nito? Yan ang isa sa mga trabahong tampok sa Philippines' oddest jobs.
7: Sa pagbuhos ng malakas na ulan sa Metro Manila, naipon ng sangkaterbang mga basura sa esterong ito sa Parañaque City.
8: Hi guys, ako si Mark. Naglilinis ang estero. Kung sa swimming pool tsaka sa mga ganito, ang pinagkaiba lang basura eh. Pero okay lang kasi sanay naman po kami sa mga ganyan eh.
7: Isa lang ang panawagan niya.
8: Sana wag nilang ugali magtapo ng mga basura sa creek. Tapos magre-reklamo sila, bumabaha sa kanila. Sila rin naman may kasalanan eh.
7: Buong araw mang inuulan ang Metro Manila, pero dito sa isang salon sa Quiapo, maraming nakapila. Hindi lang para magpa-manicure o pedicure, isang babae kasi ang dinadayo dito dahil sa kanyang husay magtanggal ng kalyo.
9: Napakaraming kalyo, ayan, tatanggalin natin buong paa. Buong talampakan, meron pa sa kalingkingan, meron din sa daliri niya. Ayan, natitigas ng kalyo ni Kuya.
7: Sa ngalan ng patas at marangal na trabaho, anumang panahon, lahat ay gagawin para pamilya ay makaahon. Ito ang Philippines Oddest Jobs.
6: Panoorin po ang Philippines Oddest Jobs sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol.
2: At susunod, Makabebe, Apalit at iba pang bayan sa Pampanga, lubog pa rin sa baha. At isinusulong na waste to energy program ng gobyerno, kinontra ng ilang grupo. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Gayong Martes.
1: Ang tumal! Walang customer!
2: Andito na ako ngayon!
3: Ikaw ang nagdadala ng sigla at ng kita dito sa Virgin. Ikaw na lang kaya ang mag-manage nitong Virgin.
4: Isang pipitsugi babae lang yon. Sisiw lang dapat sa kanila yan.
5: He's nasa Calle Soriano.
6: She needs backup.
7: Yes, sir!
8: Hindi ko babayaran dyan sa nanay mo. Natitiyak ko sa'yo na mabubuhay siya. Nandito ang Puyang Gabo mo, hindi kita mababayaran.
0: Coco Martin, Sigabo!
9: Pres, parang saya mo dito, ha? Sino pala to?
1: Dinuktok mo yung clearance mo? Sante ka na!
0: Unahan sa pagpapabagsak.
10: Sumo, bawi natin yung sapatos mo, ha?
11: Dami mo na yung computers ko.
12: The company is facing challenges.
13: Cheers!
14: Cheers!
0: At sa pagpapakilig.
12: Namiss ko to.
15: You make it look so easy. Being strong, composed.
12: Ikaw din naman.
0: Someone, someday. 8:45 p.m. sa ABS-CBN sa Kapamilya Channel. Ngayong Martes, kung may wedding plan.
16: We need all the help we can get, lalo na hindi namin alam kung paano ba or saan magsisimula.
17: Oh, what are we waiting for? Come on, let's go!
0: Meron ding evil plan?
18: Wala namang purpose to recruit Bicoy and Kiara unless they wanna put up a kill score. Dino ang kailangan nilang ipapatay.
0: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday.

Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin, Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.

0: pusong pasasalamat mga kabatang Quiapo. Ang teleseryeng tinutukan at minahal ng bayan. Kinilala sa kauna-unahang Famous Broadcast Awards. Ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin, pinarangalan para sa Best Screenplay at bilang Best Director.
1: Aray, kung Best Screenplay pinaghirapan nyo, kahit tapos na, na ngayon na sigab mo tayo.
2: Lahat po nung pinaghirapan namin, pinagpuyatan, mga pinagtalunan, nagbunga po na pagkilala.
0: Joel Lamangan para sa Best Supporting Performance.
3: Wow! Matagal ko ng pangarap ng dalaga pa ako na.
0: At ang FPJ's Batang Quiapo, kinilala bilang Best Series.
4: Pag-uay! Tayong lahat!
0: Nagtapos man ang kwento ni Tanggol, habang buhay naman ang aming pasasalamat para sa inyong suporta at pagmamahal.
1: Maraming salamat po sa PAMA sa pagkilala niyo sa aming dedikasyon, aming trabaho, mula po sa team ng Batang Quiapo at sa ABS-CBN. Maraming salamat po!
5: Kinontra ng ilang cost-oriented groups ang isinusulong na proyektong waste to energy ng gobyerno dahil masama sa kalikasan ang pagsusunog ng mga basura at posible rin umanong tumaas ang singil sa kuryente. Samantala, lalo pang lumalang sitwasyon sa Visayas Grid dahil humaba pa sa 6 na oras ang red alert sa kuryente.
6: Pinipigil ni Grace ang sarili na gamitin ang maliit na generator dahil sa mahal ng gasolina. Pero wisyo kasi ang dulot ng araw-araw ng rotational brownout sa Bacolod City dahil sa kapos ang supply ng kuryente sa Visayas Grid.
7: Pwede ka ginot pag wala gyapon kuryente.
6: Mainit ayon kay Grace, lalo na't walang kuryente at yung generator set kapag binuksan naman ay gasolina ang ikinakarga. Si Antonio naman, nabubulukan na ng mga prutas dahil sa 2 oras na araw-araw na brownout.
8: Balda man yun mo ang negosyo, kay sana kinanglan mo yung sana.
6: Apektado na aniya ang kanyang negosyo dahil napipilitan siyang magsara ng tindahan dahil wala siyang solar light at sa kuryente lang umaasa. Ngayong Martes, humaba pa ang red alert sa Visayas sa 6 na oras mula 3:00 PM hanggang 9:00 PM. 28 power plants ang bagsak, 13 naman ang kulang ang produksyon, kaya umabot ng mahigit 830 megawatts ang natapyas sa supply sa kuryente ng Visayas. Sa Setyembre pa inaasahang babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas Grid. Samantala, mahigit 10 na mga kumpanyang interesadong sumali sa Waste to Energy Auction ng Department of Energy sa Oktubre. Isang forma ng Waste to Energy ay yung pagsusunog ng mga basura para makagawa ng kuryente. Pero nilinaw ng DOE na hindi naman agad-agad maitatayo ang planta ng kuryente galing sa basura.
9: Ang mechanical completion in our terms of reference na dapat matapos na nila yung construction doon by 2028. Tapos after that they have to do the electrical or yung pag-connect na sa grid. Siguro mga a year after also on that. Hindi siya ganun kabilis.
6: Pero para sa ilang cost-oriented groups, masama sa kalikasan ang waste to energy project ng gobyerno dahil susunugin ito ang mga basura at lalo pa umanong magpapataas ng singil sa kuryente.
5: Mas mahal pa umano ang kuryente galing sa waste to energy kumpara sa coal-fired power plants.
10: Aabot siya ng 9 pesos per kilowatt hour sa conversion. Kumpara sa coal ngayon na around 7 to 8 pesos per kilowatt hour. Double whammy tayo dito. Mahal na, madumi pa, at syempre nakakapagpalala nung already polluted na Metro Manila, no? At yung mga mega cities natin.
6: Gate naman ang Center for Energy, Ecology and Development, magdudulot ng emission o polusyon ang pagsusunog ng basura na lalo pang makasasama sa kalikasan.
11: Waste to energy poses several threats, one being to waste management, another in terms of energy development, and the third being to in terms of impacts directly to host communities for those projects. They would have to amend the Waste Management Act to allow incineration.
6: Sagot ni DOE Secretary Garin, susundin ang tamang proseso para masigurong hindi makaaapekto sa kalikasan ang gagawing waste to energy projects.
9: Hindi naman 'to magdadagdag din sa pollution din, 'di ba? So it has to we have to be very stringent on the environmental compliance. So kailangan talaga maganda yung pagkakagawa niya.
6: Bukod sa Metro Manila, kinumpirma ni Green na may ilang interesado na rin sa Iloilo, Davao at Pampanga na gamitin ang tambak ng basura bilang panggatong sa paggawa ng kuryente.
12: Sa pag-iikot ni DPWH Secretary Vince Dizon sa ilang flood control projects sa Metro Manila, aminado siyang marami pang kailangang gawin para solusyonan ang pagbaha sa Quezon City. Pero may nakikita naman siyang pagbuti o improvement ng sitwasyon sa mga lungsod ng Caloocan, Navotas at Valenzuela. Live mula sa Barangay Pangulo sa Malabon City, nagpapatrol si Andrea Tagines. Andrea, madalas bahain sa barangay na yan sa Malabon City. Ngayon ba nag-improve? Baha pa ba ngayon?
13: Yes, Karen, nandito tayo sa Pangulo Road na isa sa mga kalsada dito sa Malabon City na nananatili pa rin baha. Ito kasi yung isa sa mga mabababa talaga yung lupa kumpara sa ibang mga kalsada. Pero kaninang nag-ikot-ikot tayo, buong umaga, maghapon, napansin naman natin na humupa na ang baha sa maraming ibang lugar, hindi lang dito sa Malabon City, kundi pati sa Caloocan, Navotas at Valenzuela o yung Camanava. Gayunpaman, aminado si DPWH Secretary Vince Dizon na hindi pa sapat yung kanilang mga naging aksyon para tuluyan niyang maibsan ang pagbaha sa buong Kamaynilaan, partikular sa Quezon City.
14: Halos hindi na makita kung saan nagtatapos ang ilog at saan nagsisimula ang kalsada sa E. Rodriguez Avenue sa Quezon City Lunes ng hapon dahil sa tindi ng pag-apaw ng San Juan River. Hanggang sa G. Araneta Avenue, inabot ng lampas apat na talampakan ng baha. Ayon sa Department of Public Works and Highways, 6 oras bago humupa ang baha sa lugar at muling nadaanan ang 2 kalsada. Patuloy naman ang paglilinis sa mga naiwang basura, pati ang mga residente na naglaba rin ng mga binahang gamit. Buti na lang, ani Gina, nagkaroon pa sila ng oras na iakyat ang kanilang appliances sa 2 palapag ng kanilang bahay.
15: Mabagal na po ngayon kasi siguro sa tulong na rin ng ginawa na dyan. Opo, hindi na siya ganun kabilis. Pero sobrang lakas siguro talaga ng ulan, kaya binaha pa rin. Pero hindi na kagaya dati na malaundoy na, tsaka yung last year.
14: Sa pag-inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon kaninang umaga, inamin niyang bukod sa pagpapalaki sa drainage pipes sa G. Araneta Avenue at patuloy na pagdedredge sa San Juan River, marami pang kailangang gawin para tuluyang maibsan ang baha sa lugar. Plano ng DPWH na magtayo ng water detention basins para hindi agad rumagasa ang tubig sa San Juan River na siyang nag-iisang tributary sa lungsod.
16: Para madagdagan yung capacity, kailangan tayo magtayo ng mga detention and yung pag-iimbakan ng tubig sa taas. So meron tayong identified ngayon sa Kaingin Bukid. Problema, maraming ISF. So makikipag-usap tayo sa QC para bago bumaba pa dito, bago bumaba sa river, sasaluhin muna doon para hindi tatagal bago bumaba bago umapaw yung San Juan River.
14: Binisita rin ni Dizon kasama si Mayor John Ray Chanco ang ilang flood control projects sa Navotas City, gaya ng bagong gawang floodgate at pumping station sa Barangay Daang Hari na parehong nakatulong para maiwasan ang pagbaha sa lugar. Sa kabilayan ng malalakas na hampas ng alon, ani Chanco, naayos na rin ng DPWH ang mga dati niyang inireklamong mga sira o butas sa coastal dike. Plano rin ng DPWH na ayusin sa lalong madaling panahon ang nasirang pambomba ng tubig matapos mabarahan ng basura.
17: Kahit nag-high tide last week at malakas yung ulan, wala naman tayong mga reported na mga areas na binaha po. At yung mga ibang areas, although hindi pa completed, syempre hopefully magawa rin lalong-lalo na yung navigational gate natin na over 25 years na at yun nga ay umaapaw.
18: Talagang wala ko kayong pag-alalaing kasi nga talagang hindi po kami binaha.
16: Hindi pa completely nasosolve yung problema pero papunta tayo doon. So baby steps tayo.
14: Sa ngayon, humupa na rin ang baha sa Valenzuela at Caloocan, partikular sa mga pangunahing kalsada Sa Malabon, ilang inner roads na lang sa Barangay Panghulo ang may nasa isang talampakang baha. Pumasok ang tubig sa bahay ng ilang residente nitong Lunes, gaya ng senior citizen na si Evangeline, na tuluyan ng nagkasakit dahil sa masamang panahon at sobrang pagod kalilimas ng baha.
19: Inuubo po ako, may lagnat, may sipon lahat. Kasi ayoko po rin kasi na nababasa ang mga paa namin. Kasi mahirap din sa amin. Malay namin may namamatay na mga daga rito.
14: Tiniyak naman ng DPWH at Malabon City Engineering Office na patuloy nilang i-operate ang pumping station sa Pangulo para maalis na ang tubig.
13: Karen, bagamat pahupa ng akasa na kanina yung tubig dito sa Pangulo, sa Barangay Pangulo sa Malabon City, ngayon nga lang ay umuulan na ulit, bugso-bugso na ulit yung ulan. So posibleng matatagalan pa itong baha, itong gutter deep na baha dito sa Barangay Pangulo. Pero tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Malabon na 24/7 nilang babantayan ang sitwasyon, lalo na magagabi na. So babantayan nila kung sakaling may mga mangangailangan ng rescue o kaya anumang tulong. Karen?
12: Maraming salamat, Andrea Tagines.
20: Nag-exit na si Pinay tennis star Alex Ayala sa Cincinnati Open sa Mason, Ohio. Tinalo siya ng number 9 seed at world number 10 na si Amanda Anisimova ng Estados Unidos sa round of 32 ngayong Martes. Nakuha ni Ayala ang unang set bago nakabawi ang Amerikana sa ikalawang set. Sa ikatlo at deciding set, lumamang pa si Ayala to love. Pero winalis ni Anisimova ang sumunod na 6 na games para manalo sa score na 4-6, 6-4 at 6-2. Sunod na tututukan ngayon ni Ayala ang US Open, ang pinakahuling Grand Slam event ng taon na nakatakdang magsimula sa August 23. Muling nanalo ng gold medal ang Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena sa Golden Sand 2026 sa Poland. Ito'y matapos niyang malinis na lundagin ang taas na 5.91 meters na season best din niya. Kabilang sa mga tinalo niya sa torneo sina Cole Walsh at Hunter Garretson ng Estados Unidos at si Robin Emig ng France. Nakakawalong ginto na si Obiena ngayong 2026 season at sunod naman niyang target ang World Athletics Ultimate Championships na nakatakdang gawin sa Budapest, Hungary sa Setyembre. Inaasam din niyang mapataas pa ang kanyang ranking na ngayoy world number 13.
21: Susunod, dating House Speaker Martin Romualdez naghain ng counter-affidavit sa Office of the Ombudsman. At mga eksperto may paalala laban sa pagpapakalat ng mga video ng karahasan para maiwasan ang tinatawag na copycat syndrome. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Gayong Huwebes, ang pinaka-aasam ng puso mo.
1: Okay lang, Lord. Kung gusto niyo na siyang iulog sa akin.
0: Magyayari na.
2: Ah! Ah!
0: Ito na ang hulog ng langit kay Gabo.
3: Lord, ang bilis naman.
0: Coco Martin si Gabo. Weeknights, 8 p.m. The talk of the town.
4: Hindi talaga papatalo ang gawang Pinoy.
5: 6-6 siya sa lahat ng elements.
6: It's giving fresh atake.
7: Masarap siya panoorin.
8: Eh talaga namang gising na gising.
9: Oh my God, totoo.
10: Talagang susundan na ang mga tao.
11: Tapat lang. Congrats talaga.
6: Iba rin yung tension kay
12: a role model for women.
13: James naman.
14: Very natural.
15: Ginawa mo lang yan for...
6: For us.
16: Bagay na bagay talaga yung pagkakapareha nila sa isa't isa.
17: Unang labas pa lang ni Maha, kinakabahan ka na.
18: Di rin magpapatalo yung mga supporting cast.
0: Ito ang teleseryeng aabangan mo gabi-gabi.
19: Thank you.
20: Maganda yun.
19: Wala po.
21: Hindi lang siya yung about sa love, family.
22: Authentically Filipino.
23: Ito ay sumasalamin sa totoong buhay.
0: Someone Sunday, 8:45 p.m.

0: Nagsimula sa pakpakan.
1: Ikaw dapat sa tumulong sa amin! Kumawa naman, tulungan mo! Naghaharing
2: tala sa mundo. Sana anak, balang araw, makatagpuhay ng babaeng totoong magmamahal at magbabago sa buhay mo.
0: Hanggang muling magbanggaan.
3: Aray! Ikaw na naman!
4: Sumulikan kita.
0: Nauwi sa selosan.

0: sakali makita ako ng babae na mamahalik ko, tayo gagayahin ko kayo. Kasi nakita ko kung gano'n niyo kumahal si nanay, kung paano niyo siya inalagaan, kung paano niyo kami binahal.
1: Ngayon, nasa love ba ng ira na?

0: Nan, Coco Martin, Singapore, 8 p.m.
1: Mahigit 3 linggo nang lubog sa baha ang mga residente ng Makabebe sa Pampanga. At kahit wala ng bagyo, pinalala naman ng habagat ang sitwasyon sa lugar. Live mula sa Makabebe ng Papa Bro, Johnson Manaba. Johnson, kailan umano huhupa ang baha dyan, kung huhupa man, at may mga evacuees pa ba?
2: Alvin, sa ngayon wala pang indikasyon na huhupa na ang baha dito sa mga bayan ng Abalit at ng Makabebe kung ang pag-uusapan ay sa mga susunod na araw o linggo. Ang sabi ng mga taga rito, bumabalik kasi yung tubig mula sa dagat sa kanilang mga lugar dahil silted na ang Pampanga River. Ang sabi ng DSWD Region 3, nasa may 200 pamilya o 600 individual pa ang nasa mga evacuation centers ngayon sa bayan pa lang yan ng Makabebe.
3: Nagiging pangkaraniwan na ang mga eksenang ganito para sa mga residente ng bayan ng Makabebe at Apalit sa Pampanga. Higit 2 linggo ng lubog sa tubig, maging ang mga pangunahing kalsada sa bayan. Ang 69 na taong gulang na si Remedios, pinipilit na maging positibo pa rin sa buhay sa kabila ng misulang walang katapusang problema sa baha.
4: Mabuti naman, kaya lang mahirap talaga nga yung bumaha. Oo, kung di mo lalakasan yung loob mo, paano ka?
3: Sinasamahan na lang anya nila ng dasal na huwag magtuloy-tuloy ang malalakas na ulan at umaasang makakahanap rin ng solusyon sa problema ng kanilang bayan. Sa Bacolor, kinailangan pang isakay na muna sa silya ang 77 anyos na si Lourdes ng kanyang mga apo at kapitbahay para ilikas dahil sa baha.
5: Natrap kami sa baha, umuwi na kami ngayon, lumaki na naman ang tubig.
3: Ang bahay na ito sa sitio Inararo sa Porac, Pampanga, nilamo na lang ng rumaragas ang ilog nitong Lunes. Wala na ring nagawang mga residente, kundi panoorin ng unti-unting pagguho ng lupa sa Pampang hanggang sa tuluyang bumigay ang bahay. Nitong Martes, nagpulong-pulong ang mga opisyal ng Pampanga, Bayan ng Makabebe at Department of Social Welfare and Development.
6: Ayaw namin na maging dagat ang bayan ng Makabebe at saka yung Masanton. Alam ko may solusyon pa, kaya kung po pwede lang, pagsabi nyo lang kay Presidente na mayroong gagawing master plan. Sana yung flood control, kung hindi naman talaga umuubra, tigil muna natin. Punin yung pera. Dati hindi naman ganito kalala, pero ngayon parang yung tubig ng dagat nagbabackflow dito sa bayan ng mga bebe, tsaka yung Santo.
3: Paliwanag ni Pineda, below sea level na kasi ang kanilang probinsya, kaya ang tubig na galing sa Pampanga River at sa dagat ay bumabalik na sa kanilang lugar.
7: Sabi ko, ang solusyon nuna, yung dredging, laliman yung dagat para yung nanggagaling ng tubig ng Mebesia sa Pampanga River, hindi na pupunta ng mga bayan-bayan dahil nga mas mataas ang dagat kaysa sa bayan.
3: Sabi pa ni Pineda, may mga pag-aaral namang ginagawa para makahanap ng pangmatagalang solusyon sa napakatagal ng problema ng pagbaha sa lugar. Pero aminado siyang mangangailangan ito ng bilyong-bilyong pisong pondo. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, umakyat pa sa 231 barangay mula sa 14 na LGU ang nakararanas ng pagbaha, habang mahigit 2,000 pamilya ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Ang ilang residente ng Makabebe, sinamantala na ang pagkakataong makahirit ng karagdagang pang supplies mula sa DSWD.
8: Sana rin po, sa sobrang laki po ng epekto ng tubig ngayon, kulang po yung sa aming relief pack po. Sana po maragdagan pa po lalo.
3: Aminado ang Social Welfare Department na may karagdagang hamon ang paghahatid ng tulong.
9: From my experience, syempre paglubog sa baha or minsan sa ibang lugar may landslide, mas mabagal lang. Pero hindi ibig sabihin na wala. Nandyan lang yung food supply.
3: Prioridad ng DSWD na maabutan ng tulong ang lahat. Pakiusap ng kagawaran, konti pang pasensya sa malalayong bayan na mahirap abutin, pero sinisikap nilang maihatid ang ayuda sa pinakamabilis na paraan.
2: Alvin, kanina isbinatilyo ang namatay matapos umunang kulikatin habang lumalangoy sa baha. Ito'y sa bayan ng Apalit. Nakuha nila naman ang 11 ng naturang biktima. Sa ngayon ay ambo na lamang ang nararanasan dito sa Apalit at sa mga karating na bayan, pero ang tanong kung kailan huhupa ang baha, hindi pa natin masasagot sa ngayon. Alvin.
1: Pero yung mga nasa evacuation center at saka yung mga binaha, ayaw din nilang umalis sa lugar nila, Johnson, kahit pa binabaha na ang area, or pwede ba silang ilipat sa isang lugar na hindi naman binabaha?
3: Actually, Alvin, pagka nagpunta ka rito sa Apalit at sa Makabebe, Pampanga, parang normal lang yung karamihan sa mga residente. Nasa kanilang mga bahay lang at mas kakaunti yung mga evacuees na mas piniling manatili muna doon dahil mas mahirap nga naman yung sitwasyon sa loob ng evacuation center, Alvin.
1: Maraming salamat, Johnson Manabat.
10: Nakapaghain na ng counter-affidavit si dating House Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman. Kaugnay ng mga reklamong plunder, graft, bribery at money laundering laban sa kanya. Samantala, posibleng isama sa kasong plunder ang apat na dating bodyguard ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico matapos nilang bawiin ang kanilang mga naunang testimonya. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
11: Naglabas ang update ang Office of the Ombudsman sa imbestigasyon kaugnay ng mga kasong may kinalaman sa irregularidad sa flood control projects ng gobyerno isang araw matapos ang matinding pagbaha sa Metro Manila.
12: Sa nangyari kahapon, we see that the flood control structures that were supposed to protect our communities from the floods definitely did not work, and we need to do our work more diligently.
11: Ayon kay Clavano, naghain na ng counter-affidavit noong August 7 si dating House Speaker Martin Romualdez sa mga kasong plunder, graft, bribery at money laundering laban sa kanya.
12: We are currently awaiting the panel's ruling on whether they will grant the defense additional time to file such pleading.
11: Humiling din aniya si Romualdez ng extension para makapagsumite ng karagdagan o supplemental counter-affidavit. Dagdag ni Clavano, kalakip ng counter-affidavit ni Romualdez ang mga sinumpaang salaysay ng apat na dating bodyguard ni dating Ako Bicol Representative Zaldico na binabawi ang mga naunang testimonya kaugnay ng kanilang cash deliveries umano kay Romualdez, Co. at iba pang mambabatas. Pero wala pa umanong opisyal na kopya ng recantation na natatanggap ang ombudsman mula sa kanila. Posible aniyang maharap sila sa kasong plunder.
12: Nasa sa kanila ho yun. Kung gusto talaga nilang bumalik sa dati nilang affidavit, they're welcome to do so. Pero we have to prepare also for the scenario na hindi talaga sila babalik. Kaya po, pag hindi sila bumalik, talagang isasama sila sa charge ng plunder at non-bailable po yan.
11: Kinumpirma rin ni Clavano na natanggap ng ombudsman ang flash drive ni Attorney Levito Baligod, abogado ng mga dating bodyguard na naglalaman umano ng mga screenshot at video na mga pangyayari sa likod ng pagbawi ng apat sa kanilang mga naunang testimonya. Interesado rin ang ombudsman sa sinasabing listahan ni dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na mga proponent ng umano'y Senate Leadership Fund at katumbas na pondo para naman sa mga miyembro ng Kamara.
12: Yes, we are interested in the list and we have taken steps to obtain that affidavit so that we can study the allegations therein further.
11: Samantala, hinihintay na lamang ang resolusyon sa conflict of interest complaint laban kina dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. at Tarlac 2nd District Representative Christy Angeles. Kapwa sila iniuugnay sa construction firms na umano'y nakakubra ng daan-daang milyong pisong DPWH contracts. Hinihintay naman ng ombudsman ang counter-affidavit ni Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel na naaarap din sa reklamong conflict of interest. Patuloy naman ang preliminary investigation sa parehong reklamo laban kina Benguet Representative Eric Yap at dating ACCIS Representative Edvic Yap. Iniuugnay sila bilang persons of interest sa umano'y substandard flood control project sa La Union. Nasa preliminary investigation na rin ang malversation complaint laban kay CWS Party List Representative Edwin Garjola. Itinanggi naman ni Clavano na pinapabagal ang investigasyon sa mga kaso laban kina Senador Joel Villanueva at Francis Chiz Escudero dahil sa impeachment trial. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
10: Hit na hit sa kids at young at heart ang sikat na Paw Patrol characters. Pero sino nga ba ang nagbigay boses sa mga karakter ng Hero Puppies? Alamin yan sa Pagpapatrol ni Hollywood correspondent Yong Chavez.
13: Bagong kabanata ng cute-to-cute na Puppy Patrollers ang matutunghayan sa Paw Patrol The Dino Movie, kung saan maglalakbay sila sa lugar ng mga dinosaurs. Pero sino nga ba ang mga talento sa likod ng sikat na animated characters? Ang in-demand na young Hollywood actress na si McKenna Grace ay isa sa mga bidang boses. At ilang bago at nagbabalik na young voice talents ang kasama sa pelikula at eksklusibo pang nagpasample sa ABS-CBN na kanilang talento sa voice acting.
14: Paw Patrol, we're on a roll. I'm okay.
15: Green means go.
16: Rubble on the double.
13: Ayon sa mga bida, ay kinatutuwa nila na mula sa iba't ibang lahi at kakayahan ang kinuhang talento para sa Paw Patrol.
17: I play Rex. And

0: Samantala, ang popular na Backstreet Boys ang siyang kumanta ng Battle Up na theme song ng pelikula.
1: Mapapanood ang Paw Patrol The Dino Movie simula August 26. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
2: Susunod, Senator Loren Legarda, pinalawig pa ang kanyang medical leave. Bagong Insidious film, maninindak sa mga moviegoers. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: nagsimula sa bakbakan.
1: Ikaw ang dapat sa tumulong sa amin! Kumawa naman, tulungan mo!
2: Sa nanak, balang araw, katagpuhay ng babaeng totoong magmamahal at magbabago sa buhay mo.
0: Hanggang muling bagbanggaan.
3: Aray!
4: Ikaw na naman!
3: Sumulikan kita.
0: Nauwi sa selosan.

0: sa yung mga kita ko ng babae na mamahalik ko. Tayo gagayahin ko kayo. Kasi nakita ko kung gano'n yung kumahal si nanay. Kung paano mo siya inalagaan. Kung paano nyo kami binahal.
1: Ngayon, nasa love ba ng ira na?

0: playing with you in the blue state. Yes, it's really so much better when we get to bond and talk with you up close, Bloom.
1: Yeah, we're really thankful for you all, especially for those who subscribe to Blue Membership, because we get to connect even more. Of course, our Blue members also get access to concert pre-sales, exclusive events, first dibs on merch, members-only content, and live streams at marami pang iba.
2: But wait, there's more! Get ready for Blue amazing surprises with your Blue membership.
3: Yes, we are already blushing with excitement for everything we prepared for you guys.
4: Thank you for subscribing to Blue membership. We love you, our Blue.
5: Pinoy Big Brother. Okay, ganahan ko mato, and that was my dream to go out my comfort zone and meet new friends. I think public service in ABS-CBN is helping other people. There's like entertainment to make people happy and motivate them.
6: The talk of the town.
7: Di talaga papatalo ang gawang Pinoy.
8: Siksik siya sa lahat ng elements.
9: It's giving fresh attack.
10: Masarap siya panoorin.
11: Eh talaga namang gising na gising.
12: Oh my God, totoo.
13: Talagang susundan na ang mga tao.
14: Tapat lang. Congrats talaga.
15: Iba rin yung tension kay Kat.
16: A role model for women.
17: James naman.
18: Very natural.
19: Ginawa mo lang yan for...
12: For us.
2: Bagay na bagay talaga yung pagkakapareha nila sa isa't isa.
0: Unang labas pa lang ni Maha, kinakabahan ka na.
7: Di rin magpapatalo yung mga supporting cast.
6: Ito ang teleseryeng aabangan mo gabi-gabi.
4: Thank you!
1: Ang ganda yun!
5: Hindi lang siya yung about sa love, family.
11: Authentically Filipino.
3: Ito ay sumasalamin sa totoong buhay.
6: Someone, Someday, 8:45 p.m.
4: Sinampahan na ng reklamo ng Department of Justice si Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro kaugnay ng umano'y sexual assault at acts of lasciviousness sa dalawang babaeng pulis na nagsilbing security officers niya at ng kanyang asawang si Marikina Mayor Maan Teodoro. Isinampa ng DOJ ang magkaibang reklamo sa magkahiwalay na hukuman. Nilinaw naman ng DOJ na hindi pa naaalis ang elemento ng rape na nasa orihinal na reklamo ng mga pulis. Anila, na bago lamang ang termino na rape with sexual assault sa revised penal code ng amyendahan ang batas. Handa namang harapin ni Congressman Teodoro ang reklamo sa hukuman. Ayon sa kanyang abogado, inosente ang kanyang kliyente at paninirang puri lamang anila sa mambabatas ang inihaing reklamo.
17: Pinalawi pa ni Senador Loren Legarda ang kanyang medical leave hanggang bukas, August 19. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, batay ito sa impormasyon sa kanya ng tanggapan ni Legarda. Hindi naman sinabi ng senador ang kanyang lokasyon o ang kanyang medical condition. Samantala, sinabi naman ng Office of the Ombudsman na may tuturing na kahinahinala ang extended medical leave ni Legarda. Ito'y sa harap ng investigasyon ng Ombudsman sa umano'y anomalya sa mga solar projects na kinasasangkutan ni Legarda at anak niyang si Congressman Leandro Leviste. Nauna na itinanggi ng senador ang paratang sa kanyang huling o pinakahuling pahayag. Muling iginiit ng senadora na wala siyang paglabag at alinsunod sa patakaran ng Senado ang paghahain niya ng medical leave. Hinikayat din niyang publiko na maging mapanuri sa tinatawag niyang mga maling paratang at iwalaan niya siyang mapatutunayan na wala siyang kasalanan. Naikipagtulungan ang Ateneo de Zamboanga University sa mga otoridad sa pagpapatuloy ng investigasyon sa insidente ng pamamaril sa loob ng high school campus nito na ikinamatay ng dalawang estudyante. Sa pinakahuling pahayag ni University President Father Arnold Andal, batid ng universidad na maraming mga tanong sa nangyari at maging sila ay naghahanap ng kasagutan. Humihingi ang pamunuan ng pasensya habang patuloy pang inilalatag ang katotohanan sa nangyari. Sa ngayon, ayaw umano nilang pangunahan ang resulta ng investigasyon. Nanawagan din si Father

0: psychiatrists or psychologists, no, to more specialized services.
1: Bagamat di pa malinaw ang motibo ng suspect, isa sa posibilidad ng kanyang aksyon ay impluwensya ng mga nakapaligid sa kanya.
0: No child is born violent, no? So probably there are a plethora, a number of factors that would lead a child to behave like that. And then yung dito naman sa Ateneo de Zamboanga, posible naman na copycat behaviors lang din yan, no?
1: Base sa pag-aaral na nailathala sa Journal of Clinical Medicine, ang copycat effect ay isang psychological phenomenon kung saan ang pag-uugali o ginawa ng isang tao ay maaaring posibleng maka-impluwensya sa iba para gayahin ang kanyang kilos o gawain. Madalas itong nakikita sa mga insidente ng krimen, suicide at iba pang marahas na pag-uugali kung saan may papel din ang media. Kaya naman nanawagan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa mga mamahayag content creators at lahat ng social media users na dapat isaalang-alang ang karapatang pantao sa pagpo-post sa social media, lalo na kung mga bata ang sangkot sa insidente. Apila naman ni Fornilio sa mga magulang maging mapagmatsyag lalo na sa paggamit ng social media ng kanilang mga anak. May mga early warning signs din anya na dapat obserbahan ng mga magulang para matukoy kung kailan maaaring kailanganin ng kanilang mga anak ang mental health support.
0: So in fact, no, if we're going to actually look at this from the perspective of developmental psychology, so may three patterns, no, na tinitignan, no, yung parang we can actually abbreviate it as SAD.
1: Paliwanag ni Fornilios, dapat unang tingnan kung may sudden changes o bigla ang pagbabago sa ugali ng bata. Ikalawa, ang atypical behavior o ang mga pag-uugaling hindi pangkaraniwan sa bata. At panghuli, ang mga disruption o pagkagambala sa kanilang mga karaniwang ginagawa. Pero dagdag ni Fornilios, hindi lamang eskwelahan at mga magulang ang may responsibilidad para maiwasan ang ganitong mga insidente. Nakasalalay anya sa pagkakaisa at kooperasyon ng buong komunidad ang pagpapanatili ng ligtas ng mga paaralan para sa mga mag-aaral. Allison Ko, ABS-CBN News.

0: Sa National Capital Region, lalawigan ang Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Occidental, Mindoro at Oriental, Mindoro.
1: Pero
2: nakalulungkot ko na.
1: Hindi, gusto ko lang sabihin, una, mabuti na may alternative options.
2: Kung maayos yung signal.
1: Hindi, that's true. Because ang nangyayari, totoo, mahalaga safety first, pero delayed na masyado ang ating mga kabataan.
2: Yung hindi mo ma-check kung nag-aaral ba talaga
1: true.
2: Yun.
1: That's true. Oo, pero good move yan. Good move.
3: Oo, kasi kailangan mag-adapt ka pa rin. Eh.
1: Yeah.
3: Pero, kasi
1: maiwan masyado, pero yung nakakaawa, nakakalungkot yung nangyari. Oo.
2: At saka ano na tayo, second?
1: Yeah. Pangalawa na ata.
2: Kasi may Tacloban, di ba? Alam mo, Tacloban in June.
3: May isa pa.
2: Ay, hindi, yung isa saksak.
3: Ayun.
2: Yung sa Las Piñas ata yun.
1: Ang isang malinaw dito, kasi nga ang dami ng dapat talaga ngayon i-check. I-check ang bag, kagamitan. Usually, hindi ginagawa yun. Nung pumunta tayo sa eskwelan, wala namang ganun, di ba?
2: O, sinong gagawa ngayon nun?
1: Yun nga. Kasi ngayon, hindi mo na alam kung ano ang dala ng bata.
2: Oh, yung problema doon, dagdag gastos sa school yun.
1: Oh,
2: kasi kung may 1,000 ang estudyante, isa lang yung gwardiya. O pag sabi mo, tatlo o tatlo lang

0: Ang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
1: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na

magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon.

0: Magandang gabi. Welcome back once again sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: And of course, nako, kasama niyo pa rin po ang mga ka-vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Pay Lemon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: Oh, perfect na perfect ang attendance sa ngayon. Diba? Okay.
2: At since naka-uniform tayo.
0: Oh, in fairness. Pare-pareho naka-FM
2: R
0: radio pa.
2: Okay.
0: Sige lang. Pare-pare niyan. naka-uniform ka! Anong meron? Bakit ganun? Oh, mukhang kukunin ako ng liwanag.
3: Kasi kayong kukunin ng liwanag.
0: Oo. Super puti na nga. Pumuputi-puti pa.
3: Pumuputi-puti.
0: Naka-bleach. Oo. Pumuputi-puti.
2: Hindi, matakinanta mo din.
0: Karaksat! Okay, sige mga ka-vibes, ako! Tingnan natin kung meron tayong message muna sa ating comment section.
2: Yeah, from Ray Kenneth Mandinmina. Oy! Good evening, DJs! Kumusta, Cam?
0: Uh-huh.
2: Okay lang, Cam.
0: Okay lang. Okay lang. Oy!
2: Narinig
0: ko pumuputi-puti. Kung umamin la, waray may nakita, siguro okay la.
2: Uy!
0: Kung umamin la, tas waray may nakita. Oy! Sige. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Sa palagay nyo, mapapatawad nyo ba ang inyong partner kung umamin siyang minsan siyang nag-cheat sa inyo? Hala. Tanungin natin si DJ Cherry Lo.
2: Oy.
0: What if
2: palaging
0: what if
3: ito talaga
0: one day
3: yung ano natin isang, na program na parang sa akin lagi ang ano.
2: Ikaw taga-answer ng mga ganon.
0: Kayo yung pinakabata sa ating tatlo eh.
2: Uy!
0: Wala kang magagawa talaga dyan.
2: Sige.
0: Mapaumaya talaga't mga kuan.
3: Okay, sige.
0: Mga
2: senior citizen. Hain kita nga dapat.
3: I think, oo. Well, if pinapatunayan niya talagang hindi niya na uulitin. Pero syempre, andun pa rin yung overthinking palagi.
0: Ayun lang.
2: So, untrust and...
3: Yes. Maybe...
0: Nag-easy untrust.
3: Oo. Mapapatawad... Sounds wrong.
2: May uri na akong loading.
3: Syempre, oo. Makurigi happen like, di ba, ibabalik mo't imo trust. Pero... Yun. I guess, oo, mapapatawad ko yan, yes. Pero, hindi na yung dating, like, pero, bagat,
2: before, nga tananin mo trust at
3: yes. Siyempre, dapat ready gaya po niya maging paranoid.
0: Alangan naman mag-scotch tape ng mga kagisian.
3: Diba?
2: Kaya pa, scotch tape lang para
3: may
2: mabalik.
3: May lamat lagi hapon. Bisan pa may scotch tape.
0: May ilagian lagi.
2: Siguro, amog yapit yung sisering ni Ray Kenneth Mandinmina. Siguro, kung bari daw makita niya nga nag-cheat ang iya partner, okay.
0: Bakit sa galing? Actually, di mo talaga mangalimtan.
3: Labi na kung makilala mo ba kung hinuitunhiya.
0: Tapos?
3: Siguro, perminan ngungo ni Taktalinga.
0: Tapos?
3: Mas marapay diba? Na siguro kung umamin hiya, nga nag-cheat hiya, tapos may na kami agreement, like, di rin na niya otrohon.
0: Oo.
3: Tapos, basta nagpapakita talaga yung action, not just say
2: words.
3: Words lang.
0: Pero aminin natin, lalong-lalo na kayong mga babae, ang hilig nyo talaga sa history.
3: Asya nga ni.
2: Throwback yes. Tayo eh.
3: Dapat ready gihapon niya, like, pagiging overthinking.
0: Wala talang magagawa.
3: Hindi mo talaga ito maiiwasan. Labi na nga, iti mo trust, ginbreak na niya.
2: Ah, okay. Oh. So, maintindihan mo it iba kung kay ano nga din nila na amin.
3: Bagat sugat nga reason nga, which is, diri tama gihapon.
0: Hindi pa talaga, hindi lang talaga amin kasi alam nilang magiging consequence eh. Kung hindi naman alam talaga, ba't pa aminin?
3: Pero mas feeling ko, mas... kukurukuan na lagi hapon like it maamin ka kaysa paghihimuon mo yung atanga kay once nga mabaruan lagi hapon niya labi na kun ha iba mas war.
0: Oo.
3: World War 3.
0: Yun nga.
3: Diba?
0: Pero may mga lalaki or mga babae din kasi na you know alangan naman diba? Pero may mga konsensya din minsan siguro hindi makatulog hindi matiis ayun.
3: Oo.
0: Sinasabi talaga ang katotohanan.
3: So meaning parang ano, maybe ma-accept mo siya for once na maybe nagkamali la, natukso like that. Pero in every in repeated times na
0: ay mag-usapan na yan eh.
3: Yes, bagat imo na talaga hiya. Pero tinuyo mo na.
0: Bago natin 'yang pag-usapan, alamin muna natin 'yung iba't ibang klaseng cheating. 'Yun. Ano ba? Ano ba 'yan? Meron tayong tatlong main types ng cheating. Number one, tinatawag na physical cheating. Oh. Ay nako. Physical na 'to eh.
3: Oh, so
0: 'yung
3: any parang
0: body contact with another person that breaks your rules. Gosh. Ito.
3: Parang may nangyayari ng hindi maganda.
0: Oo. Including na yan, tinatawag na kissing, touching, at mas malala,
3: tapos having sex. Tapos mababreak yung trust.
0: Yun, nagiging si itong trust.
3: Yun na yun. Tapos,
0: delikado.
3: Nagkaroon ng project evidence.
0: May ebidensya
3: tayo. So, wala nang evidensya. So, wala nang lusot.
0: Nagigisik?
3: Uy, may sugad. Bis ano nga yung pag hininay-hinay?
0: Ay, duro-duro. Gan man ito. Ay, nako. Yan. Physical cheating ang tawag doon. Pero, mayroon ding isa pa.
3: Mm-hmm.
0: Kung may physical, mayroon naman tayo tinatawag na emotional cheating.
3: Oh, ito ano
0: po,
3: yun?
0: Yung giving your deepest thoughts, love, and time to someone else instead of your partner. Parang affair lang siya sa heart. Hindi siya physical, pero mas pinapahalagan mo yung isang tao
3: yung parang
0: kesa sa totoong partner mo.
3: Oo, yung parang ipinaparamdam sa'yo na kayo magkasama
2: pero wala
3: pero
2: sa'yo
3: yung
2: kaluluwa niya.
0: Hindi mo kaluluwa.
3: hindi mo ma-feel na love mo, na love kanya, hindi mo ma-feel na may parang
0: ganito lang yun.
3: Ganun.
0: Physically present in front of you.
3: Correct.
0: Mentally. Pero yung kaluluwa nandun sa iba.
3: Ganon. Ba? Diba? Yung parang siya pa rin yung iniisip niya na ikaw it iya, kaupon every day.
0: Tapos, eto pang malala dun. Magkatabi kayo sa gabi, pero correct. Iba yung
3: ini-imagine?
0: Nasa
2: asan, yung tanong dyan, asan yung mas masakit? Sa first at saka sa pangalawa.
0: Kasi hindi mo naman malalaman eh. Emotional cheating yan eh. Compared naman talaga sa physical cheating.
3: Pero alam mo, mas masakit yung emotional.
0: Kung alam mo.
3: Hindi, kasi ma-feel mo naman talaga.
0: Mo.
3: Yes.
0: Kung mapapansin mo.
3: Oo, di ba yung mga babae? Especially yung mga babae.
2: Yung mga instinct.
3: Yes, yung mga sense of ano, alam mo na,
0: yung
3: parang may nagbago mga lang kaunti. Parang hindi ka na ganito, ganyan.
0: Hindi
3: tapos,
0: lang naman talaga mga babae, pati mga lalaki, mga instinct din. Parang may isang pitik lang na parang may nararamdaman ko.
3: Parang may iba. Parang may iba ngayon. Hindi na siya yung ano, yung
0: parang
3: ganito.
0: Pagkasama niyo yung isang tao, palangiti.
3: Mm-mm.
0: Pag ibang tao, hindi.
3: Oo, diba?
0: Tapos pag ikaw lang, hindi.
3: Diba?
0: Pero pag yun ang present sa haharapan niyo
3: siyempre,
0: palagi siyang masaya.
3: Siyempre, maghihinala ka na.
2: Happy-happy, no?
3: Di ba yung parang sasabihin mo yung, like, sabi mo nga kanina, magkatabi sa pagtulog, tapos parang maghahag ka lang, siyempre, hindi may iwasan yung tapos, parang, ayoko.
0: Na.
3: Wag. Ayoko. My God!
2: Wag po.
0: I'm sorry, may red flag pa kasi.
3: Di ba? Tapos sasabihin, parang palagi na lang.
0: Palagi na may red flag.
3: Palagi na lang may dahilan. Oo. Yung parang
0: upa-check up ka na.
2: Walang katapusan.
3: Maubusan ka.
0: Delikado
3: hindi
0: yan.
3: Hindi yung parang ano, lagi na lang ba yung parang may laging dahilan na sinasabi para lang hindi kayo magka
0: or di kaya yung parang bigla na lang magkakaroon ng slip of the tongue. Alo?
2: Yun na yun. Yun yung mas masakit.
3: Tapos minsan yung parang kailangan mo ng support galing sa kanya.
0: Sasabihin
3: tapos
0: parang
3: mo, busy siya. Yes, dead ma lang.
0: Pero may kausap na iba.
3: Ganon.
0: Yan, yung problema.
3: Diba? Ang hirap.
0: Emotional cheating.
3: Yes, napaka.
0: Pero,
3: kasi
0: mararamdaman mo lang yun pag nakakuha ka ng mga cues or verbal, non-verbal
3: tapos,
0: diba, cues.
3: Tapos diba, masakit yun kasi hindi mo pa napapatunayan. Parang ano mo lang, hinala mo lang. So parang,
2: so mas napapranik ka the more.
0: Pero at least, mas okay siguro to kaysa na yung may physical cheating na talagang nangyayari kasi mas mahirap yata yung iwasin.
3: Kung may physical cheating, parang okay, kung kakayanin ko, go. Pero kung hindi, okay, bulag na kita. Pero kung parang ganun lang, emotional lang, na hindi mo alam, nag-overthink ka palagi, di mo alam kung saan
0: may
3: ka mag-start.
0: Anxiety, diba?
3: Diba? Nagkakaroon ka ng parang na-stress ka, lahat na lang.
0: Bawat kilos na lang, may katapat
2: siguro,
0: na.
2: Siguro, diba? Ano, yung sa tawag
3: physical
2: doon?
3: Cheating.
2: Physical, oo. Dun mo siguro maano na lang yung kasagutan talaga, literal, mm-hmm, na dun mo malalaman kung ano yung magiging decision,
3: decision mo.
2: Kasi may hinala-hinala ka na based sa mga, sa instinct mo.
3: Kung sa emotional, parang overthink ka lang palagi. Hindi mo alam kung sino, di mo matumbok kung paano mo siya, di ba?
2: Tapos kino-confirm doon sa physical cheating.
0: Yun nga.
2: Di ba?
0: Eto, pangatlo, lastly, nasa modern times naman tayo, may tinatawag ng digital cheating.
3: Yung parang chat-chat lang?
0: Secret text, mga flirting online, o di kaya patingin-tingin sa mga adult content na na-promise mo naman na hindi mo gagawin. Pero kung nagsosolo ka lang, yung pa rin na tinitingnan, my dear, ba't ang tagal mo sa CR?
2: Diba? Di ba ka ano, may ka-Zoom meeting naman? Kasi, ewan ko ba, bakit ba ang daming tumatawag parang related sa work pag nasa CR ka? Kaya naman, huwag kayo agad ano, describer.
3: Paano pag paano walang kasi, work, alam mong walang work?
0: Lang?
3: Ano, pastime lang?
2: Nagi-games?
0: Everyday?
3: Ganun, yung parang nagiging games, routine niya.
0: Ingay.
3: Ano yun? Parang routine na niya everyday. every morning pag CR.
2: Oh, part na siya. Kasi hindi ako maka-CR kung wala yun.
0: Minsan may isip mo, hala, mag-jab siya isang oras?
3: Diba?
0: Ano yun?
2: Na-flash na hiya.
3: Mag-jab siya isang oras, pero kung maligo lang, isang minuto. Nananabon ka pa.
0: Pag-check up na. Di ba? Yun lang problema doon. Yun mga ka-vibes. Pero etong mga ultimate things na dapat nating tandaan. If you are hiding an action dahil alam mong makakasakit ito sa iyong partner, it means you're cheating. Number two, may mga tao o may mga couples na okay lang na may ibang kasama, pero karamihan ayaw ng iba. Ayaw nang may kasamang iba.
3: Minsan kasi sasabihin niya, okay lang, sige. Kasi,
0: pero
3: sa loob-loob, ayaw. Pero ayaw. Kasi, sasabihin mong ganun kasi ayaw mo siyang sabihin na parang pinagbabawalan na lang. Parang masasakal siya.
0: Masyadong protect. Ano to? Yes. Possessive.
3: Oo, ganun. Pero diba? Dapat alam din nila. Yes. Dapat alam din nila na hindi ibig sabihin na laging okay. Okay lang talaga.
0: Oo. Kasi may mga okay
3: na hindi okay.
0: Na hindi naman talaga na, okay.
3: Yung parang tinatry lang maging okay.
0: Tapos,
3: para ano lang, peace.
0: Tapos tandaan ninyo, kahit anong klaseng cheating pa yan,
3: cheating pa rin yun.
0: Pinaka-core talaga is always cheating. And that is broken trust talaga.
2: Sabi nga dito ni Ray Kenneth Mandidmina, basta cheating, masakit go dito.
3: Wala namang cheating kasi na hindi masakit.
0: Pero kung, mamaya pag-usap.
3: Ay, hindi. Meron, masarap. Yung ano, cheat day.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Momordica Sharansha Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butiga.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: mas gagana ng iyong mundo kung makuha mo ang winning number combination. Lalong-lalo na kaninang alas 5 ng hapon. Ito na nga pala para sa mga tumaya ng Swertres. Yung 5pm Lotto Swertres result. Ito pong exact winning number combination, 740. Ulit po natin, 740. Girls, ano sa palagay niyong lalabas sa 9pm draw?
1: One. Naunahan ako.
0: Wah. Ano pa? Sige.
1: Four?
0: Siguro, seven pa rin.
1: 147.
0: 7-4-1, 7-1-4, 4-1-7. Try po natin mga ka-vibes kung makakakuha po kami tatlo ng isa nang isa man lang na number. Try natin mamaya. Abangan niyo po yung 3-digit Lotto Swertres result ngayong 9pm draw dito lamang. So, nag-iisa rin yung ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Tacloban. Ang Lupet.

0: Magandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.

0: ang saan ba dapat ang iyong pagpapatawad? Especially na kung nag-admit ang iyong partner na minsan siyang nag-cheat sa'yo.
1: Hello?
0: Pero waiting for live video. Okay, sige. Ayun, bumalik na naman. Okay, ito po yung mga factors natin to consider. Especially na alam naman natin kung gaano... excuse me?
1: Mm-hmm.
0: Kung gaano kahirap talagang magpatawad sa isang partner na once eh... nag-cheat sa'yo. Pero ito ang ating agreement, di ba? Na nakadepende po yung pagpapatawad sa personal values mo.
1: Correct.
0: Kung gaano kabigat yung betrayal.
1: Mm-hmm.
0: At kung may presence ba ng tunay na pagsisisi.
1: Baka ulitin lang, no? Oo,
0: yun nga. Pero, while an immediate and honest confession can show accountability, hindi naman automatically na magpapatawad ka.
1: Parang dahan-dahan lang. Oo.
0: At hindi naman automatically na mag-e-end talaga yung relationship. Diba? May mga levels po yan.
1: Mm-hmm.
0: So, ano pong mga factors na dapat natin i-consider? Number one, yung confession niya. Alam okay. naman natin sa yung nahuhuli.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Tapos sa iba malalaman.
0: Pero, admittedly, hindi ka man nahuli, na-break mo pa rin yung trust ng
1: Correct.
0: Partner. Kasi yun naman talagang pinaka-bottom line nun. Aminin mo man o hindi, nag-cheat ka pa rin. Pag nag-cheat ka,
1: nag-cheat
0: you have
1: ka.
0: Broken your trust or Uy. Your partner's trust. Yan. Siguro, mas magaan-gaan ng konti ano, kung inamin niya talaga. Kesa yung ikaw mismo nakahuli in acto.
1: Mm-mm. Pero hindi lang yung amin na hanggang amin lang.
0: May accountability naman talaga.
1: Yes, yung parang papatunayan mo talaga.

bitterness without choosing to stay with them. Yun lang, di ba? Minsan sa sobrang bigat ka makuhang 100% magpatawad unless igat para sa iyong nagawa niyang kasalanan. Kaya mo bang mapatawad at makasama siya habang buhay? Or for the sake of your own peace of mind, eh, tatapusin yung relationship? And then must come in na yung tunay na pagpapatawad. Kasi mahirap naman talaga.

0: wala, huwag niyong i-expect na
1: babalik
0: ganun yung, pa rin yung pagtitiwala yung binigay tulad ng dati. Yes. Hindi na. Diba? Masisira ang sira na talaga. Kung baga,
1: 20% sa criminal, na lang.
0: May criminal record ka na.
1: Yung parang sa 100%,
2: so hit na kahit na.
0: Nahit na.
1: Oo, ganun.
0: Ano mang iwas mo, pag humingi na ng NBI clearance, may record ka pa rin.
1: May record na.
2: O diba? Sir diba? Pani, you Kim, listen to the dawaton.
0: Yes. Mahirap talagang magpatawad.
2: Sabi naman ni Ray Kenneth Mandenmina,

0: At mga ka-vibes, naku, ilang minuto na lang matatapos ang ating programa. Mga 7 minutes na lang. Ano? Susunod na po ang programa.
1: Late Night Vibes.
0: And of course, as usual, ang inyong pinakahintay na papabol ng bayan,
1: DJ Ron Turon.
0: Susunod na po siya. Kaya wag na wag kayong bibitaw. At of course, naku, maraming salamat po sa mga ka-vibes natin na nag-send ng kanilang mga comments sa ating comment section. Yung mga sumagot sa ating mumunting tanong, ay nako, maraming salamat po sa inyong lahat.
1: Mm-hmm. And thank you very much gihapon na natin mga technicians sa natin relay stations. Mm-hmm. Thank you very much mga kuya and ate. And of course, ang atong mga solid listeners sa Ira Balay na always namamati from 8 p.m. to 10 p.m. Mm-hmm.
2: Ayaw yung kalimtian ni mo, taklob ang technician.
1: Yes! Thank you very much.
2: So, no, more effort may loading na natin ng internet.
1: Yes. Thank you very much, mga kuya.
0: Hindi man yun, ano?
1: Oo. Anyway. Feeling ko because of the weather?
0: Wow. Oh, siguro. Hinahagkot gihapit weather.
2: Uy.
0: Oh, anyway, sige mga ka-vibes. Till next time, abangan nyo po kami bukas. Same time, same program, same station. And of course, kami nga pala ang inyong mga ka-vibes kada. DJ Nico Chico.
2: DJ Faye Lemon.
1: And DJ Cherry Lou.
0: At kami po ay nag-iiwan ng mga katagang forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace.
1: Ayun.
0: Go!
1: Perfect!
0: Perfect na perfect. In the meantime, oras na. Bye-bye! Ingat-ingat po sa mga uwi sa kanilang mga bahay.
1: Bye, ka-vibes!
2: Bye!

0: kahit wala silang masabi ang radio update kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. From radio update kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

0: 10:15 mga ka-vibes at kayo nakatotalk dito sa 1.7 FM Radio Tacloban ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Wow! Mga ka-vibes, kasama nyo nag-iisang papaball ng bayan. Walang iba kundi si DJ Rontoron dito sa ating programang Late Night Vibes. Mga ka-vibes, August 18, 2026. It's just day, Tuesday. Ibig sabihin ay pinipili. Pinipili ka rin ba niya? Katulad ng pagpili mo sa kanya, di ba? Sana all pinili. So maganda, no, na pinipili. Pinipili natin ang mga mahal natin araw-araw, ang mga ka-vibes. Para everyday, happy. Diba? Huwag tayong pumili na hindi naman karapat-dapat na piliin. Kasi may mga times na pinipili natin. Yung mga... Kasi may mga araw na sumusugal tayo na sinusubukan natin yung mga bagay na hindi pa natin alam. Meron tayong choice, meron tayong option na pinipili. Na alam naman natin na kung ito yung piliin natin ay makakabuti. Pero kapag hindi pa natin alam ang isang bagay, pipiliin natin. Siyempre, nagre-rest tayo. Ano? Bahala na kung ano yung kalalabasan. Kasi ganun tayo eh. Ganun tayo mga Pilipino eh. Pero dapat ano, piliin natin ah. Yung talagang makakapagpasaya sa atin araw-araw, di ba? Eh mga ka-vibes, sa mga nakikinig dyan sa mga radyo, live tayong napapanood sa ating official Facebook page. Search nyo lang 1.7 FMR Tacloban. Ay, batiin nyo natin yung mga nakikinig ngayon sa ating mga release station dito sa Eastern Visayas. And dyan sa FMR, Kat Balugan, magandang gabi sa inyo dyan. Siyempre, maligayang pagbati dyan sa FMR, Kalbayog. Ang nakatune in lagi dyan sa FMR, Katarman. At di rin magpapahuli ang ating mga ka-vibes dyan sa FMR, Borongay. Siyempre, magandang gabi mga ka-vibes dito na nakikinig at nakatune in sa atin dito sa Metro Tacloban. Sa ating mga ka-vibes dyan, mga sales attendant. Ano ba yung mga sales attendant, DJ Rontoron? Yan ang ating mga night shifter na nagbabantay ng mga tindahan. Diba? Yung mga 24/7. Malaking tulong din sa atin yun, ano, kapag may mga tindahan na ganyan na yung mga emergency na kailangan nating bilhin eh. Pag mga 10 oras na ng gabi, ano, tapos may mga bukas pa. Yan, malaking tulong yan para sa ating mga ka-vibes. Lalo na pag may mga, yung mga gamot, ano, mag-emergency. Kaya, saludo sa inyo dyan sa mga ating mga sales attendant. Always naka-tune in. Oy, binabati ko pala yung ating mga ka-vibes dyan sa Pinawag daw, Pinmuda. Ayan, kay Edmond. Pag-uwi ko, sabi niya, pabati mo naman. Batiin mo naman yung Team Pinmuda dito sa Pinawag daw. Ayan, ang mga poging drivers natin dyan sa Pinmuda. Ayan, magandang gabi sa inyo. And happy listening. Happy watching mga ka-vibes. At mamaya meron tayong babasahing confession letter. Siguradong makakapagpaan ito. Makakapagpabasa ba? Hoy!
1: My God!
0: Basta mga ka-vibes, samahan nyo lang ako hanggang alas 12 ng hating gabi. At ako nang bahala sa inyong gabi. At syempre sa mga gusto magpa-shoutout dyan, magsindan ka nilang mga greetings or sa mga nag-celebrate ngayon ng birthdays or anniversary, wag lang mahihiya mga ka-vibes mag-comment sa ating live. Dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban. And ating mga oras mga ka-vibes, 1520. Ayan, dyan lang kayo magbabalik pa rin ng Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban and Cavalismo sa Soundtrip Anlupeta.

1536 mga ka-Farms, at kayo nakikinig pa rin dito sa 100.7 FMR Tacloban. Ang ka-Farms mo sa Soundtrip ang lupet. Siyempre kasama nyo pa rin nag-iisang Papa Ball ng bayan, DJ Ron-Toron, dito sa ating programang Let Night Vibes. Eh mga ka-Farms, batiin muna natin yung mga nakikinig ngayon sa radyo at live po tayong napapanood sa ating official Facebook page sa 100.7 FMR Tacloban. Siyempre mga ka-Farms, sa mga hindi pa dyan naka-download ng ating FMR Philippines application, ako mga ka-Farms, ay libreng-libre lang po yan sa ating Google Play Store and App Store. At once na ma-download nyo mga ka-Farms, nako, napakadaming FMR station dito sa Pilipinas. Simula Lunes. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao mga ka-vibes. Siyempre, dito tayo sa 100.7 FMR Tacloban. Diba? Eh mga ka-vibes, batiin muna natin yung mga nag-comment dito sa ating comment section. Ayan. Hello DJ Ron-Toron. FMR Tacloban, I'm watching dear from Palo, Late Night Vibes. Pa-shoutout naman po, maupeng gabi, hello po pala sa Armaminto Family, Barangay Kasandig, Gandara, Samar. And pwede ba akong pa-request ng song na Tahanan by El Mano, pakiplay naman po please. Siyempre, add na natin yan sa ating playlist yan. That's coming from Abby Acevedo. Yeah, good evening sa'yo, happy watching. Ka-Vibes, Abby.

0: Ay, syempre, shoutout ko din na yung LGU Pinabakdaw, ano? Ayan, team building nira ngayon sa Villa Marviling, Calbayog City. Ayan, headed by aming pinakamasipag at pinakamagandang mayor, walang iba kundi si Honorable Mayor Vianney D. Mabag. Ayan na. Hoy, sana all ano, sana all may mga pating building. Kasi may naalala ko dyan eh. May naalala ko dyan kasi maraming nabubuo. Maraming nabubuo sa mga team building. O iba, iba yung pumapasok sa utak nyo. Siyempre, nabubuo nga bagong samahan. Diba sa mga hindi pa magkakilala na magkatrabaho, yun kasi nabubuo yung mga, siyempre, pagkakilanlan na, oh, ito pala, si ano, si Juan, hindi ito, ano eh, hindi ito pala palakibo. Pero pag nakainom na pala, ay, lumalabas na pala yung kanyang talent. Magaling pala to mag-English.
1: My God!
0: Oy, malapit lang din tayo dyan, no? Sa ating rail station dyan sa FMR Calbayog. And that's coming from Sir Efren Garabiles Jr. Yan, binabati ko rin yung mga kawebs natin dyan sa Pinabagdaw, ang ating Bahay Katay family. Ang shoutout kay Setyembre 29. Uy, malapit na. Siguro, birthday mo to. At syempre sa mga nag-birthday ngayon, happy happy birthday. Mabuhay kayo. Mabuhay kayo ng matagal. Then, more birthdays to come. And good health lang palagi, mga kabags. And pa-shoutout po naman po sa special friend ko na si Juana, Gisilu, Igat, Macariola, Santa Rita, Summer, I love you. Oy, pinsan ko pa yata to eh. Ayan, that's coming from Abby Acevedo. Kasi, father side ko, Macariola din. Ayan, sa mga naka-vibes natin dyan sa Santa Rita, Summer. Happy listening, mga ka-vibes. Oras natin 10:40, mga ka-vibes, at oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight.

Hello po, DJ Ron Toron. Apat na taon na kaming kasal at biniyayaan ng dalawang anak. Sa totoo lang, DJ Ron Toron, arranged marriage ang pagsasama namin. Noong una, hindi ko inuusisa ang nakaraan niya dahil ang sabi niya wala naman siyang naging nobyo kahit may dalawang lalaki raw na nagpropose sa kanya noon at tinanggihan niya. DJ Ron Toron, nagtiwala ng buong buo naman ako. Pero dalawang buwan na ang nakalipas, nagbago ang lahat. Isang gabi na uhaw ako at nagising para uminom ng tubig. Kinuha ko ang cellphone niya para tignan ang oras at doon ko nakita ang mga WhatsApp notification mula sa contact na nakasave bilang RA, isa sa mga lalaking nagpropose sa kanya noon. Na-unlock ko ang phone niya pero napansin kong kakatapos lang niyang burahin ang usapan nila. Minarkahan ko na lang ulit ng bilang unread at bumalik sa kama, nagkukunwaring walang nakita. Kinabukasan, DJ Ron Toron, chinik ko ulit at burado na talaga ang trade. Tinanong ko siya kung may binura ba siya, pero nagmaang-maangan siya, sinabi sa kanya ng totoo na nakita ko ang mensahe at alam kong burado na. Doon na siya umamin at sabi niya first time lang daw niyang nilang nag-chat at hindi na mauulit. Naniwala naman ako, DJ Ron Toron, pinili kong maniwala dahil mahal ko siya. Pero nitong nakaraang dalawang araw, na-discover ko na nag-a-update siya ng mga status niya at siya lang daw ang nakakakita. Doon ako nagsimulang magduda ng sobra. Hanggang ngayon, DJ Ron Toron, hindi

Antaroine. Ayan mga ka-vibes, ang kwento ng ating letter sender, ano? Yan, problema ng mag-asawa na naman. At sa mga nakarelate dyan, syempre, huwag niyong kalimutang ibigay ang inyong mga advice or comment o opinion para dito sa ating letter sender. Kasi mamaya, pag-uusapan natin to. At syempre, bigyan natin siya ng payo mga ka-vibes. Oras natin, 10:45, magbabalik pa rin po ang Litet Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FMR, Tacloban, and Ka-Vibes mo sa Soundtrip, ang lupet.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barbero't masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio The Vibes!
3: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

Oras natin mga ka-Vibes, 11:13 na. Ayan, at kayo nakatutok pa rin dito sa 100.7 FMR Tacloban, ang ka-Vibes mo sa Soundtrip ang Lupet. Eh mga ka-Vibes, kasama nyo pa rin si DJ Ron Taron, nag-iisang papabol ng bayan. Siyempre dito sa ating programang Late Night Vibes. Eh mga ka-Vibes, shoutout muna natin si Mark Lawrence Baring. Ayan, shoutout ron here in Quezon City, Abuga Family. Oy, kumusta dyan? Kumusta kayo dyan sa Baring Family? Ayan mga ka-Vibes natin na nakikinig at nanonood dyan sa Quezon City. Ayan, magandang gabi po sa inyong dyan. Ingat-ingat po kasi, no? Maulan dyan at baha. Ayan, ingat po kayo dyan, mga ka-vibes natin dyan sa Manila. At siyempre, pwede bang pa-request ng song na Di Ko Kaya by Eric Santos? Jaya, paki-play naman po please. That's coming from Abby Acevedo. Ano, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya mo play. Hindi, joke lang mga ka-vibes. Nandito na yan sa ating playlist. Basta kayong mag-request mga ka-vibes. At kanina may nag-comment, ano, delete lang. Ay, oray na karang delete basta na comment na ano. Okay, shoutout dyan sa ating mga tropa dyan sa Barangay Itiwan, Maras Baras. Ayan, magandang gabi po sa inyo dyan, yung ating team, Gromsmin, ano, di ba? Wow! Webes na po yan mga ka-vibes. O shoutout dyan, bila akong na-miss si Boss Liam. Ano? Yung mga sexy dance, nako, basta talaga nasusobrahan. Lumalabas yung mga talent, ano? Anyway mga ka-vibes, kanina mayroon tayong binasang confession letter. Ano, so mga hindi nakaabot sa ating istorya kanina. Ayan, mayroon tayong sender na 4 na taon ng kasal. Nagsusulat at mayroon silang 2 anak. Arranged marriage lang ang kanilang pagsasama. Pero sa paglipas ng panahon ay minahal at pinagkatiwalaan niya ang kanyang asawa. Nagbago ang lahat nang makita niyang may WhatsApp notification mula sa dating manliligaw ng kanyang asawa. At nang tingnan niya ang cellphone, napansin niyang nabura na ang conversation. At nang tanungin niya ang asawa niya, una itong nagkunwari na walang alam bago umamin na minsan lang daw silang nagchat at hindi na daw mauulit. Ang pinili niyang maniwala dahil mahal niya ang asawa niya at ayaw niyang masira ang kanilang pamilya. Pero pagkalipas ng ilang panahon, napansin niyang gumagawa ang kanyang asawa ng mga status na siya lamang ang nakakakita. Dahil dito bumalik ang kanyang mga duda, may communication pa rin kaya sila? May nararamdaman pa kaya ang asawa niya sa dating manliligaw niya? Ang pag-usapan natin to mga ka-vibes sa problemang mag-asawa, di ba? Ano nga? Sa tingin ko ano mga ka-vibes, hindi pa sapat ang ebidensya para sabihin may relasyon talaga ang dalawa. Di ba? Pero sapat na ang mga pangyayari na masasabing may problema sa tiwala at transparency sa kanilang pagsasama. Baka siguro mayroon ng mga past issue na ganitong situation na minsan nang ito na nga bumabalik ano. Kaya ito yung nangyayari ano. Kasi pag may mga bagay na nangyari na dati at unti-unti itong bumabalik, nagkakaroon ng trust issue, di ba mga ka-vibes? Kasi ang mas nakakasakit dito ay hindi lamang ang pagkakaroon ng dating manliligaw sa picture. Ang problema ay may tinago, di ba? May binura at una pang itinanggi. Kasi kung wala namang tinatago, bakit buburahin o
bakit mo itatanggi na nagka-chat kayo or nagka-text, basta may conversation kayo, it's a part of cheating, mga ka-vibes, na ganyan niya. Cheating na din yan kasi tinatago mo. Kasi, iba, kapag nasa isang relasyon ka na, dapat open ka naman. Hindi naman sabihin na lahat, kasi may mga private naman tayo na as a personal, di ba? Meron din tayong tinatawag na private. Pero yung mga ganitong mga chat-chat, di ba? Tapos, meron ka ng asawa, dapat open up na yan, di ba? Oy! May sa mga nakaka-relate dyan, sa mga hinihiram yung mga Facebook account. Kona. Opo na, sasabihin niya na privacy, di ba? Pero andyan naman sa inyo yan. Pero kapag nahuli na, ayun nga, kasi nakita na ng ating letter sender at itinanggi pa, talagang mayroon na ngang nangyayari. Pero kailangan din niyang mag-ingat na huwag hayaan kainin siya ng silos at pagdududa. Kasi hindi magandang mabuhay araw-araw na iniisip kung sino ang kausap ng asawa niya o sinusubukang hulihin ito. Parang nagiging ano nito eh. Parang nagiging agent. X44. Siyempre, lahat ng mga kilos niya, binabantayan mo. Diba? Tapos kung aalis man siya, may mga pagkunwari ka pang hindi ka lalabas. Pero ayun na nga, sinusundan mo pa siya parang tili serye lang. Ito na lang ano, advice natin para sa ating letter sender, mga ka-vibes. And una, kausapin mo. Ito na lang ano, advice natin para sa ating letter sender, mga ka-vibes. And una, kausapin mo. Kausapin niya ang asawa niya ng mahinahon, di ba? Hindi para makipag-away, kundi para malinaw niyang sabihin kung bakit nasira ang tiwala niya. Pangalawa, kailangan nilang magkaroon ng malinaw na boundaries tungkol sa dating manliligaw. Pag-usapan nila yon, ano ba talaga yung mayroon kayo? Parang mayroon pa kayong unfinished business na hindi pa natatapos, ano, na dapat alam niya din. Kasi kung open yun, sabihin niya na, oy, meron dito. Ito si ganito. May nag-open up lang sa ganitong mga, sabihin na lang natin, mga negosyo. Kasi mas maganda pa yon, di ba? Basta sinasabi mo sa partner mo. Ngayon, pangatlo, huwag niyang kinikim-kim lahat dahil may lamang sa mga anak at magulang. May makarapatan din siyang masaktan na magtanong at humingi ng mga reassurance. At higit sa lahat, huwag agad isipin na pangalawang option lang siya. Ang mahalaga ay bilang asawa ay hindi nakadepende sa kung may ibang lalaking nagkakagusto sa kanyang asawa. Kaya kung talagang mahal pa rin nila ang isa't isa, ang tiwala ay maaaring may balik. Pero hindi isang gabi. Kailangan itong patunayan sa consistent na katapatan, respeto, at malinaw na pagkilos. Eh mga ka-vibes, huwag munang mag-desisyon kung may pagtataksil nga. Alamin muna ang katotohanan na pag-usapan ng maayos at pagkatapos ay tingnan kung ano ang mga kilos ng asawa niya ay tugma sa mga sinasabi nito. Eh kapag hindi na nagkatugma, alam na, matik na yun. Diba? Ang ikis na yon. And oras natin mga ka-vibes, 11:22 na. Ayan, nabatingin ko muna yung ating mga ka-vibes dyan, yung ating mga solid na listeners dyan sa QB Boys. Ayan, sa team Drumsmen. Ayan, nakikinig natin ngayon. At syempre sa ating mga ka-vibes dyan sa Barangay Imelda, Tolosa, Leyte. Magandang gabi sa inyong lahat dyan, mga ka-vibes. Eh mga ka-vibes, magbabalik muna tayo. Babalik tayo. Play natin ang request song ni Asibido.
Ano? Di Ko Kaya by Eric Santos.

0: Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

It's end of the road, mga ka-vibes, para dito sa ating programang Late Night Vibes. E mga ka-vibes, pasalamatan muna natin yung lahat ng mga ka-vibes na tumutok, ano, nanood at nakinig sa atin at sa mga naka-tune in sa atin Facebook Live at simula kanina hanggang sa ating pagtatapos ngayon, mga ka-vibes. E maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, sa ating mga drivers na papauwi pa lang, nagmamaniho, naka-tune in. Ayan, ingat-ingat po sa pagmamaniho, mga ka-vibes. At sa tulad natin mga night shifter, mga ka-vibes. Ayan, ingat po sa inyong mga trabaho, lalo na yung ating mga security guards. Ayan, yung ating mga nurse, ating mga call center agent. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok. Oy, mayroon pa nagpahabol dito. Ayan, batiin muna natin.

habang patapos na tayo yan. Kaya pa-shoutout po Boss Ron, yan. Siyempre magandang gabi kay GV Balina. And it's coming from GV Balina from Pinabag daw, by Katay. Salamatan din natin ating mga relay station dito sa Eastern Visayas, dyan sa FMR Katbalugan, FMR Katarman, FMR Kalbayog, and FMR Borongan. Siyempre dito sa ating main station, FMR Tacloban, yan. At ako ang inyong nakasama mga ka-vibes, ang nag-iisang Papa Ball ng bayan, DJ Ron Toron. Siyempre dito sa ating programang Late Night Vibes, all here sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip Ang Lupeta. Eh mga ka-vibes, I love you, goodbye.

Ka-vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Ang lupet!

Pagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio. Kabibes.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto mula araw ng Linggo hanggang Biyernes. Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid sa inyo ng Xanthon Plus Herbal Capsule.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun ah. Inakapay ba ko ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
4: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Xanthon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Xanthon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Xanthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
8: Mmm, suwabe ang aroma. Xanthon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Xanthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
10: Xanthon Plus Gold. Xanthon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Xanthon Plus Gold. Gawa sa pinakalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Xanthon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Xanthon Plus Gold.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
10: Xanthon Plus Gold.
12: Yeah! Welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Ganyan din po ng Xanthon Gold Herbal Capsule at Xanthon Vitamin C. Ito po ang Doc Samaritan. Stephen Hines po ang isa po sa inyo po makasama para talakayin na naman kung paano po ba iwasan at lunasan yung mga karamdaman. Simple man yan siya o malala, sa tulong po ng mga alternative medicine, mga herbal supplements, mga halamang gamot na maaari po natin makita sa paligid ng ating tahanan na pwede po nating magamit para maiwasan ang karamdaman at malunasan na rin po ang mga karamdaman. At syempre, yung mga herbal supplements na mabibili po sa mga pharmacy at saka sa mga butika na aprobado po ng Food and Drug Administration. Syempre, makasama po natin lang ibang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, Doctor of Ministry in Naturopathy, Dr. Algie Bakla.
13: Sa lahat ng ating mga taga-subaybay, welcome po kayo sa ating pong palatuntunan.
12: Sa mga kababayan po natin na meron pong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po ha. Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuyo po, ano, palagyan ng pangalan kung hindi naman po masyadong maselan yung mga katanungan, yung mga text messages. Tsaka edad na rin po, ano, at gender para mas mabilis pong matukoy yung inyo pong mga sakit at mas mabilis pong mabigyan ng payo ni Dr. Algie. Ulitin ko lang yung text line po natin, Sir 961-532-2110. Sa mga naghahanap po ha ng mga quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan, syempre kasama dyan ang Xanthon Gold Herbal Capsule at Xanthon Vitamin C, Xanthon Plus Coffee Mix, ang ating Turbo Herbal Supplements for Men, Xanthon Plus Herbal Oil at Xanthon Plus Herbal Soap. Available po yan ha, sa mga pharmacy, sa Mercury Drug, sa Watson's Drugstore, available din po yan ha. Ganda po sa The Generics Pharmacy at saka sa Rose Pharmacy. Sa Shopee at saka sa Lazada, available din po yan. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Yan ha. Basta hanapin nyo po yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan. Dahil yan po, subok na ng napakarami po nating mga kababayan. At syempre, aprobado po ng ating Food and Drug Administration. Kaya hindi po kayo mangangamba. Baka mayroong mga bad side effects at mga adverse reactions. Yan ha. Yan, mga kaibigan, sa pagpatuloy po ng ating programa, Pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng paggamit po yan, han, mga produkto ng Yeso Health at Doc Samaritan. Siyempre, paunahin dyan ang kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic na vitamin C.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
18: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
18: Siguradong sisiglang pakiramdam.
17: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
19: Laging bitin, ibalik ang bangsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
6: Oh, yes.
19: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
20: Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix.
22: Kape na? Gamot pa?
20: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
23: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
24: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
25: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
26: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
27: Gusto ko lang i-share sa inyo o sabihin sa inyo na super ganda talaga ng Santon Plus Gold. Napatunayan ko lang yan kasi last year nagpa-whole abdomen ultrasound ako. May nakita sa aking mga lymph nodes, sa aking gallbladder, may mga lymph nodes. Maliliit lang naman siya. Tapos, meron akong fatty liver, lumabas sa mga lab result ko. Palaging fatty liver. Pagka every 3 months, 6 months, nagpapalab chem ako. Then, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Santon Plus Gold noong April. Actually, March, alam ko na siya kasi yung papa ko, which is 78 years old, ay nagtitake na rin ng Santon Plus Gold. Naririnig niya sa radyo. Then, nagtake ako noong April, May, hanggang ngayon. Then, June 15, nagpa-whole abdomen ultrasound ulit ako. And, nakita sa ultrasound ko na, sabi ko dun sa nag-ultrasound, Dok, paki-medyo tagalan mo dyan sa gallbladder ko kasi baka lumaki na yung mga lymph nodes o namamagana. Meron kasi akong lymph nodes sa gallbladder. Yun yung huli kong ultrasound last year. So, paki-check. Tsaka, paki-check din yung atay ko. Baka, yun nga, baka namamaga kasi fatty liver ako lagi, ganyan. Sobrang shock ako nung sinabi ng doktor na wala akong nakikitang lymph nodes sa gallbladder mo. Sobrang okay siya. Lahat ng laman loob mo, okay siya. So, sabi ko, Dok, sigurado ka na wala na yung, wala talaga, may maliit na lymph nodes dyan. Wala talaga, wala na ako nakikita. Then, ang liver mo, sobrang healthy, maganda. Sabi ko, naisip ko agad si Santon Plus Gold kasi iniisip ko na, kaya nag-okay lahat ng lab chem ko, hindi na ako fatty liver, okay na wala na yung lymph nodes ko dahil sa pag-inom ko ng Santon Plus Gold. Sobrang effective siya, sobrang bilib ako sa kanya. And ako pala ay may irunding anxiety disorder. panic attack. Napansin ko lang, nung mula nung nagtitake ako ng Santon Plus Gold, hindi na ako inaatake ng anxiety ko. So, siguro dahil nakakatulog na ako ng maayos, and siguro okay na yung, kasi meron daw akong hormonal imbalance, sabi ng psychiatrist ko. So, ngayon, siguro okay na. So, napansin ko lang talaga na lumalakas ako at saka hindi na ako talaga inaatake ng anxiety ko mula nung umiinom ako ng Santon Plus Gold. Then, buong family ko umiinom na rin, kahit mga anak ko, asawa ko, papa ko. So, kung ako sa inyo, pag na kayo magdalawang isip, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, sobrang effective. Sobrang maganda siya sa katawan.
12: Yan po mga kaibigan, ang ilan po ulit sa mga kababayan po natin na natulungan, ang patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Kaya puntahan po kayo mga pharmacy, mga local drugstore sa inyo pong lugar. Available po yan sa mga health shop, mga herbal store, sa Mercury Drug, mabibili rin po yan ha. Ganun din sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, sa Watson's Drugstore, any branches po nila. At ganun din sa Shopee at saka sa Lazada. Pwede nyo pong i-order yan sa official store ng Yes to Health. Ating pong text line para sa mga katanungan at gusto pong magpo-konsulta kay Dr. Algie, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuyo po ha, palagyan ng edad at saka ng gender. Kung hindi na po masyadong maselan yung mga katanungan, pasamahan na rin po ng pangalan ano, para ma-acknowledge naman po natin sa ating pong programa. Okay, Doc, ito. Buwan naman nung tanong. Ayan, Doc, ako po si Emilio. Emilio Jr., tanong ko lang po kung ano po ang dapat kong gawin at inumin. May bato po ako sa bato. 1.7 na po ang laki. Salamat po. God bless, Doc.
0: Okay, ano, malinaw ba ako? Bago natin sagutin, binabati natin si Dr. Eliseo Cuevas ng Ayala Alabang, ano, na regular na nakikinig po sa ating programa. Happy listening po, Doc. Ano? So, doon sa ating tagapakinig na nag-text po, ang kanyang problema ay kidney stones. Yan, marami may ganyan, ha, partner. At pag meron tayong kidney stones, syempre, pag lumalala yan, talagang nanganganib tayo sa surgery, ano? Yung iba nga, nagpapa-shock wave. And ito po ay patuloy na lumalala pag hindi natin naagapan. Ang may mga tao na stone former talaga at yun ang mahirap. So sa alternative medicine, sa naturopathy particularly, ano, ang ginagawa natin is mga preventive na paraan para hindi po lalaki yung bato. Una-una sa lahat sa prevention, yung pag-iwas talaga sa mga nagiging dahilan ng formation of stones. Yung pagkain ng mga pagkaing mataas ang mga minerals that cannot be handled by the body, especially yung salty. Okay, ang salt is okay, pero pag too much naman, hindi maganda. Lalo na kung kulang din tayo sa tubig. Hindi maganda po yun. Because yung water is pangunahing pangailangan ng katawan, ng kidneys, na kapag kayo po ay kulang sa tubig, tapos mataas pa yung consumption mo ng malat, eh hindi maganda. So, pwede kayong magkaroon ng ganyan. Binibigyan natin advice, may mga herbal tea that are known to be diuretic. Marami po yan katulad ng sambong tea para hindi na tayo masyadong lumayo. Banaba, maganda rin po yan. Yung buhok na mais, yung sampasampalukan na tinatawag na ang kanyang dahon para sampalok. May mga buto sa ilalim. Ito lang to, damo lang ito. Pwede nyo i-research yan, yung tsangka piedra na sinasabi. Ano? Pwede rin po kayong gumamit ng kugon grassroots. Yan. And also pwede rin po yung tanglad at pandan. So yung mga yan, mga natural na mga diuretic na pwede po ninyong gamitin. Of course, mag-take po kayo ng mga matataas po yung electrolytes na mga inumin, gaya po ng buko juice. Okay, mataas yung kanyang minerals that can help ease the burden of our kidneys. Ayan. So sa ilan naman mga supplement, vitamin C is napakaganda. One capsule 3 times a day, very friendly sa kidneys yan. At yung pong ating Santon Gold, at least 1 capsule 3 times a day, take it for 90 days, lalo na kung meron na po kayong nakita na stone. And iwasan ang pagkain ng sobrang maraming protein, gaya ng protein from meat. And shift to alternative plant-based protein na galing sa mga beans at other sources na pwedeng pagkunan natin ng protina. Kasi nga ang protein ay hindi talaga ito maganda sa kidney, lalo humihina. Pag sobra, yan po yung isa sa nagiging dahilan ng pagbagal ng trabaho ng ating kidneys. So yun po yung gawin natin at sana po yung makatulong sa inyo. Ano?
12: Doc, na ipa-check up, may problema po sa puso. May maintenance na rin po para sa heart. Ano po kaya pwedeng vitamins para makatulog, Doc?
0: Yung may problema sa heart, ano? Yun nga talaga, nagkakaroon ng other complications na pwedeng makaka-apekto sa pagtulog. Laging nai-stress, siyempre, puso po yung nagkakaproblema. So pag meron po kayong problema sa puso, pinakamaganda mag-take tayo ng mga boosters na ating pong cardiac muscle, gaya po ng coenzyme Q10 or CoQ10. Sa mga herbal medicine, ang isa sa pinakamataas ang coenzyme Q10 ay matatagpuan mo sa bignay leaves. Then mataas din ang CoQ10 property ng malunggay leaves. And also, maganda rin po yung nandun sa pandan, yung mabangong pandan. Okra, ang taas din po ng vitamin E and natural coenzyme Q10 na nandun po sa okra. Okay? And para makatulog tayo na maayos, taasan natin yung ating consumption ng mga pagkaing mayaman po sa B-complex. Nandyan po yung mga rice bran, yung pagkain po ng beans is also okay for cardiovascular at sa mga nerves natin. Pwede rin kayo mag-take nung, kung alam po ninyong onion tea. Alam niyo ho, itong onion tea, i-challenge ko po kayo. For example, gabi hindi ko kayo makatulog. Kumuha po kayo ng onion at pakuluan niyo po yung onion, kahit mga 2 onion, tapos inumin niyo po yung pinaglagaan, kainin niyo po yung nilagang onion. After a few minutes po, kayo iaantukin. Grabe ho ang sedative property ng onion. Maganda pa po yan sa ating puso kasi mataas ang kanyang quercetin property. Mayroon siyang natural circulatory enhancer na mga phytochemicals na nakatutulong po sa mga mayroong sakit sa puso. And also take vitamin C. And don't forget, i-partner nyo yan sa Santon Gold, at least 1 capsule 3 times a day for 90 days. Para makatulong po yung mga sangkap na ating pong Santon Gold kasi 5 ho yan eh. Ha? Yung 5 ho na yan talagang sinadyang ilagay para po sa mga common problem. At isa na po ang sakit sa ating dalo ng dugo sa puso po natin. Ayan, so yung mangustin, ampalaya, malunga, yung garlic at saka yung spirulina. So i-take po natin yan and keep hydrated kasi pag dehydrated tayo ay apektado din po yung ating pong pagtulog.
12: Ayan, maraming salamat, Doc. Ano naman po kaya ang pwedeng igamot sa laging manhid ang mga braso at saka daliri?
0: Okay, kung namamanhid ang ating mga braso at daliri, i-check natin. Commonly kasi nagiging complication niya ng mga circulatory problem gaya ng hypertension and diabetes. Ito yung mga complications sa tinatawag dahilan po sa mabagal na daloy ng dugo. Meron din may mga tinatawag na nerve problem. Ano ho? Ito kasi yung neurologic na complications ng ilang mga problema sa katawan, especially yung mga deficiencies sa mga very important vitamins like vitamin C, collagen, yung calcium, and also B-complex. Yan mga yun. Kung wala naman tayong other conditions na sinasabi ko kanina na pwedeng nagko-complicate at ito yung complication, posibleng simple deficiencies or stress. May mga ganun kasi. So, sinabi ko nga kanina na maganda yung mga B-complex, coenzyme Q10, calcium, and also proper hydration. Tapos, kinakailangan din na meron tayong mga kinakain, yung egg, maganda siya sa nerve, ano? Yung pagkain ng itlog na organic and native, maganda ho yan. Yun yung nire-recommend natin, especially dun sa mga medyo, ano na talaga, very common yung, ano sa kanila, yung pamamanhid, pangangalay, may problema sa pagtulog. So sama-sama na ho yun. Eh maganda rin po yung egg, basta natural and organic, ano? Maganda po sa inyo. At least sa isang araw, pinakamarami na yung isa sa isang araw. Spirulina is also okay. Malunggay is also okay. Napakaganda po niyan. And also take yung mga herbal tea, gaya po ng peppermint. Maganda yan kasi peppermint is may quickening properties na nakapagpapaganda ng daloy ng dugo. Ano? Nag-stimulate ng daloy ng ating dugo. And also, kumain kayo ng mga prutas na mayaman sa potassium and magnesium, gaya po ng saging. Avocado, napakaganda po niyan. Ano? Tapos lemon juice, yung calamansi na iniinom natin early in the morning, maganda po yan. At kumain kayo na mataas yung mga carotenoid properties, gaya po ng makukulay na mga gulay, gaya ng carrots, gaya ng itong kalabasa, at sugar beets. Ah, maganda po yan sa mga ganyang mga pamamanhid. na atin pong, lalo na yung mga dulo-dulo ng mga daliri natin sa kamay at sa paa, no? Nako, ito po ay isang indicator na kailangan nating pagandahin ang ating daloy ng dugo. Okay po, and then take vitamin C, 1 capsule 3 times a day plus 1 capsule 3 times a day ng Santon Gold. Kasi nasa Santon Gold po yung mga hinahanap natin sa ibang supplement that are sometimes iisa-isahin mong bibilhin, mahal. But in Santon Gold, sama-sama na ho yung mga standardized extract na yan na may pharmaceutical grade quality dun sa isang supplement. At itry po ninyo.
1: Ayan, maraming salamat, Doc. Doc, ano po pwedeng gamot sa eczema? 5 years na po, dami ng klaseng gamot. Nagamit ko po, hindi po nag-effect. Grace po ng Quezon Province.
0: Ayan, pag eczema, hindi sapat sa amin, nasa naturopathy ha. Hindi sapat yung magpapahid ka lang ng mga cream, magtetake ka ng anti-inflammatory or anything na may kinalaman sa skin, ano ho. Sa naturopathy, once na isang skin disease ay hindi talaga gumagaling kahit anong gawin, ito ho ay may kinalaman na sa daloy ng dugo o doon sa quality ng dugo natin. Okay? It starts in our liver. Once na we have some toxicity level in the liver na medyo maraming chemicals that are affecting the liver mula doon sa ating mga diet, yung mga paggamit natin previously ng mga cosmetics na nakaka-irritate na talaga sa ating mga skin, ano ho? Unahin po ninyo yung cleansing and detoxification. Okay? Maraming paraan ng cleansing and detoxification. Una, pwede kang magkaroon ng simple fasting in a week. Magpa-fasting kayo ng 1 day using only water or juices or fruits, or hindi ka kakain ng mga hard to digest food, ano? Sa isang linggo, isang beses lang. So it's a kind of detox. Yung iba naman, nagtitake ng mga juices like mansanas, yung pinya, carrots, pepino sa loob ng 3 araw. So, pero kumakain sila ng minimal din. Ano, within 3 days, nagtitake sila noon. Yung iba naman, nagli-liver flushing, which is pwede nating ibigay yung how to do a liver flushing sa ating mga clinics. Ano, at kung wala pang clinic dyan sa inyong lugar, abang-abangan lang po natin. So, yun kasi, pag hindi nagagamot yung anything sa skin natin, meaning, may mas malalim na dahilan. Kasi ang skin is just the manifestation of what is the condition of our body from the inside. Diba? Kaya makikita mo sa balat, pag pangit yung balat, kahit anong gawin natin, hindi gumaganda, pati kulay ng balat, maybe we need to do something internally, not only applying external ng ating mga ginagamit, even reseta ng ating mga doktor. So dito naman, we can do something sa external. Maraming pwedeng gamitin ng mga herbal medicine na pwede po yung paglalanggas ng mga herbal dahon bayabas, luya, maganda po yan. Yung nilagang garlic is napakaganda po niya na gamitin. And also, pwede mo rin gamitin yung Santon Plus Herbal Oil. Yan. So yung Santon Plus Herbal Oil, inalagay yan sa sugat or dun sa iritasyon sa ating skin. Dahil may mga herbal extract ito na pwedeng makatulong dahil may anti-inflammatory property. And of course, pinaka-importante, yung dugo natin, magkaroon ng magandang kalidad. So take supplements like vitamin C and Santon Gold dahil ito ay may mga natural antioxidants that can help purify our blood in the long term. So take it every day, 1 capsule 3 times a day plus vitamin C. At yun po ang nasubukan na namin sa mga pasyenteng ang hirap po mawala ng mga allergies and dermatitis po nila.
1: And maraming salamat, Doc. Yan ha, ating pong text line, sure, 961-532-2110. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, ganun din po ang Turbo Herbal Supplements for Men. Available po yan ha sa Shopee at saka sa Lazada. Order lang po kayo sa official store ng Yes to Health, or pwede nyo pong i-order yan ha kay Sir Ray Albesa. Ang numero po niya, sir, 927-499-1276. Again, sir, 927-499-1276. Kung malapit lang po kayo dyan sa station ng RMN, DCXL, dyan po sa Guadalupe, available din po lahat ng ating po mga produkto dyan. Yan ha. At sa mga kababayan po natin, ano, para mapanatiling malusog ang ating pangatawan, ugaliin pong kumain ng more on fruits, vegetables, at saka yung mga fresh green leaf vegetables. Ayan. at saka yung mga prutas na matataas po sa mga antioxidants, sa mga health benefits. So, may mga tinatawag tayo na king of fruits. Alam nyo ba, hindi lang prutas ang merong hari o reyna. Sa vegetables, meron din. Pero sa mga spices, alam nyo po ba na meron ding king of spices? Yan po yung tinatawag natin na paminta o itong black pepper. Hindi dahil siya yung pinakamaanghang, kundi siya po yung isa sa mga pinakamaraming health benefits. At ayon po sa pag-aaral, ang black pepper o itong paminta, napakataas po ng mga antioxidants na mga compounds na nandyan po sa piper o sa black pepper na tinatawag po natin. Kasama na dyan ang piperin o itong peperin na makatulong po yan siya, hindi lang para mapigilan yung mga free radicals, yung mga pathogens na yan na makapagdulot ng damage sa ating pangatawan. Tinutulungan din po niya yung mga vitamins at saka minerals at saka iba pa mga sustansya sa ating pangatawan para ma-absorb. Sabi nga na sa pag-aaral, kasama na dyan ang Konkin University Thailand, na up to 100 times na mas mabilis ma-absorb yung mga nutrients na kailangan ng ating pangatawan para mabilis magamit, mabilis ma-metabolize, at mabilis pong makasuporta kung ano man yung kinakailangan na nutrients sa ating pong pangatawan. Ang paminta o itong black pepper, mga kaibigan, mayroon din siya mga anti-inflammatory properties. May flavonoids din kasi siya, at mayroon pa po mga flavotanins at iba pa mga antioxidants na makakatulong para po alisin yung mga pamamaga sa ating pong pangangatawan. Kaya nga yung mga may mga chronic arthritis, may mga iba pa mga conditions like heart problem, diabetes, yung may mga cancer na nagko-cause po ng inflammation at mas nagpapalala sa kanila pong problema, malaki po ang maitutulong pag magte-take tayo palagi ng paminta. Ang advisable po dyan, kahit na mag-dik-dik po kayo ng paminta, ilagay nyo po sa kahit na kalahating basong tubig, pwede mas maganda, lagyan nyo po ng ginger. O kung nagsasalabat po kayo, pwede ano, kahit na isa o kaya dalawang butil ng paminta, idik-dikin nyo po yan siya, durugin nyo, ilagay nyo po sa salabat. Or kahit sa mga sabaw, ano po, sa inyo po mga ulam. At yan po, kainin nyo araw-araw. Kahit twice daily nyo lang pong gawin yan siya, makatulong yan para sa overall health natin. At syempre, sabayan po ng pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ng iba pa mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Sa mga kabayan po natin na naghahanap ng Turbo Herbal Supplements for Men, available na po yan sa mga pharmacy, sa mga local drugstores sa inyo pong lugar, sa Shopee at sa Lazada. Available din po yan ha sa official store ng Yes to Health Turbo Herbal Supplements for Men. Ang katawang po natin mga kalalakihan sa ating pong pagkalalaki, kay Junjun, at ganoon din po sa ating kalusugan. Pangpaganda ano po ng daloy ng ating dugo para maganda yung blood irrigation natin at mas mabilis maipadaloy yung mga nutrients sa ating pangatawan at para maingatan po yung ating puso na hindi masyadong stress. Yan ha, Turbo Herbal Supplements for Men, all natural po yan siya at aprobado ng ating Food and Drug Administration. Okay Doc, dahil medyo limitado po ating oras, baka may payo pa po kayo dyan at paalala para sa mga masugid po nating taga-sabaybay at taga-pakinig na ating programa, Doc.
0: Diba, meron tayong mga break, meron tayong mga pagninilay-nilay. So this is the right time for you to have your detox, to have your fasting, and to have your nutritional therapy dahil mayroon po tayong time. Ayan, so mag-juicing kayo, juicing therapy, and don't forget to take our supplement, Santon Gold. As much as possible, take at least one capsule 3 times a day and vitamin C. And pag umaga, higop na ating Santon coffee mix dahil ito po ay talagang ginawa para po sa ating pong kalusugan. So maraming salamat. Ingat po tayong lahat at nawa po anuman ang ating karamdaman ay pagalingin po tayo ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat, Doc. Yan po mga kaibigan, ang ating alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po mga kaibigan ha. Ito po yung Doc Samaritan Stephen Hines. Nagpapasalamat sa palagi pong pagtutok at pag-antabay sa ating pong programa. RMN DZXL558 sa DWWW774 at sa XFM dyan sa Isabela at sa Davao Region. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ng magpagaling sa ating pong mga
12: karamdaman.
2: Uy! Boy! Gising!
3: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Sunfone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Sunfone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
5: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
8: Sunfone Plus Gold. Sunfone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sunfone Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sunfone Plus Gold.
9: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Napakiana la!
3: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
4: Napakiana la!
3: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
2: Napakiana la!
3: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tao, kundi ang pagklarula han mga isyu.
5: Napakiana dadla!
3: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagiana la.

0: Ore ko monitor kuan. Makelan anay kuan. Waray, waray ako monitor, waray tanan. Waray back, waray monitor. Yeah. Okay, waray. What happened? Nakabulyum na ini. Waray ako monitor. Hindi ako nabati. Anyway, adi na. Oo, ito na background bit music liwat oray. Anyway, pasensya mga kasangkayan ha. Okay, medyo lang kita guting at technical adjustment. Kay kinahanglan kita monitor kay di kita maaram kung naka on air kita or diri bay nagiinakan kita diri kita on air. May dala guting adjustment dito naton mga magkarit diri nga mga engineer. Anyway, mga kasangkayan, oras alas 5:03. Merkulis nga adlaw, midweek. Bot nga itong simana. Kay consider man nga unom ka adlaw itong usa ka simana, unom itong trabaho. That's why itong ikatulo, midweek ito permanente. Merkulis nga adlaw, kumusta? Amin ito na literal nga sinisiring napapaligiran tayo ng mga bagyo. Tulo nga bagyo. Ito na iral ha pagkaya na. May dadi diha west, may dadi diha east, may daluat didi east, east side didi ha Mindanao. Mindanao, east side didi ha inin ano kayo ni, Luzon, tropical depression Nining. May daluat east side didi ha Mindanao, mga kasangkayan, pero tropical depression na hiya gawas pa itong par. May daluat didi itong west side mga kasangkayan itong na Pilipinas. So kung baga nagtutugbang initaadi ka Nining, nagtaadi west side mga kasangkayan, or iniad to Luzon nga inin area, kaya lang inin ano kayo to, bagaharayo itong posibilidad nga maglandfall ini, kaya lang hinahatak itong habagat, so grabe itong uran na eksperyensyahan dito Metro Manila. National Capital Region, Luzon in particular mga kasangkayan. Suspendido na lahat itong mga klase pag kaya na. Ha? May dadisisiti nga mga probinsya. Gindeclare nga ayaw laana ikaw ang panulod. I-apply laana itong virtual. Binagi itong social media o internet. Pati itong mga klase pag kaya na mga kasangkayan. Kaluluoy na. Ito naton, kumbaga naghihingyap na rin ito yung sirak tinuod lang. Mga ikaduhan na ini kasimana. Balikad ano, kaya expected mga kasangkayan, last 2 months, ang pangandaman para ito na super El Nino. Ang pangandaman, when we sing a super El Nino, paggugtakbo din itong mga tuna. Sobra ko din nga sirak, sobra ko din yung pagmamarat aton kalibungan. Pero tarihas ito na itatabo mga kasangkayan kay labot it kamulos-ulos. Nagbababahan na itong pirang ang mga lugar. Labi na dito Luzon nga area pagkaya na. Di rila basta-basta baha kay may mga bagyo pa. Nga na-experience kaya lang. Bagat baga maupay na lang din hi, mga kasangkayan kay una. Di rin na landfall. Arayo, permanente na ikyas kay ato itong extreme itong northern Luzon. Pero itong daralot nga inin uran tubig magkalilisang. Damo gihapon itong mga nagpatay na. Damo na itong mga nang-evacuate. In fact, may mga lugar na nga kundin gin-abandon na nira itong nirang barangay. Kansilado itong mga flight, madidiman ha aeroplano ini. Nandidi ha mga pantalan sa rakyang pandagat. Damo ito na distrusyon na pagkaya nasalit. Ayaw ni pag inaburido ko na nimo order online, waray pa umabot. Guti la itong problema. Nalangan lang ito may tungod kay lagi. Paralisado ito mga pakabuhi dito Metro Manila pagkaya na. Kaikaon gan naton din eh, mga itatong central office, mga kasangkayan. Puro ato ha, Luzon, ano? Diba? Oo, kaon gan. Ato Luzon, mga central office, magkadudlain ngayon siya itong gobyerno. So, kunwari nira trabaho dito, maybe, apektado gihapon itong pirang mga ngayon siya itong gobyerno din eh. Kaya may daman mga transaksyon nga diri, madara mga kasangkayan hin na online. Diba? Makaluluoy dida adton mga singko paman mga apurahon adton may mga deadline kinahanglan hin na inin na approval o kinahanglan hin di ba ikaduhan na ini kasi mana mga kasangkayan. But anyway, kumusta loy ng tanan? Unta na kita mga pimpalaw sa pagkain ng mga oras. As usual, adi kita ito natong taramdan. Ngan iyo taramdan. As usual, gihapon, inhi ka vibes. Dani, Morbo Sergias. Upli ako niyo, ha? Kutub lang kita lasay. Merkulis pala yan ang adlaw. Salid buhat na. May klase, may trabaho. Oras mga kasangkayan, 5:07. Dito lang ni Metro Manila. Ito no rin trabaho, rin klase. Pero din niya ito. Udaan mo ito na... Inin na kuan na pagkaya na. Pati itong mga agriculture nga spito, binggit yung mga kasangkayan, pinalalabog na dito itong mga inin na produkto nira. Mostly ito na itong mga surok, ito na itong mga utanon. Panakot mga kasangkayan, dito yung nabinggit. Ha? So yan ang nagkakadadunot diri kay matungod itong sobrang nga uuran. Kaya diri man hira dito bukid. Kung dinidiri yung pagbabaon. Itira kay diri na hindi-deliver nga itong mga nakumpraira. Matungod itong babaha. Hmm? Amo lagi hapon, so itnay tatabo itindensi param kamo ini dapat ininplanuhan ka din itong gobyerno ano ha o kay permanente adin hi aton inin na sing paman pamatian once nga inin nagraraot it panahon o bisan kun diri upod her dito inin milyon did milyon kun di bilyones produkto itong agriculture, mostly din hi mga kasangkayan nga managtatanom hininga itong mga surok itong nagtanon, mga inutang. Mga inutang ininira. So, tipo, ano pamantya na magpapakabawi kay wari naman na palit si Lito Lapid. Senator Lito Lapid. May daniya inin proposal. Na kundi instead ilabog iton, paliton ini iton gobyerno, paliton iton mga LGUs, and then ipanhatag kung iningat iton mga evacuation center, kaya dama ito nanginanglan yung pagkano, tis tama, liwat, ano? Or kung di rinagod ko na mapapakinabangan, i-recycle ko na itong himuon tubong iton ininaton kababuyan, pwede gihapon. Mga kasangkayan, kaysa naman tipinan lalabog law, nakita naton mga repulyo. Karot si Moses, makalili sa mga kasangkayan, while didi aton, siguro dito lipapa. Waringan ni pag 1/4 mga kasangkayan, harani na 50 pesos. Tuon na lang kamuha akong kaikot para pamerkado. So, makaluluin taon ni aton mga kuhan. Di rin ba niyo na kukuhan? Di rin ba niyo na anticipate? Di rin ba niyo ni kay... You know, bisan pa granting nga may mga ayuda ito na igahatag, may tungod ito nga krisis o sitwasyon na pagkayana. Pero ito suficiente, tira mga gasto, tira mga utang, tira mga panadlaw-adlaw nga pagkukuhaan. Makaluluoy gan mga kasangkayan. Ano? Kaparti lang ini, kay, you know, sarin ko pa man makabuhi ang pagkayana. Panginabuhi yan, ito na itong kunting mga ito, magtatrabaho, gobyerno, privado man, okay na lang gobyerno, at least, kung pag permanente ka, may sigurado ka, wari trabaho ni mo, okay lang, may sigurado ka nga kukubrahon by 15 and 30. How about tadi nga mga magtatrabaho privado? Mga no work, no pay, kaudgan ni Haira. Di ba? Amoy nitong ginaatubang itong gobyerno pagkaya na kayo, no? Obligasyon ni itong gobyerno. Although ada, nakikita natin kung ano bulig, ginahatag, may daada, ayuda, tanan, haros, tanan, ada na. Na supposed to be susugbungan ini ito ni inin ano kayo ito, vice president. Pero ay, nalakat na rin ko na Japan. Pero naud. gin-cancel mga kasangkayan up to pira. Saan ba ito ni traveling? Up to 24 ada. From iyan ang adlaw. Up to 24 kung di ako nagsasayip. Mabiyahin na lang sa Japan. Pag-aabot pala ito. Ha? Ano ito niya travel? Ano tiya kung dito? Personal. Ito tiya kung dito? Personal niya nga travel. Waray ko ni gasto nitong gobyerno. Ay, tama tuod ba naman kita hini? Oh, don't tell me. Ikaw lang ako sa solo flight ka lang ito. Pwede pa kami tumuod. Ha? Oh. Ito yung mga security guard. Ito yung mga alala. Ito yung bit-bit ni make-up kit. Oh, na make-up ba ni? Ha? Oh. Ay, nalakita. Ano tsiring itong Malacanang? Itim travel-travel. Naggasto ka ng 7 million. Andiyan masiring ka nga dirig. Waray gasto itong gobyerno din eh. Itim lang mga lalay, kay kung mag-solo flight ka lalugod pwede. Minusit na pulo itong nga karukanidang. Upod ito mga kasangkayan. Ito ba nga sugad hini inaatubang natun itong krisis mga kasangkayan? Diba? So amin at gusto mag-presidente. Then makantuhin ibang lugar, mag-ano dito kay kuno parat kapakanan Pilipinas. Kapakanan Pilipinas, ngayon lang hindi din naotit Pilipinas. Ha? Naawod nga long idiriging cancel ko nitong biyahe kay gimbuyag-yag ko nitong kuan, gimbuyag-yag ko nitong Malacanang Ania Travel Authority. Nga diri dapat kuno kay itong security ko. Security mata. Nalupig pa nga nimit presidente team security. Marosip, kinanglan ka po ba yung security? Kinanglan latagan security. Kung baga importante ka kung nga tao, haakon nga bahin, baga di ka na importante tinood. Lalo ba't nabubulig ni mo? Kasi sunildo ang kat-gobyerno, pinagit mga buwisit mga tao, and yet warin ni Jesus. Ambot na lamang. But anyway, sige. Alam mo, ang usa nga dako nga balita, kakulup mga kasangkayan, siguro ikaw nga namamati ko pagkay na particular kita nga mga taga din ni Tacloban, particular kita nga mga taga din ni Eastern Visayas. Kaya no, naitabunan na aton, naiuna na aton ini nga shooting mga kasangkayan dili sa San Jose National High School. Di ba? Nakawat timpira nga kinabuhi nga mga estudyante. Pero ang mga suspect aton, mga buhi, pero taadi iba kay nagpakamatay liwat ang suspect. Maram ka mga kasangkayan adi binutho na liwat. Ini nga mga game hakuan kay maram ka mo. Nakakakita man kita itong usahay kay prior hini, nagpinanaway na yung kitak mga batos hini, at nagdodo nga lalakihay. Kinita kinairang, amat miminulay. In fact, usahay nga niya da TV. Baga na ako ang lakita hini nga, siguro amat mulay. Pero bagayin nagiging bayulinti naman niya. Yun nga pagtaga Roblox in particular, makaidamoy ni actually. So baga, nakita na ito, nadaman social media, naiging live niya. Baga guntada itong Roblox ba nga, ipapakita nga nagpipinamusil. Ah, mo good as in, pariho good mga kasangkayan. Swaadi na liwat, kinahanglan igban na liwat ini. Kinahanglan i-activate na liwat nato, ito natong mga security. Kinahanglan na liwat, itong mga gun holder. Kinahanglan mga precautionary na liwat. Kinahanglan mag-stricto na liwat itong mga school campus. Balik na lang ni adin ulit itong DepEd, may danira inin psychosocial intervention. Bagan ko ba? Inin bagan balik na la. Tuldo. Makurigad ini mapungan. Makuri ni mapungan kay diri tanan. Granting nga may security guard dito naton na eskwelahan. Diri man ito masusubaybayan kada tagsa kada usa. It number one good hini mga kasangkayan. Kaya kita ka ito pagkaya na. Andi de San Jose. Ang usang source ang pusil. Waray, nangiiwas na dida. Nangiiwas na. Mamay kahit itong ginhatag na problema. Ito nga. May tungod lahat ng armas. Nga rin mo taguan maupay. Ang usa, tag-iyem pulis. At may kiya. May kaso pagkaya na mga kasangkayan. Waray, did niya sinugo. Kaya lang may responsibilidad hiya. Yan na adi, usang opisyal itong Bureau of Customs, it nagtatagihan itong armas, do license or issue iya, ang madaling istorya legal, pero ang negligence ng aspeto, okay, taka ito, waray sasabot ang amay na marirelieve iya pwesto. Itsunod pa ni Bangin, igandergohiyahin na administrative, da, pwede. Bangin, it pinakataposan, matanggal pa ini or madimot pa ini or what, di ba? Namatyan na hiya. Ito negligence ito mga kasangkayan. Namin ibalik-balik na luwat kita. Kaya kumbaga hapart itong eskwilahan, wala yung siguro eskwilahan nga naruyag. Likewise itong mga kaganak, wala yung naruyag tinuudla. Pero itong pinaka-debes din, kinanglan may mga anticipation kita, may dakwarma sa amin. How about kung hikuanan ini, di ba? How about kung itaraan ini? Nga, manggod ito na itatabo. Mga tinago man itong hintutultulan itong mga kabataan. Ginagamit mga kasangkayan. May naman siguro kita mga safety kandida nga, di ba? Kung mahimo, kung usala itong trangkahan, paghimo paagi. Kung mahimo nga ni katiti opisina, ipagdaradaraa, bilin ito dito. Ayaw dadangadayo pa ni malay, kay kuno, for security reason, precisely, pero kinanglan maging responsable kaliwat. Biri kay, you know, eh, so ka dito pagkaya na, so, likewise, liyan na, igdidirin na liwat, para mga minor, you know, mga kasangkain, imposible ito. Nga may mga kaganakdaan na diri ito. Na pagdididan, 16 years. Ha? Igbaban na paggamit. Imposible ito makontrol mga kasangkain. Likewise, diri ito, diri po pwede. Kaya importante ni ikaw pa para nga rito mga estudyante. Naton, di ba ikaw nga namamati kung kaganak kapag gaya na. Di ba? Baga na nawuwurok ka, kunwari ni mo kontak itong imo. Okay, lahat itong mga anaton, mga kuan, anaton, mga panahon. Ako, waray pa man kita ito. Waray nga ni mga telepono. Waray nga ni TV during that time. Di ba? Waray ito nga mga gadget, mga kasangkayan. Kaya lang, di risugad ka delikado yan na. Kaya waray pa man social media nga. Kundi number one itong social media nga nag-influensya. Hindi rin maupay. Consider ito mga kasangkayan. Given ito. Kaya ito nga itabo. Amugod as in amugod. Nga iton ba ginlalive ni mo ba? Nga iton imo armas, it nakikita lahat buka, ginlalive ni mo, nagsusuduy ka, nagsuduy yung aton mga rumo, pinganli, iwari iti para, kaya di magasin. Ha? Oo, may na pa nakuha nga, usa nga magasin pa dito ni Irabag, ni Iabag. Kita ko nga ni din nga pakiana, kaya ano nga nakalusot iton. Mamay kay iton, prior hini nga panitabo, di pala maya, nag-aderan shooting drill, ito nga kuan, eskwilahan, magsangbuanga, ininanok hini, at tiniyo di sangbuanga. Ha? Mamay ka, kanugon kabataan, kayo no, ini nga bata, hi Muhammad Nail Halani, I suppose Muslim ini mga kasangkayan, with highest honor in hiya, 95.303%, ito na usa nga biktima mga kasangkayan. Unsuspect ito ha, unsuspect. An usa nga biktima, grade 10 mga kasangkayan. Usang International Gold Award. Mathematics Olympiad Southeast Asia 2024. Ki Patrick Dylan Uy. Na may kahito mga kasangkayan. Di na may babalik at kinabuhi. No, kay sharing ko pa man, dapat unta, may leksyon. Although ada na kita, in fact, nakikita na, bisan di Dimaras Baras, ang magutak na agi ang permanente. Aga pa ito, ada nakistambay may elementary school, ada nakistambay na itong patrol car din itong polis. Ada na kita mga kasangkaya. Please, buligin niyo itong PNP Liwat. Amon sinisiring nato, kinanglang mag-arog kita, but I suppose, kay Ateneo di Sambuanga, I suppose private ito. Dapat may dahito nira security guard, mga kasangkayan. Pero how come na ito nakalusot na lusutan lagi hapon? Importante ka upay lagi ito nga pagtaga detector or metal detector. Mamay ka ito, di pala maya, nagka-adherent shooting drill. Prior hininga shooting, and yet nahitabo itong shooting. So ada, balik na ulit kita. May muna ulit kita yung balaod. Makuha na ulit kita nga. Kinanglan na inin na maghurhugot na liwat kita itong mga gun holder, hurhugot na liwat kita itong aton mga school campus, amot anay tabo din aton. Prior hini may da, nga limot lang ako kundiin, prior lot hini nga nitabo, may da gihapon dito ha, gawas sa foreign kwan, di rin niya aton. May da gihapon mas shooting nga nitabo, may kaini. So it number one ko din eh, ada pa ni Malay. Kaya, you know, nakikita natin nga, usahin mga hini na nukay ni makaganak lo to sahay may tungo diton kabisi itong panginabuhi man gabi na kumbaga may mga katungod kamo ito ni opisina pero mano man kung tagan niyo yung oras liwat ito niyo pamilya di ba so kay it number one ko din di na itong pamilya Kaya siyempre, di man ito makakatultol nga bata. Wari matutultolon kung dito yung maaram. Hamadaling istorya nga bagayin maaram it bata or maybe ipapasabot. Ba, ipapasabot ay supos. Ito namay, kung nahin tiburtahang ang tiyarmas. Kung madali it pagtuon na ito mga kasangkayan. Kori God. Nagkakaiba-iba itong mga grade, itong era. Nagkakaiba-iba, ba't importante di dato, itong kumpirmado nga patay. In fact, may dangani, nasing patidoha nga security guard patay. Baga, waray ko ang kuninidininga. Ang importante may din na itabo, naman ito social media. So, magkakandag pa yung thorough investigation. Waray naman, naman din itong magigit na liable nala din. Ha-administrative nga ako, ito namay. Likewise, maybe ito ni skulahan. Bangin may gihapon liability ni din. Kaya, you know, tama man it siring lotit pipira mga kaganak. Diba? Na-consider natin, tapod kita. Kung ito na nakaado sa skulahan, natapod kita. Kaya bali, ito, consider natin. Ikaduhan niya nga balay, ikaduhan niya nga amay, kaganak, ito niya maestra. Anjit amot may tatabo. But siring ko pa man, di rin harumamay pagbantay ito na harabatalan ng mga estudyante. Diba? Pero mamay, kaya lang, siring ko po man, buligin natin in aton mga magturot doliwat. Pinagi itong tagsa-tagsa nga panimalay. Nga dito mga kaganak, it may number one gundin nga responsibilidad, mga kaganak. No, tipo na no, ito lagi. Nga di rin yung pasabot itong pagtag-armas. Kaya waray may tatabo. Kung waray itong armas, tinood lang. Ikaduha, kontrola. Kontrola mga kasangkayan. Ito ba nga kinagihot-gihot nga with regards ito. Kaya ba man tadi, dabalay, alang man lang kita nagkukuhan tadi, nasasaway ko man. Nasasaway, anak dodo ang kapuhan, kalalaki na, nasasaway ko, di rin as in mortal sin para ira ito nga pagtaga, ito nga mga violenting mga kwanida. Mira, tol-tol lagi hapon. Pero, oh, ba't ko na adi agawas? Oo, kay Kaudgan, ultimo mga elementarya pagkaya na, may silpon na nga dara. Aray naman, imposible pagkaka-access ni mo't internet, kay mag-load ka lang nila. Diba? Nga, you know, inyong kabataan, mas magkarit pa nga kontra aton. Ato ka mo. Magkarit pa niya kabataan, kontra aton. Hindi nga pagtaga in internet, pastilan ginoo ko. So, I hope nga waray na mahitabo. Waray na mahitabo mga kasangkayan. Kaya unan nga tanan, at least di may kinakaptan, may suspect na kasangkayan. Di na aton, di na sa nusi, di ba? Di waray na suspect. Kaya nag-unay man ang suspect na may kaiton. Kanugon, sayang mga kasangkayan. Ano? Sayang as in. Likewise, ang biktima. Kaya no, it suspectin din ni, I suppose, biktima giyap ini. No, kaya itong mga panghidaron, grade 10, what is 4th year? Tama ba ako? Kay 6 plus 4, 10. 4 years. So, grade, oo. 4th year. Oo. Nagtotoo ko nga, ini nga suspect, biktima gihapon ini. Itong mga negligence, itong mga kadaguan na. Kaya ito, problema at pamilya ito pagkaya na. Namatyan na hira. Kakasuhan pa ito namay. Kaya sigurado ko kakasuhan ito. Again, relieve naman nga niya po ito. Parmat din niya ito. Ano official ang policewoman din niya ito. Di ba? May tungod kay iya armas ang ginamit. Tada kay upod hiya. Marit niya suguha. Kaya lagi amo ito. Consider as negligence ito. Kumbaga pabaya ba? Pagpabaya, eh di rin manit malulok hindi manit makukuha, kumbaga luwada na kita, warit na ruyag ayaw kita hulat nga may mahitabo pa hindi mga kasangkayan o turi na, baga naoso ini tinuudla pero manin tinasulo dito tunaw na inaano na ba yan itong kabataan amo na ito actually, kabataan na pagkaya na diba? Oo namot na siring permanente ko dito, but you know di rin man tanan luwat kabataan, in fairness it kabataan, may mga kabataan man luwat ng mga butan madali mapasunod, madali luwat madisiplina. May good la pipira pa sila. Okay, ta ka didihaan na to ba may Robinson? May ginbubligan dida nga minor gihapon. Ambot anod ginhimo na inipagkaya na. O, mga minor di edad gihapon, nakada sa kuban, kuan, nakada sa kuban motor MC8. Gingkurso na ada siguro, ginbubligan mga kasangkayan pagkastiguha. Ambot kung anod na hitabon hato. Nga nakuha na nga warah ito nila mga sambay kaya baga mingaw man ito. Wah, din dalawat kita taton mga otoridad. You know, in fairness si taton kapulisan, nakikita lahat naton, nakikita naton. Kaya lang di man ito, kumbaga, simpa man, kung itpulis nagbibinan tayo para mag-raud at kapanuyuanan, it mag-raud at panuyo, nagbibinan tayo lahat ito at kapulisan, pabarbantay latira. Takay mas naroda mo taadi nga mag-raud at kapanuyuanan kung taton kapulisan. Kung nakikita naton, police visibility mo, di lahat matatawaran ito. Oo, oh, dahil ko itong pinag-inabay na pagkaira, bisat mga patrol car, makikita na ito, nagsusudoy, nagro-roving, ito yung Ryan Fairness. But you know, irit mababantay ang luat nga tanan. Anakong punto din, buligan na itong taton mga otoridad, buligan na itong taton kapulisan. Eh kung mga may panhitabong asugo din, police man permanente liwat at gintatawagan na itong, police man permanente din sa sayo yung babasol na itong. Ni sito naton mga kapulisan. Kumbaga, di irgad man itira mga pabaya. Kaya lang, kumbaga, nalulusutan mang gudla. So, kinanglang buligan naton. Teka nga panimalay, nga ditong publiko. Buligan naton. Kung may dahay yung nakikita o may daniyo nakikita, nga diri maupay, di report naton na yun. Di da magkakaproblema at polis, kung di reaction itong report nga ato nagpapadaang at hayra. But I doubt, mga kasangkayan. I doubt. I-check anin nato ni Sir Will Montesa, mga kasangkayan Adelina, before kita mag-break. Sir Will, mapingaga.
1: Mapingaga, Mano Dani. Sukad man na natin mga ka-vibes na nagkikita natin Facebook Live, nga nan mamatihan ira mga radio. Di natin nulagway, natin panahon. Para yan ang alaw, Han Miercules, ika-19 kadlawhan na Agosto 2026. Anaton minayuyungan minahal nga provincial Leyte, padayon kita makakabatin usahay madampok nga kalangitan na pwede magdarahin mga panalagsa, mga pagkuran, nga pagdalugdog, may tungod gihapon, naliwat ngayon ang local thunderstorm. Nga usang adado ka oras, ano man nabuhin nga local thunderstorm, kung makita mga Doppler radar at pag-asa, ma-issue at pag-asa yung thunderstorm advisory. Ngayon po na niyong barangay, bungto o syudad, palakbatan nini nga local thunderstorm, pwede tumagadan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, ngan may kaupon na pagkidlat, ngan mananabulay ito sa kubinusa nga nanduha ka oras. Basar liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, ang low pressure area nga nakadana sa Kuban Par, kakulog, na himuhiya, kakulog pa na alas 2 nga tropical depression, Neneng. In Neneng, nag-intensify ni kasamtang, naglalakaton niya pa kanluran, norte kanluran, na ada itong kadagatan at sinirangan itong Batanes. Ngayon, sumalay itong pag-asa, ini nga Neneng, magkiway ni Kapaganluran, Norte Kanluran, ang posible maglandfall na sinirangan nga dapit, sinirangan nga baybayon hiton Taiwan. Lidaton buwas, kadlaw, pizza 20, kulog, ang diri nga ni Biyernes, pizza 21, aga. Ang sentro ni Neneng, padayon ini, nga adalah kadagatan throughout the forecast period. Inining, padayon nga maging tropical depression, itsusunod nga 36 oras. Kasunod dito, mahinay hiya nga mahimo nila yung low pressure area haranit Taiwan, didah itong Biyernes itong aga. Nga, posible pa ko din hiya maghinay o wara na lahim niya. Waray ni Picto Bisan din nga parte tato nasol kay waray tropical cyclone wind signal. Kanina na lang siya yan ang aga na sipatan ni Nini nga nakadto sa 175 kilometros sinirangan itong Itbayag Batanes. May daniya kakuskon nga hangin nga 55 km per hora harani sentro ng pagsubas kung umabot ng 70 km per hora na naglalakaton pa norte kan luran in 15 km per hora. And ang southwest monsoon padayon nga gindudominar ang nabugos ng Luzon ng Visayas. Ngan waray gale warning nga giniisan pagasa parayan ng adlaw din ni atong dapit. Salita na itong mga ka-vibes ka nagpapakabuhi kadagatan, pinagin pagisda, talawas kumantuha dagat pagpakabuhi basta magikmat laheran maupay para liwat hira makalikay, hinanupaman ng mga disgrasya nga posible manabo samtang hira ito kadagatan nagpapakabuhi. At igihapon na natin mga ka-vibes ka mabiyahi ng adlaw, pinagi dagat, talawas kihap pagbiyahi kay siring ko paman kanina, waray gale warning nga giniisan pag-asa din ito na pinagin habugos nga sinirangan han. Isayas. Tikang didiha, pidera na mo late, inin, ni Rowena Montesa, at iyo yung representor, maupay nga aga, at tunutunan, ganda mo
0: Damog yapon na salamat si Roel Montes sa mga kasangkayan nito na aton weather update. Oras alas 5:32, standby kadali ha, standby. Mabalikan. Ay, nagdumanay.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Panindugan! Karasika sa lakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumata ng sakto nga kahintang. Tindog og komentaryohan, komentarista. Panindugan!
5: Pag nangalusugan, sino po sila?
6: Pedro Lawrence po.
5: Nagkasampo kayo?
6: Anawan o kampo po.
5: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
6: Apo, matagal na po.
5: Nung kayo po umiinom ng ating rice coffee?
6: Magaling na po, hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
5: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Napakalaking tinulong talaga po ng ano, ng rice coffee po sa ano po, blood sugar po.
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Ako ay Mario Flores. Ay sintaydo siya ng nakilan. Anak sakit, high blood. Pakainom ko yun nga DTX. Ang cooking mix, matanggal naman na ako sa
9: DTX 500, mabali sa mga butika.
11: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.

Good morning, parang ada kanda Eileen Ayo. Good morning, ma'am. Good morning po si Danny, follower po niyo, tikang pausang registration. God bless po. God bless po din po, ma'am. Salamat. Ma'am, nagsisinunod-sunod din niya aton. Taga din ka, ma'am. Ano eh, sige. Balik kita, mga kasangkayan. Warayin ako, ha? Merkulis kadlaw, pero warayin na inin hearing. So, bali, duha kadlaw ang naiban na liwat. Ano? Takay, by next week, ini matikang na itong budget deliberation. Magbabago na liwat siguro in schedule. Magbabago in schedule, mga kasangkayan. Kaya, kundik nagsasayubangin, igkulup na kuno liwat itong hearing. Igaga liwat itong budget deliberation kay kinanglano na pagkaya na kay ano na yan na October August September October November December so before magbreak in December mga kasangkayan dapat uman na itong budget para itong 2027 so damo yan na itong baga nakikita mga kasangkayan ano durante itong mga inin budget particular ni Senator Pampilo Ping Lacson kaya siring pa niya ini ko nga pagtagabaha kung tumuod ka mo adiri tikang di dan 2011 na dan 2025 it nagastos para yung pagtaga flood control project itong gobyerno na ginimplementar itong DPWH makantidad na 2 trillion pesos mamay kat kadakudakuan hinduro nga sa lapi mga kasangkayan so sa lapi inini mo nga namamati ko pagkaya na iisan ko nori katrabaho masering kaya wari ko man trabaho waray ko deduction, waray ko inin ano kahit ito binabaydan nga buhis diri. As long nga nakaong ka, tanan nga imo maging kakaon, giniinom. Basta pinalit ito mga kasangkaya. Ha? May buhis ito, kay pinalit man ni Mitada. May dahil ito diri na nga labat, kundi ibat. Diri na 10%, kundi 12%, it buhis ito automatic. Mamay kay ito mga kasangkayan ano so nanhi nga iniamot dako nga pakiana kay despite nga may dasugad hini ko nga kantidad since 2011 it kwintada pala ni Senator Ping Lacson na 2 trillion pesos na pero despite nga amo ini parang flood control mga kasangkayan uncontrolled lagi hapon itong flood amo kita kay to natatabo pagkaya na dito Metro Manila makalilis ang makasangkayan so kita ha 2011 12 13 14 15 16 so I suppose kundi in 2011 panahon pa ini ni Pinoy ha 2011 12 13 14 15 16 pagka 16 nag-election kita 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, panahon ito mga kasangkayan liwat ni former President Rodrigo Roa Duterte. Mamay ka, unom ito katuig ha, unom katuig. 2022, 23, 24, 25, 3 years mga kasangkayan, panahon niya na hiton administration. Ini nga tanan nga flood control project, take note ha. Anonsiring ang ombudsman, it master kuanin din hi, masterminding din hi, i Congressman Martin Romualdez. Kaya wari man niya sumiring dito nga, ang flood control hininga to igla something, di man, kay flood control kumbaga ginrayop niya. Mamay kaya ito mga kasangkayan. Ano? Itpakyanan din hi, kay ano, kay ano, ito'y bunuan, sekretary bunuan, panahon man ito ni Kuan. Panahon ito ni PBBM, diba? How about the secretary? Doon, nakanit pa ito yan, panahon ni Juan, ang panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte kay 2021 or 20 ba, kumuha naman, inin, lumitas naman ikaw o gumawas ka naman, nag-resign ka naman na Secretary Mark Villar during the time. He ang sekretary ng DPWH. So, madaling istorya, 16, 17, 18, 19, 20, 5 years, aniya pagiging DPWH sekretary, and yet, waray niya as in. Sa karagsingon, malimpyo. Malimpyo ang era. Waray blood control anomaly. So, yan nala, ito, asalit, napausa kita.
pinapaw sa kita mga kasangkayan, no? Andaya eh mo mga kasangkayan. Ha? Gintutuhan nga pinatay ato. Kaya mo tiyat nagbuyag-yag hini pagtaga inin flood control. Magintutuhan nga pinatay ato mga kasangkayan. Pero, you know, waray man ebidensya nga pinatay ang ginawas nagpakamatay siya. Pero amot ang number one, siyahan nga nagbuyag-yag hini pagtaga flood control project mga kasangkayan. Pag ginamin, ini ang previous president. Nga may da anomalia ko, no? Grabe ta anomalia. Andiyet yan na makikita natin. No? Napapausa kita kung kay ano. Ha? Okay, kung mag-asya man ito, may dan din ni mastermind. Sinit mastermind unang nga tanat presidente. Ha? O, di rin kay speaker la. Oh, in fact, kung mag-asya naman lamang head itong doha nga kapulungan itong legislative, kaya naman iskudirong artigupod. Ang previous mga Senate President. Ha? Oh, kaya nung amasaring kita, kumbaga may daman din ni mastermind itong presidente, kaya hiyat na-approve itong tanan. Di ba? Oh, di ba nga nag-approve yan? Di ba? Naging pirma niya itong budget mga kasangkayan para 2025 and i-attempt na. Madaling istorya, nagtutuhin nga wari anomalia. Ha? Oh, andiyat may dangay yan. So, di may responsibilidad, negligence ka na ko. Oh, ay kung maharam niya, may niya bito power. Oh, kaya nung adiro warin niya ay bito. Ha, madaling istorya, nagtutuhin nga sakto. Pero di rin nga inisakto, kumbaga siya naman lamang. So, amo ito yan ang mga kasangkayan. Ano? Sirin ko pa man, waray impeachment na pagkaya na. Damo ito excited. In particular, nga inihikuan hi... Nagawas itong ngaran ni Colonel Latsika. Mga kasangkayan, maram ka mo, kinanglan i-revisit na itong kuhan. May na nagsuggest ano, itong prosecution nga i-revisit itong threshold itong kuhan, threshold itong ano kayo ni? Itong conviction nga two-third. Two-third. Kaya, you know, yan na, kuhan na, makikita natin. Ha? Pero nakasisyon mga kasangkayan. In fact, bisan nga ni itong ira, sisyon ha, Senate, likewise itong impeachment, hilo rin na ato, may medical medical leave hiya. Nakapira na pag-extend ito niya medical leave, mga kasangkayan, hi Senator Laurel Ligarda. Hmm? Hi Peter Cayetano, ngan hi Pia Cayetano, waray na pag-a-attend itong session. Since nga, tikang mag-declare ikaw niyan na Senator Pampiluping Lacson, ngan imo nag-gather nga mga ma-information. Kaya nag-conduct iyan investigation mga kasangkayan. Hmm? Kaya kinaayat man, di itimuna yun nga mga tao ba nga, bagin kung itimuna kung baga mandaotin mga tao ba, man nga kusarin mga tao, ngayon limpyo-limpyohan, mas grabe nga yan. Ha? Mas grabe nga yan. So, aad to na ombudsman, mga kasangkayan. So, waray na atinder ikaw niyan, Pia Cayetano, ngan pati Pia mga kasangkayan, pati hikuan, kaya yun, mga plunder ini, mga kasangkayan. So, amo na ito, plus, pira ha, di rin ba atinder, kaya hilo rin, waray man, tit nga dodoha, di rin naghihapon na atinder, nga, da mga supposed to be presentira, ha, tit nga dodoha, hialan nga hikuan, waray man la reason kung ano, at least, ikaw niyan naka-file kahin lib, di ba? Ikaw niyan, Laurel Ligarda, up to today, yan na, 19 na ni extension, ikatulo na kung nagsasayipin ngayon, medical leave extension, mga kasangkayan, ato gawas. Ha? May da post, during Monday, may da nag-post, ang nag-post di maharam, kung hi Ruben, kung hi Bongo, or hi Mark Villar. Pero nakikita kung nakakaputan han cellphone para pag-selfie, hi Mark Villar, ay suppose nga hi ito nag-post. Hi Bongo, hi Ruben Padilla ng hi Mark Villar, mga kasangkayan, while ongoing an trial, an impeachment, nakadtuhiran kang kanay badto kwarto, ay suppose nga kan Ruben Padilla, kaya baga nakadton center table. Nakarub, nagpakarub. Anon era caption dito? Nga adi kami ito namon room while watching itong impeachment. Ano ang punto ko dida? Diri dapat, adto ka, nakarub ka. Di ba? Di ba na ako yung insulto? So dapat aadto ka dito, presente ka. Oh? Aadto ting presensya, hitong impeachment trial, kumbaga ha courtroom mga kasangkayan, di rin ito valid kung naad kalagawas nagkikinita. Di ba? Daw so ka din gimiminulayan, giniintrimisan na lang nga, kumbaga ha legislative nga aspect mga kasangkayan nga, sagrado ini. Hmm?
Oh, pero how come nga, despite nga may dasuga din eh, di rin man luwat nasasaway. Kayo no, di rin na inikuan itong, itong trial kung di rin ako nagsasayo, mga kasangkay, para mag-eleksyon. Itong eleksyon, kumbaga, during itong eleksyon period, itaadi ko daigbaw, under niya nga tanan, itong, ayon siya itong gobyerno. Kumbaga, adahigbaw itong kuhan, itong commission on election, kumbaga umbrella, mga kasangkayan, during election time, election period. Pero hini, trial. So, itong presiding judge, si Escudero, kumbaga, kamad, ada iya. Diri adi itong Senate President. Diba? Kaya kung di nagsasayo, bagan may separation ininira between itong Senate President kaya itong trial judge or itong ano ka ito, itong presiding judge. Ang maraling is right, supposed to be magtasasawa ito regarding kung may the impeachment. It is Escudero. Pero how come mga kasangkain nga, di rin man nagkakasasaway? No, madali panita itong depensa, madali pagsita itong prosecution, pero di rin nakakasita tahada ng mga bayas, sinduro, klaro, as in mga kasangkayan, ng mga inin ano ka ito, ng mga inin senator judges. Diba ito sa rin ko, may observasyon ako kan kuan, may observasyon ako kan si Escudero. Baga may paghilig. Now, sa rin ko, iningatanan, magiging useless ini. Magiging useless ini mga kasangkayan. Ngan, that's why nasa rin itong prosecution nga kinanglan bisitahon ko no otro i-revisit itong nahiunang ruling itong ni Chief Escudero as presiding judge. Ani a ruling ang threshold nga kinanglan 2/3 and 24 member regardless kung aada ka or wari ka dida, preso ka or wanted ka or titinago ka or, ano basta ihap 24. 24 itong hihap mga kasangkayan. Ambot kung may danahin nagpadangat nga ito ako ang pagsayod ba kung ano buong pagsusundon. Kay, yun, magiging useless ini tanan. Kahit majority, di maabot hindi si size. Tinood la. Pero itong majority pagkain, kung di ka nasasayop, 3 sila. 3 sila mga kasangkayan. Unless nga, ikaw niyan kay Tano, kayo, no? Amo manit baga nakikita ko yung mga amot nakikita ko. Amot nakikita ko mga kasangkayan. Ha? Nga, unless niya ni Kaitano ng Hepia, baka dito majority, lumuhod. Ikaw niyan, Lauren Ligarda, despite niya may kaso, or may nakatalan mga kaso, Hepia nga ni, baka dito majority, lumuhod. Makigdil, nga diri, dapat suga dito. Kaya, itis Escudero nga ni Joel Villanueva, iba, amot na itabo ito. O, amot na hitabo itong mga kasangkayan. Daw so ganin, nawaraan kaso itong. Nawaraan kaso, kaya nadit majority. Igindatog nga tanan, igindibert, adi nga dan kang Congressman Martin Romualdez. Tinood la. Di ba? Di rin na maupay itong na hitatabo, tinood la. Di rin maupay na itong hitatabo. Kumbaga, siring ko pa, magigidat sa itong prosecution.

kita nato nga nagkakagaramon hapag kaya na. Oh, ngantahan na nga mga bias o mga senator judges. Magiging advantage ito era. Ngayon kita pagkinoan ka in the first place, pag oras it burutos, 14 kung 16 bibil, kung di matira mga 16, ano't may tatabo, iga-archive. Or ano't may tatabo. Useless itong nga tanan. You know, mga kasangkayan, it ginagasto itong kada hearing million of pesos. Di kang itong salapi. Ni mo nga namamati ko pag kaya na taxpayers money. And yet, amo ito't may tatabo. Hingangad to inwaray. So, dapat pang hinanood ito. Dalagan at niyong ito ko Supreme Court na pag kaya na. Oh, kay kundiri kayo, no? Mga kasangkayan, sering ko pa man, isis ko, maybe, amo magunitiyag yung babasihan la, or may daniya madigon nga basihan. Pero kumbaga common sense, tipo ano na ka makakadeside, tipo ano na ka makakadesisyon, kung di rin ka presented mga hearing, lama din yung story, yung tinapang-tapang ka la. Diba? Common sense ito. Nga dapat, itong two-third, hit present nila, di rin 24 nga membro. Kaya damo na matwaray di da. Diba? So magiging unfair ini, tahad ang mga presente permanente, in fact, aadahin mga minority, nga mga buhi pa man ito, dapat mag-attender, pero di rin na-attender. Without any valid reason, mga kasangkayan. Basta na di rin lang pag-attender. In the first place, pag abot at burutong sa'yo, makakabutos ako. Bisang kung preso ako, makakabutos ako. Diba? Salit na sin prosecution nga, bisitahon attorney mo, Mr. Kwan, na presiding judge. Adi mo na yung unang ruling. Kaya ruling ni Yasihan, pag tikang hini, nga amugod pagbabasihan, two-third hit 24 nga mga membro. Diri, two-third, hiton presente, hit hearing, duration, hiton impeachment trial. Di ba? O sige daw. Ngan ba? Ang inganhingad to pa. Kaya kung tila, pitula or siyam la itong kinanglan para hin kuan, para hin na, acquittal. Diri pare-pareho hiton conviction nga two-third, 16. Guruguti ito na kwital, pito ada or siyam lahat kinanglan. Ha? Manuray hagan ng taad na kita-kita ko mga linggi-linggilo at majority. Di. Ang adi, waray. Kanugun. Sayang mga kasangkayan, hitgasto naton. No, ay biso na nun, kumbaga, mga sorgo, untaman latira. Di ba na ako ining insulto? Nga ada ka? Supposed to be presente ka. Diri insulto mga kasangkayan itong kuan. Itong presiding nala. Kay ino, nagawas na bagan. Waray naman respeto hay. Haton nala supposed to be nga nangingin hanglan kita nustisya. Nakinhanglan kita habaro. Nangainvite to how to ro. In fairness gihapon Vice Presidente. And yet, daw sugadin bagan. Ginti take for granted nala ini. Oh, when we take for granted, pwede kita makanto, pwede diri, ato man nga ni kita, pwede kita di matinder, mamakit ka na akong insulto. Malo nga, di kami nakikita, di kami trom, diri, supposed to be dapat, nagpakarob ka mo. Dapat ato ka mo ha session hall, or ato ka mo dito itong, court, di ba? Impeachment court, ato ka mo dito, di na akong insulto, nagpost, pagod. Adihi, piyangan, hikuan, waray man lakon kay ano. O plus ito pa yan na, itira session, mga kasangkayan. Pero pa, sobra 30 pa. Itong waray ka ko-convene ng mga inin committee ba? Kaya di rin na-cooperate. Itong minority leader ni Ray Alan Peter Cayetano. O ano, at pag-imo niyo ito? Ano, at pag-imo niyo itong Senate President ito? Okay, da ako ito mawawaray. Labi na hipag kaya na. May mga budget deliberation, may mga committing in charge. Tagsatag sa mga inin budget, pare tagsatag sa mga opisina. Di rin makakag-deliberate ka mo. Kaya ano, di rin kompleto. Itong committee ba? Itong committee, di ba? Di ba among-among iningad ako? So, amat paghimo nitong Senate President, kaya mo inilook out sa pagkaya na. Ha? Oh. Waray mga kasangkayan, daw sugarin kayo, no? Ba nakikita ko, bagang panablahan na lang ini. Kasi kung bagang panamong-among na laba, bahala tira din na, magdodlong itira din na, basta di ako, kita ka, para magtitatabukan kan Vice Presidente. Dapat seryoso siya. May dapat niya kaso nga mag-grieve sa pagkaira. Dapat itong impeachment niya. Nagbababahay at Metro Manila. Nagbababahay at Luzon. And yet, makanto malarga. Parang personal niya nga biya. Di ba na ako ining insulto? Pakatamay, pakaminos inihaton.

0: kakarinit yan, pero wari ta may himo, kayo no. Ordinaryo man lang kitang mga tao. Temporaryo natong sadan, taposo na lutin nga atong taramdan. Iyon taramdan. Engineer Ronel Angay-Angay, Engineer Mawi Lirin. Ini naman ni Kabibes Danny Morbuserkes. Nagpapasalamat na niyo pa rin pamati. Oras makasangkain la 5.58. Maupay nga aga. Atong natanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

anumang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Dinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-Dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Maayong adlaw mga mananagat sa Sugod Bay, Macagohon ug Maasin. Nakanugong na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcore Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fishcore Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron maka-apil. Kauban ng Fishcore, atong kalampusan sa dagat, sigurado.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.

sapat at ko'y iniwan mo pa ang hindi pa. Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
3: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya, mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
4: Sama-sama sa Bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
5: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio. Southon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maling Isang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
0: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
4: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500!
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power two.
1: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Southon Gold. Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
4: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.